0: kwagwala jiki tsore khona bya jiki tshibla le dimpya jaaka ke a khala nga selapo khala ka uri ke mushumo wa ka u dula ke khala ba u clear liposho kiri why come to be wa khumana le le kwa makhuni minyanyeni mikitlini kwa mahaeni le na le ba le kiri he malume le na ba u tshuma makhweni le rakhadi ba u tshuma makhweni nyakela ne muto ulu mushumo ri nyakela muto ulu mushumo makhweni mola dilo li tshwana matsati a buli khono mushumo wa makhweni lwa mohae ri phela u tshwana masheleni a tshwana ho nyaketse muto ulu mushumo wa khumana itakwa a bulela le makhuwa ba apa le makhuwa a be ile kitompi ka khwai mo tsebeni a be ile kitokwa ka menchisi mo molomong wa khumana ka di e tshwana kwa mushumoni makhuwa ba lebella nna rakhadu ba malume uri u tshedike muto ho se tseba le tuelano ri nyakele ba tolo mishumo mishumo ya tshwana le mo maheli
1: wa e bona
2: oh yeah
1: yeah. Fanta ka re mo mogweni ke dile le gone nna ke dile le gone moletse
2: yeah
1: nna ke dile le gone mara mothuto o tombotse he wa nyakele motongolo wa gago mereko kwa magweni ko nyakela ka le nna ke hasela
3: ngwe wa bantsi fa ba baketsa ba no rawa taudiela plan.
1: Eh ba le na batho ba magweng toela ngo botsa batho maka le re he mfesivi maka
3: ba ngo ba tshea fa ba rula kwa ba rula fela abashumi
1: o kile bona
3: ne re makala e ka di good friday ka December re a bona ra o tsa ka ra o shumeng
1: yai le we kha ala ra
3: bolo motho o shuma wa bonala u mmona ra wa
1: ra khulu wa tswana man magwele le moga ya wa tswana majeje nka nona ba le kitile bo mushumo nga ke a ja ke certificate finisho mo Auckland Park ke certificate. Bele ragadi, ragadi o le la kae ngwe. A ke re kgoding ya basadi. Bari ragadi uri go kgoding ya basadi ka rekela basadi di mpho rekela basadi di present. O re re se ke ra ba ra rekela re ka di mpho ska rekela mosadi dieta. Ba re ka rekela mosadi dieta wa sepela. Hey, oh,
3: ke ka mo ke sala. Re mo go.
1: Hey, na ke zo re toke nnete na. Ba re wa rekela motho wa mosadi dieta ko na na mila ile o se pitch.
4: Fantastic.
1: Yeah. Na e fantastic a ke motsebe. Okay, sure.
4: Nna ra gadiolo o kotse, ra gadiolo o rata dula galema ene ka fela ke le fa maele banna. Mo motlhakedi one ke ra mo kibele mo botsibotsi di one tsa August kgwedi ena ya basadi.
1: Yeah.
4: Ke kgopela gore nke le skebela re ga le rekela basadi ba bala le present. O humana motho a rekela mosadi dieta. Lena tsa ile ka bala le ka la re ba rekela dieta. A wa go gona ge le barakile. Na mile dieta je o dire gore a gona o di apara tsa mae a sepele le sa ruri. Ke kgopela le skebela bana bana le ka ke a le rapela tshe. Na ra gadi o kotse ke a le khale ma le skebela bana tla re a ke ba ka lele je ke le fa mae na gore mosadi a rekele present ya dieta. Ge ile rone go morekela. E fa mosadi o chelete yana ya ke thekele dieta. O morekela dieta a wa o tla mo shuba ka monwana ke re eta je o di apara ana ma sepele la sa ruri ya sa boa. A ke tshepi gore na ra gadi o kotse ke re a se la bana go ke le khale ma gore ke le fa mae le a ke re
3: ke go tlhoka gore ntaka ga motho wa mosadi ba ya thata ra gore na ke nnete na
1: e gore mosadi a re ke le nnete
3: roho
1: mo re ga le di eta wile a wa nasi na oga
3: eh
1: a sina wa go ba bolela ka fa bare ga re ke le dieta
3: yeah
1: yeah ke phoso kholo
3: e re tla go gore na ba reng basadi ka ena ragadi ora ba re ke nnete na
1: yeah ba re mo re ke le dieta ko na mo kubile yeah e ba tsere nyana ka mo ke bona ntwe ngwe fa ke lukisham lo je di ngwe ka fa ka mo ibele bo skumbuzo pele go etla.
3: Oh yeah, nga khota sengwe yana fa sa basadi.
1: Yeah, khota sengwe ga sa basadi ka fao.
5: Ready. mafapa a mangwe
6: re re halala le na di kwankwetla tsa rena re re halala
5: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: ya ba no want tell ke go sa ya mathomo ka fao
5: go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo go ya go ba mosadi wa mathomo wa motho moso wa o otlela difofane mo nageng re go lebeletse a Snack Mahapa Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

0: DJ o go salona
1: Fanta
0: ke re ke le ka se sengwe ka farm ke nya ka go bona mandi di dio magacha ka fa
2: o dio magacha
0: e tabaka bitja ba ba shuma nang le jona dio magacha ka fa rona ka ba go tudia se tlo swabya ka fa kuna luno ba le batho ngwa kwa tsa re ba nna le minwana ya o selika
2: o ya
0: e ibila o nka se re ke ba ba tsene mpile ga ka skumbuzo ba ba le bolokwane mamotla e ore ba ba le ka fa ke no ndo lo kala kwa sa bo medi ke biche ba shuma nga jona
2: okay
0: yeah
3: Malimi au fapana fapana. Sichaba lena haiti.

0: are tshola para re mochole mochole wiki yeo. O tsena ka go di mo ga tlhaka. Ai, ha ona botata.
1: I know.
0: Go tla go tle mo ka bona gona. O ka bona garage ngwa na mochela makura. Wena le tang di khoro ke na lena. Le ga wile mjolong ke na lena. A go tla go tle mo ka bona gona re re. Gari roba! Ya le ga ke sa go tsimegala a

0: lazo a khagodi Lazarus khagodi akoba la fola ba ba shumile nge fola Lazarus khagodi ngwatu ma mhlaletsi batho ngwatu atho bela fa mshate watho le metavisho re tsena ka fa gerbo a re ba re tshola pele re le ka o tshwara fa o taba tsa ngwatu wa ngwatu mshate
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonta reng sona se khole ke le tjaji go bona le nna a tsa sebola ke tla be ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka bona ya rena ya ema o phile kumena o tla re a re bana ka toro ya gago
3: o kopana le tsedi le ka go latlhela fase ke re gana ka toro ya gago
2: go lenyalo laka bia Jonas Masutla o tla ba a bolela ka maemo a mosadi sechabeng le mushumong na a go tshusha
4: na go gola ga mosadi mo sechabeng go ba mo mushumong wa gagwe go a go thabisha go ba go a go tshusha na
1: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebolo boithabišo
0: ana e ke tlo itheeletša majita e majita banna kore basadi ge ba tshwara maemo a godimo re na le go fila kra rokwa ka mokgwa mongwe mare

0: boipsilo bja mannete bo mo go thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo
1: tobela fa mošate wa tsebo le boithabišo re ke tle nabile tsena fa le go legend corner Mr. Overdose dumela Mr. Overdose
2: Mr. Fonte
1: dumela wešo
2: lekae
1: re gona lekae
2: re tloga
1: ma mo tsara bolela ka Lazarus Khagudi
2: ya le ke mo bolela ka kapai Lazarus Khagudi yo a tsama ke go hona ka province ya rena le popo Mr. Fantastic
1: hey
2: ya ke tla tsama mo tsala ka go metla le tsata ba go rile ke re ntse ba tsela ka mo ka ba ntse re le le ke ka na ke go bona ke re ke melang ka mo ka ma re tshe ke go le ka le Khagudi yo a tsweletsego yo a ntse go tsamaya ka mantsi ntse o na le go tsamaya ka mantsi le go na le bitso ba re ke next wa ke Seraki ke Lazarus ke Silver Fox nwa to a nwa to ke na mona wa Khagudi yo a tsweletsego ka kwa go la mohlaletse ka mo ra se ke mo khonse nyane ma tsene tlhano pe 1951 yo a ile go tlokofala ba ba tswa tlore go le gore ka ngwaga wa 1995 re šia ka mo lefatsheng la rena ka mo jale monna yo bolantse jalo ka ge ba lemoga gore ebe le

0: Rakholo Nkhale Likibina. Fela dilane fasti. Ae, ngikamada nganomi.
1: Awa mudulu leche na kyavina. Kyari kivina kama utwaka leche mutulu ntuwe.
2: Awa mani.
1: Isn't it fantastic ya iya ave atipisha kamino katilai. Nan leche kyavina.
0: Abuti, le dilane fasti mani. Dilane fasti.

0: Thobela.
1: La.
0: Le kae?
1: Kona nje.
0: Esikho ngikhuluma kubani?
1: Kona ngabe.
0: Ya bethini mhlobo wami?
1: Ah, sokuba nina.
0: Ah, kusethobela la.
1: Kusethobela, okay.
0: Mara sakwamukela man.
1: Ora nayo ngibonga ngikhula la bebezi.
0: Awukho mraro, sakuthanda.
1: All right.
0: Okay.

0: yalo ka mehleng ga gešo nnete ke gore le sa diotsela pele go thebatheba le nna kana le lala se shupa nako ka mehlang le taregele le gare le re tsolola metsotso metsotswana di iri matšantši le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena motšheletše re kgwetša gape sebaka nako e botse batho bešo ya gore re kopane gona ka fa mafateng a matelele a dielemoya e le go thobela FM yaka ya gago ya rena yang lekgotlagašo la Aforika Borwa nna ka leina ke mmatlo okay tswa ga morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe ke ya lelotšha le mesong ye ke re arebeng mmogo go lena le go la rena la thuto la baswa ka masa la youthkeo ka mehla ga ke šome ke le nnošimega gešo ke na fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motšweletše mogolo wa maneno a thuto le gabjale re sa swarešane mmogo seswai sa metsotso go itswela gona kua iring ela ya gohlano bjale gona batho ba tsogile magagešo ba itukiša batho ba ba ya mešomong ya bona ya go fapana bangwe ba šetše ba tsene ka mogare ga difatanaga tša bona dinamelwa tša botlhe mola gape bangwe ba sa tlhapa tlhapang tlhapang tlhapang ka ge e le gore ka montle go na le moya wa go tonya fela seo ke mo ka magagešo se se ke le ga tetetetetete sa lešitiša go dira mošomo wa lena wa go tlhapa ka gore ge motho a tlhapile o ba le pelo lena o ba le lememielo o ba le boitshepo o rata a gatoga ga a na ditshele a tlha tsuphutse molomo e leng tsupulane hei baimana dumelantle le lena e reng ge le etswa gona ka mo gae le ya gona kua maokelwaneng le tlhape gore baoki ba le ba be le mafolofolo dingaka tsela di le tlhatlhobe ka mafolofolo le lerato tlhapang tlhapang tlhapang le ba go ya makung re tla ba kwa ka difela gore ba le bona ke ba thile ke ba yotsiona magagešo re leboga gape le Mr. Fantastic o gonne go tsoga le lena re tsere gape molotsana wa Mohube Mohube a re rakgadi ya ngwana gomme ka gore yalo ke gere gape re be re leboga le molaetša mo botse wa moruti tabe kgolokgolo ke gore le kgono re tsene thwi ka mogare ga kgwedi ya basadi kgwedi o ile gore ka mehla re ka se lebaletse o ile gore di diragetse ngwageng wa sekete magolosenyane masome e tlhano tshela ngwageng wa 1956 ka kgwedi yona ye ya phato ka letšatši la senyane gona ka fa le union belt mo ile gore basadi ba be ba ipelaetša lena e re ke tee mabenkele ke tloba ke go botša
1: tsonagaboo tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: aga re tswela pele pele ga ge motlhomong re tšea beng lenaneego ba IEC ke be ke sa bolela fa ke re ka letšatši la senyane kgodi yona ya phato ngwageng wa 1956 ke mo e le gore basadi ba go feta dikete te ka ba go tše 20 magagešo ba merafe ya go fapana basadi ba ba ile ba tea maatla ba kopana ba wantela gona ka fa le union buildings gona ka fa le Pretoria e le ge e le gore ba ipelaetša magagešo re lebeletše taba tsela tša kgatelelo tša gore batho ba sepeleka ka ditompasa bjale ke moka re bone maitapišo a bona ke moka a re šomela bjale ka naga ya Aforika Borwa le kono bile gape ge re phela ka mogare ga mmušo wa tokologo wa tseba re lokologile basadi ba re tswela pele go ba keteka ba ile ba opela koša ye nngwe yeo e le gore le lekgono ge re keteka kgwedi ya basadi ge re kopane re le basadi mantšu a gona re a šomiša ra re wa thinta bafazi wa thintang bogodo you strike a woman you strike a rock ke mantjo ile gore re fela re itlotlheletsa ka gona biela ka basadi kudu ke se tshere kopane re tlotlheletsana re matlafatsana basadi magagesho bana meletse basadi ba matlafaditswe basadi ke ba laudi basadi ba gona ka mogarega e di parlamente basadi ba sore ka pao ile gore ka nete re a kgatlhega biela ka ba di Afrika borwa basadi ke bo mamuruti basadi ke ba ruti basadi ke ba laudi basadi ke batho ba ile gore ba ka mogarega merero ye ya dipolitiki basadi ke dituna kholo basadi ke e ba ba file maemo a uba bo mo le gotla petiti hey basadi bana meletsilena bia le rentse re bolela ka tsela e re reta bile gape re leboga basadi ba o ile gore wa tseba ba tloga ba shoma ka natla tjatji ka tjatji go bontsha gore ke bona basadi sadi ke nyaka go kwa wena motšhiletse gore na ga botse ke eng se o ile gore ge le lebeletse re ka dilo tsa motho di ka dira gore mosadi a be le seriti ke di fitse o ile gore ge le di lebeletse le bona di nyefola seriti sa basadi a re shumiseng le tlakana le gona la Facebook la Kate Morone ga peke spice ya kere re ya gona kwa go IEC ke mo ka le shumisha ga pele nomoro ya gona ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala ke dilo di fitse go fa basadi seriti ke di fitse o ile gore di theola seriti sa rena biela ka basadi motlhomo gona fa we re tlhoka go di shetsa gore re gone go ba basadi ba seriti nomoro shiwe 086 000 2452 ke tsiya molotsana ka morago nna le wena re tswela pele pleasure tsa manyalo a re laela kwaxa ye e tloga e gana ke le botsa nnete e ya ganelela ke kwaxa ya kgale e ishitse batho bogadi e sa ba isha le le kgono pleasure a re laela
2: Romo, o thoma ka ira botlhano ka masago fihla ka ira botselela mesong.

0: tlo pele go moshante wa tsebo le boithabiso ke le seme shikwala metso tsema ga ga ishe go itlo gone kwa iri nyele ya bohlano go shae ba thube shu itlisha wa tsiba ke ntse ba jidi botsuku di tshoile gore fitle ka mogare ga tsona ke ya le bona le gare le ya bimiela le go putsi manyalo wa lena ke go pula moga o maredi ka mogare ga tente morutu go la re emelelang emelelang yo le gona go tsena bomma go monyadi o tsena bo ba o gadisa tlhada ba sadi bo paputego madiba da ka mola ba re di poto tsa size 14 engwa di le gore mathato morone ke ya bogadi o balumi taken ba re hoa hoa aga laela re be re laela lena 086-000-2452 re ka sekele ga tete ra lebala go shaya ga go plešha tša manyalo laela o nyadišitše ditšhaba pile gape o sa tswela pele go nama e le gore oa ba nyadiša pele gone magagešo re swara taba ya rena taba šee botlhokwa ya gorena ke dilo di fitšeo e le gore di re fa seriti bjole ka basadi ke di fitšeo e le gore di diša seriti sa rena fase re thušeng re thušeng re thušeng re kgone go nama e le gore ke moka re tloša mašaedi ya rena re kgona go nyaka botlhaga gore re kgone go ba le seriti le tsogile ga botse ka mošante thobela tšheditše wa rona o beile mogala fase ke a feta Thomas Monyepao Petho o ngwadile magagešo a re gotsong ga di etse tlhana moaparo wa go tlhomphega o fa mosadi seriti a sa tlhalosa gore na moaparo wa go tlhomphega ke wa mohutamang ebile gape mosadi wa go nwa madila le go goga motsoko go ya ka nna mosadi yo we o tloga ka nnete a intšha seriti ga ana seriti motheletši wa rena ke yena Thomas Monyepao a le gona ka fa lesego sese ga ra phatlhelo re a leboga o na gape le Evelyn lini le bipi arkhandi ye tsatlana dumela hlwena taba ya tlompho bo ikokobetjo ke tseo ile gore ka nnete di ka fa mosadi seriti tsa go ntsha mosadi seriti go se tlomphe go kitima le di tavern go dula dikarateng ka kaone le tsatsi ka moka le gona o se wa tlhapa ke gona o nama e le gore o ka sebele seriti bjale ka mosadi ere ke bone gape maboke tlhako a re thobela mosadi seriti sa gagwe o se ntsha ka o se nama e le gore o tlompha bana ba gagwe ge mosadi a sa tlhomphe bana ba gagwe mosadi yo mohuto o ke le botša nnete a ka sebe le seriti Johannes Tladi le ena o ngwadile fa a re basadi a ba gaone le go nwa madila nke ke bona banna mosadi o kgona go tlhapa wa tseba ka nnete a hlweka a ba a tlola gape le makeup a fetša a tsena ka mogare ga thabene a nwa bjalabjola bja batho ba bagologologologologolo o thoma ka black ke moka bošego ka moka anti le ba tswalela ke maswabi ka nnete a ba tlogele bana ba bannyane ba šale ba robetse ba le tee yena a dutse diropeng tša banna taba yeo e dangerous kua bjaleng kua ke yena Johannes M Tladi na Johannes orengwe re botsa ka masa tša rena Johannes ya ba e le gore gape o latlhela di-emoji tša go bontšha gore taba ye moswentse tša go lla tše ka bago tše nne a mphapasela e re ke thego ka tsona ke bone fa mosima hosia sebeta a re tlhapang tlhapang seskate mosadi ke go ithata ka moaparo le go tlhompha bana ba gagwe e se go tšetša go humana e le gore wa psikologa ka mogare ga madila o le mosadi ke tsamo tshelitse le tsogile ga botse ka moshate thobela
1: a ye se tsa
0: le kae le kae ga itse diaka
1: o le ga itse diaka
0: a wa re go bona hle
1: o mme ya nne o sa ntse le go ya ga ye a o ya gene
0: ge o le mosadi tse ba gore o nyakang ga o nyakeng o itsebe
1: ba go era ba le tsa o tswa o tsa o tleng
0: ba dirang
1: ba tlhola ba go re ba yo ra ba di ni ju ja ja bo ke ye di bose
0: o wa lebelela le ba ba go re ba o ile gore o sepela le bona gore ba go re ba ke ba go nkagisha go ba biang ena
1: ba ba biisa modena e ya re ba go go jela sne mi di mang ba ba o tsia wa no no mo ba e kara go mang ba o tsia o rena o tlo le modula ga o ka bi ju ba go di sa o jona
0: e itse ga ntse ba ntirisha dilo tsa mohuta mang ja go dira gore batho be shom ke be ke tlogele motse
1: o go tsa gore dilo yo la mabia la na ba re ngo yo kwa yo re yi ye mo khokolo ka kwa la tlo go ntse re go ile mo sadi ma ngo ji o go ma ntse na re kwa ne go tsepa mo
0: o se botsa tabe ya gore ge le nyetse ba sadi ba nwa madila ba tlhapa ba ya madile ga ga ga le rati
1: a wa yo se dirisi yo se ba bona ga re ba ba wa itola tshepi mo na madile
0: ke le kole gaetse di ka re le boga le re tsaba tsa motho o di ka dira gore ke moka o latlhegelwe ke seriti e bile ka mosadi ba re lebelelang ba gwera e ba gwera ba o ile gore le sepela le bona ke ba muta mang e le tsogile ga botse ka moshate re le amogela hle
2: tobela
0: a re le gona
2: re gona le kae ga di etsetlana ka samola kwa ga shay monnali o ba rolo ka mafefe matsung
0: ka samola nke le re ageng mosadi wa seriti dilo tse o ile gore di ntsha seriti sa rena bile ka basadi
2: e mosadi wa seriti ke mosadi wa go apara diaparo tsa ka tlatse ka matono ke mosadi yoe a sa kama ka mego dipolelo gore ge banna ba bolela yana ka itseba yao ile rao ke ona mosadi wa tebetsio ke mosadi wa go ditseba gore ena ke mmago mang ke o tswa lapeng lefe itsego batho ba bolela yawa but not exactly ao
0: He but was coming to my good
2: law. Eh, who couldn't judge? I did. I look at my wooden lemon Nara was our will move. Would you regard?
0: He now I never to venture my good law to be the Kibuka and never want to get posho.
2: Keep posho who knew in Jam Nara would be rich. Libana,
0: oh, go on, regis a pillar lemon Nabele, a relisor of Hanjaba Naxakaritzena.
2: Oscar, if I know our Nuno Tailet and Normala. Di tsitile o ne le monna ga wa rawo mara bona o monnela yena e ba shae e tswa wa a ba di yalo a ba di awo ntsha monna ga go tsebile
0: ke le boga ke le boga ke go le maikutlo le o re go mole ke le khuile le tsogile ga botse ka moshate thobela a wa re go na gane ba sa di bone ba kae re fe mma e lehle
3: a wa tla tsena ba sa di ba sa e lehle
0: ba batla batla
3: le go sa ya ne tsela mo ka tloga ke tla re le ox
0: re le amogela the ox a ge
3: ya na ke nagana re mo aparo ya ke bona kona u di aro me a bona a re dinne ka di tukwa na ka apara mo aparo o mo mo tsware ne apara mo aparo la o di roko a bo tsile di khethe a bo tsi
0: di tukwa ne le di apara ke bomang
3: bomme
0: a wa ri sha ga di tukule na
3: Ha
0: wa le nna ga se ya pare. Ah, wa u tlile tsa maemo biele.
3: Eh, ingwa a peke di tight je. O kra nna a per tight.
0: Eh.
3: A per tight me o molo.
0: Mm.
3: Ke le di stama ga re ntlo go she di mpo mo molale.
0: Mm.
3: Mara ka me le mme ka mo a wa. Re ti se a fase ka mara.
0: Eh, di a paro tsana tsho gere ya o itshudulla mafelong a bo itshudullo re ya di a pangara. Eh, gona le phoso gona fa we. Gere mafelong a bo itshudulla ka gore
3: o ne ke ga tsona. No mo we a pere ka maleba ka
0: pere
3: ya o itshudulla ka mo le go batho ba go itshudulla mo strateng ke di thaete mo strateng mme o moholo a pere lo ja mo tshwara. Awa.
0: Oh.
3: Ke sola a wa ke sola.
0: A re fisi riti.
3: A le fisi riti.
0: Du ka nyona re ka se ya para hape re sa
3: e ya kwa gala ifu o ya go itshudulla wa ke pleke e tswa le tshinga magare wa para le mola gare wa tshwa e tshudulla wa ba monate
0: re le mogetsi ke wa para
3: ke go ja go botse tsa maleba
0: du ka nyona re ka se ya para sa ile hule ke re keng ke go kwela ke re ya leboga
3: no re le ho
0: e ya tlhokana le re bana go dira ka go suta gape ga go da molato re ya leboga maikutlo a lena wa tsiba le ya re aga ge le bolela ka tsela e wa tsiba re ya agega e gore tshe ba di nyaka tshe ga ba di nyake le gona ka moshate re le amogela hle
4: le ra lena ka moshate
0: a wa re tsogile
4: ya ga di tsatlana
0: a ge
4: ya ga di tsatlana a
0: a wale nana nka mogala o la ke moka o ba tlhapelela e ba tla boya ka morago a re tshe mutheletse gona fa le tsogile ga botse ka moshate thobela
5: re tenne ka
0: a ga mosadi shio tsene re le amogela mani flora
5: re se se
0: re gona le kae
5: re tse mosadi ke mosadi wa tokokobetsa ka mola pela le go strateng
0: I control
5: ke mosadi le go tsala naha wa dikarata o kere antsi go di skhulu Ante go le bana ba bang nyane ba ba tsadi karata o tlo ba ya ha e ka 5 a ga nja go le maka ga nja a lo le mpete wa ha
0: Hey, what's ba? E re re le bolela ka mosadi shole re ke moka wa tswa ya dikarate mosadi yo e ga ga ga le bone ana le sirite kwa re ke bona o shoma ba re mogatsa o phela kwa dikarate kwa ke gore ka mogwane o o poula ka mogatsa o poula le batswadi ba ga
5: le bana ba hola ta go dikarate mo thas kolo ba re mama re khotela tsi ba ga o nne se go go ho tsi le viala le mosadi o kra ile di sporto a e mama viala mosadi ka le botlo ne re go le mo sa go ne mo ba tshwere le go tlo go strateng a tsama ka lo o tsiya ka sirite
0: Lina, na tsabe ya dikarata e sa le wona.
5: Dikarata?
0: Ee.
5: Ke ba tsere ba ba tswa ba tswa ba tswa ka le maungu ba ba tsere dikarata tsa monte ke di sport ba re ba ba di mamela ke se ba re aka kae ka. Ke tsoka ke pele se bo fuye se bo ha. Ke itse.
0: Yo ke le kwile.
5: Wa nkutwa.
0: Ke le kwile ga botsi bjang.
5: Ke re ntire tsela tsatsi. Ba ka malaela.
0: Eh so malaela.
5: Ratile go itse ratile.
0: Re le boga.
5: Lekile
0: se. Eh na go gaisa le gona gape a kere ke le boditse gore re tlo ona ma ile gore re tshelela go ba o ile gore ba thegile le nene go la rena na. Ere ke bone ba thiliti ba ba bedi ba ba raro rena ma ile gore ya tswalela fa. Go na le Rocky Rocky a re thobela maitshwaro a mabotse le go yemema ga mosadi go tlokomela a se a fetse ga ke tsebe gore bona fa lae be nya ka pa ere lapa na ga ke tsebe fela ga bona molato ere ke bona fa Ananias manaka a re dumela gadisa tlhana dilo tse di ntse go mosadi seriti ke go kitima mabialeng a be alale di spotong ke ena Ananias mapiri manaka ka mola bakwel ga motlagomo re le boga gona ka pele kilpet masema ke fetse ka kilpet lena a re thobela gadisa tlhana go rata le nao ntle le mabaka le go nwa madila mola o mo le tsedingwe tseo di ntsha go seriti sa mosadi ga botsetsa ba o do sepela ba re wa sepela ga o tsebo re o ya kae ere ke bole mo shong wa dile a re thobela gaitsedi ya ka mosadi wa o lala sepela mashego ke nya lengkwina batho wa mananga primary school mosadi wa go kitima le metsi ya batho wa go tswa ka matsa na ka mo mosadi wa o dula a tlhabile mashata le mo ile gore ga o tlhokagale mosadi yo we ga ana seriti re kweletsa ba ja seriti batho besho ke mo ka ri ile gona ma ile gore re itukisha ere ke na ma ile gore ke le go potsa gore re tsene semmusho go edinya ya basadi re ya le bogatlhe All right, re ke tsime ka fa ke na me ile gore ke bulela ka molehla gore le lengwe re kgone go nama ile gore re kwagala ga bona.
6: Basadi ba ba para go le sego ka gare ga go imelwa. Basadi ba ba lla go sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bong. Ba ba re le go mabadi a wa sa folego. Re ga re re sepela le lena leto le. Re le thusa go fola. Mo thobele FM. Mo shata wa tsebo le boithabiso.
7: A ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
8: Mongala lo nene FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumishano le boka Mosofa Mas Academy di mema ba soba ba sina go meshumo go tsanela lenano la youth in farming le o le thabishago
7: go tloga le khone go fela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemebedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le bo

0: a sadetlela pele go tlala madiba a ka moshateme ga gesho ka metla madiba a dire go tlala re tle re bone a dira toka a shutella rena ba ga madiba na soping kwena mosulamogolo banna ba re a e tlhabie ba sadi ba re tlogoleng e sa gola ke mesese ya bomorakane ya madibana re tsene twi go la youth ke yona lenanego le o ile gore ka nnete di tlisa fa ke ba IEC commission ya weekema ya dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya Aforika Borwa youth ke yona ke na fa le Isaac Mashila na ka leina ke mmatlo keitogo morwane ga di etsa tlhane ya go tlhoka matepe nna le kgone mogagetso ke tla go lena ke tlisa kgaolo ya botshelela go tloga mo le ra thoma go leeto la rena le ba IEC le kgono ba thiletse re kwele gore a wa a re lekeng go tswa ka bontsinyana ke mokaba o ile gore ga sanka la ingwadisetsa go tsenela dikgetho ka mo nageng ya Aforika Borwa bile gape re bala letša lenyaga tša mebasepala kgwedi ya dibatsela letšatši la nne ke mo ile gore ka moka re lebile fao bjale gape re lebeletse le lena baswa gorenke gape le lokiše letaba tša go nama e le gore le leka go ingwadiša ka mokgwa wa go šomiša technology o ile gore ka nnete e tloga e tswela pele go nolofatša mešomo ya rena goba maphelo a rena a tšatši ka tšatši se se lete se thole le mesong ya lekgono ba gona magagešong go tla go thuša nna le wena go kwešiša ditaba tše go tsenelela se se lete bosele mošate mošate mošate mo go lena ke a le amogela mafateng a matelele a di ya le moya gae gae ga gabo lena thobela mogolo wa ka
1: thobela gadi e tshetlhana ke a leboga ke dumedisa le batheletsi ba thobela FM ka nnete go sela go sela
0: re le boga se seleti re le boga se seleti tabe gologolo ke gore le gono ge le bolela bile ka ba IEC le re a wa beke ke beke ya mafelelo yo ile gore le re fa yona ke seba ka sa mafelelo gore rena re gone go etela di ditse lena re gone go ingwadisha ire ke le fense ba ka re thome ka tabe ke moka le o tlolle ba thiletse ba rena ba tsebe gore na ge ba fetsa go tlhapa ba shuma byang
1: ka nnete tšatši le gono ke le tšatši le legolo ka lebaka la gore ke letšatši lela la mafelo a beke a mafelelo mo e leng gore commission ya dikgetho e ipiletša go badudi ba Aforika Borwa ka bophara gore a re tlogeng re etele mafelo ao voutela ka lebaka la gore mafelo a beke a ke ona a tla re thušang gore ba e leng gore ba nyaka go ingwadiša ba ingwadiše ba e leng gore ba nyaka go lekola dintlha tša bona ka gare wa lenaneo la bakgetsi ba kgona go lekola gomme ba fe batlhankedi ba dikgetho dintlha ka botlalo gore ba tle ba kgone go tšea karolo mo dikgethong tše e leng gore di sa akantše ditswe letšatsi la nne di ya tsela ngwaona o wa 2020.
0: Ke moka ba gopotseng ka nako ela ya go nama e le gore le thoma go bula ditiša lena ka yona go fitlha manthapama gore ke moka ba kgone go nama e le gore ba leka go swara nako eo
1: gadi ke ba gopotsa gore ditiši ka moka di tla bula ka iri ya seswai gomme tša tswalela ka iri ya botlhano taba e nngwe kgolo e batheletsi ba tshwanetseng ba ile moe ke gore ge re re ke mafelo a beke a mafelelo a re re gore ge motheletsi a paletse ko go ya tšatši la legono la pele le letšatši la go sasa e leng yona sonta la pedi phato go fedile re na le mekgwanakgwana ya go šomiša thekenoloji mo e leng gore bakgethi ba kgona go ingwadiša ba kgona go lekola lenano e fela ye nngwe ya botlhokwa-tlhokwa ba tshwanetse ba lemoga gore go ya le ka kgato ya go beakanyetša tshepidišo ya dikgetho nako e nngwe le nngwe e e sa fetseng pelo tonagolo ya tirisano ya tša merero ya setso a ka netefatša letšatši lela la nne

0: batswela o metsatsi le a tla emang a netefatsa letsatsi lela a bega gomme a ba ngwala ka ara sengwalwa sa mmuso e leng yona government gazette o ra gore ka iria le somepedi lona letsatsi leo ke mafelelo a gore batlheletsi ba ka ingwadisetsa go tsea karolo mo dikgethong tsona tse re di lebileng fele a re tsweng ka moka nako e sa re dumelela re ye re ingwadise
1: re a leboga seselete re a leboga ditloga dikwagetse tonagolo ke mo premier tona re bolela ka minister ebele ke moka ke nagana gore e tla tloga e kwagala bathiletse gore na ba be ba leka gona ma e le gore ba supang gona fawe a re lebelele gape baswa ka nnete le gonne gona ma e le gore le a laetsa gore baswa ba bantsi ke bao e le gore ba tloga ba gonne go ingwadisa dipalopalo tsa bona di tloga di le kua godimo fela go sana le bao e le gore ba šaletse morago le bona baswa ba gape re ba tlhoka seselete gore ka mosogere ge re kgone go nama e le gore re šomiša kgetho tša rena bjole ka mantši wa rena re bolela bjang le baswa bao e le gore ba sa ngangabetse ba re aowa rena ga re kgwetse ditirelo rena re nameletša batho rena ga re tlhokomelwe baswa ba mouto ge le bolela le bona bjole ka IEC le ka reng gore le bona ba kgone go nama e le gore motlho mongwe ba fetola megopolo ya bona
0: baswa re ba thotholetša gore ka nnete ke bona le bona e leng gore ba tshwanetse ba tseye taba ya go tsea karolo dikgethong ba e tseele godimo ka lebaka la gore ge ba sa tseye karolo mo nageng ge re lebeletse taba ya dikgetho re lebeletse baswa ke bona ba e leng gore ba matlafatsa democracy ke bona ba e leng gore ba tla tswetsa democracy pele bjale baswa a ba ye ba tseye karolo dikgethong ka lebaka la gore ge o se wa ingwadisa o ka se kgone gore o ka ya wa kgetha nkgetheng wa o ikema oba mokgatlho wa dipolotiki o ratago
1: ke tsona tseo magagešo di tloga dikwagala gabjele metsotso ke masomepedipedi go ikela gona kua erinyela ya botshelela baswa re a le tlhotlheletsa gorenke ka nnete le leke go duo tswa batho beso ka gore ge ditirelo di sepela gabotse motseng wa geno ke ka gore wena bjele ka moswa o tsere maikarabelo a gore le wena o ya o kgetha ge le kopana le ditlhotlho mola le mola le boela morago le sena tswelo pele ke moka ko wena wa mathomo go nama e le gore o tla sola wa re jo gape wa tseba ke ge dilo di sa sepele ka tsela ya maleba kaka ka sebopego se le nna bjele ka moswa ke ile ka šaetša ya ba e le gore ke ikgogela morago sebakeng sa gore ke moka ke tswe bjele ka baswa ba bangwe ke name e le gore ke šomiša sebaka seo e le gore ke se filwe go tlhompha le go phethagatša tokelo yaka bjele ka moswa wa aforika borwa gore ke kgone go nama e le gore ke moka ke ba gona ka mogare ga taba tše tša dikgetho ke tabe botlhokwatlhokwa e le gore tloga re lebeletše mesong ya lekgono ebile gape re sa leba le magagešo ga re ba le gore kgwedi yona ye ke kgwedi ye botse kgwedi ya basadi e tswang basadi e tswang basadi ke moka le kgone go nama e le gore le ngwadisetsa go kgetha a re tsweng re ketekeng kgwedi ye gabotse re thome gabotse mabenkele
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: basadi ba ngwaga a seketemagolosenyane masometlhano tsela bomma lilenngoi helen joseph raima musa sophia williams de brain le ba bangwe ba diketekete tobele feme leboga ge le kgorile ditsela le go moretilwe pele ke bo professor thuli matonsela mamanomoza mombata naledi pando ngaka phophira mathuba setsibi sa molao podu mama bolo mtluli professor kholofelo rakubu le ba bangwe ba bantši
4: re a leboga lenadi
3: Tobele FM ke tika le wena go di ya basadi. Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabisho.
1: Aga re tshola pele maga ge sho re tshola pele ba bangwe ba ntse ke bo sesile tse se thole ga nna ka fa we le bo Kate Morwane re gona motho wa ka ka mongare ga palo ya basadi sadi ba o ile gore ba tloga ba shoma ka natla a ke lebelletse ba engwe sesile tse re lebelle bona ba swa le kono ke mokata ba tsa technology ke ba se ba o ile gore ba phela ka mongare ga mafaratlhatlha di gokaganyo tsa le a go ibile gape re lebelletse ba yone ya gore ba kana ba engwa di sha ka mogwa wa nama ile gore ba dira online e registrations arna me ile go re bolela le bona re bo botse gore na e shima shima byang
0: ke a leboga gadi ba swa ba ka shimisha di shimisha tsa tshwana le se ya sellathekeng mo elong gore o khwatha Google a etela register to vote.elections.org.za gomme e fitlha letlakaleng lona la o ingwadisa mo e leng gore o tshwanetse pele a ka thoma tje ka moka a tshware lengwalo la gage la boitsebiso gomme a lokele nomoro ya gage ya boitsebiso ge a fetsa o lokela nomoro a lokele dintlha tsa gae tsa go tshwana le mabitso le address e tlo mo fa le nomoro ya sephiri e netefatsang gore dintlha tsa gae tse a fanang ka tsona di bolokegile ge a fetsa go lokela address inter map mo e leng gore o kgona go lebelela a bona ka gae a supa ka gae ge o kgwetsega e le gore o dietse ka moka a le ka gae o ne o gotla fela go bontsha gore current location go bontsha gore ke ka gae ge a fetsa o feditse e tlo mo fa molaetsa wa gore a eme tekano ya di-hora tse 24 e tla mo fa molaetsa o netefatsa gore e ka ba kgopelo ya gage e fitlhile
1: o ingwadisitse bjele ke moka le sa se re gona fa o e batswadi ba gona batswadi ba baswa ba e gape bana ba o ile gore ga botse ba swanetse gore ba tle ba ingwadise seselete ke bana ba rena le bona re ka kgatha tema moutamanye go tlhotlheletsa bana ba rena gore ke moka ba tle ba kgone go ingwadisa gore bofelong ba tle ba kgethe batho ba ue ba na le maswanedi ya gore ba ka kgetha ke le botja nnete ba ingwadisa
0: batswadi ka ge setse o bontshitse gore ke kgwedi ya basadi basadi re ba tlotloletsa gore a re emeng ka maoto re bontshe bana ba rena tsela a re ba tlotloletseng gore ba etele mafelo a o votela goba ba šomiše mokgwa wa technology re le commission ya dikgetho re dira go tletse seatla ka lebaka la gore re na le mananeo ao a lebeletseng baswa thwi re na le mananeo a e leng gore re etela baswa ba ba leng mo dikolong tsa di-secondary gape gape kudu-kudu re thoma lenaneo le la o ba etela ka kgwedi ela ya April go fitlha ka kgwedi ya September gape gape re na le mananeo a e leng gore re lebeletse baswa ba e leng gore ba ka dikolong tsa ka godimo ba di-university ba di-colleging re le bitsa gore ke TIC gape gape re na le mananeo mo radiong go tshwana letsatsi la legono lenaneo le ke le le ikgethileng le lebeletse bona baswa go tlhotlholetsa baswa re na le mananeo a e leng gore a gona mo mafaratlhatlheng a tsale yago ba go šomiša di-podcast baswa ba ditse ba kudu ge re bolela ka di-podcast gape gape re na le lenaneo mo thelebišeneng leo le tsenang ka laboraro le e leng gore le lebeletse bona baswa jale a re tseng ka moka ga rena re le baswa re re tse karolo
1: re le boga se se late itse le la television le la laboraro ke le la be o bo mputsa malwa gore gape ke ya television se se Kate
0: malwa nyana mo ge ke ile television eng be ile ge ke gore ke bolela ka morao ga ditaba la baswa ke le nane la baswa le le lebeletseng ditlhotlho tsa baswa lo tseo di dirang gore bona ba re ga ba nyake go tsea karolo ke beat for my peeps le tsena ka iri ya botshelela la boraro le lengwe le le leng baswa a re yeng re le lebelele ka nnete ge o le moswa o fetsa o lebelela lenaneo leo o tlabe ebile o nyakana le mo o ka ingwadisang
1: re le boga re botsitse ba swa le mesongelo kgolo gore mohlomongwe ba re botse gore na ba engwa di tsheneng na mafelelo tshe dingwe tsa ditlotlo bele le biela le gore re tlotlheletse ba swa ba bangwe gore le bona ka nnete ba gone gona ma ile gore ba ya go engwa di sha ere ke bone fa bra Paul lenka moshishongwa di le fa mabusha le batheletse are dumelang ka moshate Cecilety le Sesikate Morwane na ke engwa di tshe bile ga ke bone le bothata dilo tsa ka disipela ga botse ke gona ka fa Touring Fontaine ka Gauteng gore ga gabo ke gona ka Falestay Lop gona gape le Evelyn le Bepi are ga di etsa tlhana dumela wa tsaba ke gale kudu ke engwa di tshe ga ka bona le ka bothata dina la ka le nneteng le tshupa madulo ya ka le yona e tloga e le nneteng Evelyn ga gabo ke ka mola botlo kwa magaisho ga phasha gona gape le magahlela Daniel are dumelang nna ke makotswa ke ba IEC ge ba tlotlheletsa ba swa gore ba gathete madikgethong eupsa go sena magato a o ile gore ba tsea ka morago ga dikgetho go netefatsa gore ditokelo tsa baswa di a phethagatswa tabe o ka re tla mmakatsa ke makatswa ke ba IEC ge ba tlotlheletsa baswa gore ba kgethe goba ba tsee karolo dikgethong eupsa ka morago ga dikgetho ba IEC ga bana magato a o ile gore ba tsea go netefatsa gore ditokelo tsa baswa di a phethagatswa tabe ke tloe facility ke moka a iphetolele fela go na gape le motheletsi yo mong ke ena Peter Garamalepe a re ka boripana nna ke engwa disitse malobanyana mo disepetse ga botse kudu eupsa ke nyamiša ke bontsi bja baswa ge ba re bona ba ka se engwa dise gobane ga ba šome Doris Nyangula a re thobela Kate nna dilo tsaka di eme ga botse ke emetse fela kgwedi ya Nofemere ke ena Doris Nyangula a le gone ka fa le sešhogo ka zone 1 ka mola masakaneng ke go tseba ga botse motheletsi yo mongwe fa ke yena mang batho ke ena Ntebo Neriam a re thobela ga di etsa tlhana nna ke engwa disitse dilo tsaka di tloga di eme ga botse o gone ka fa le Thembisa Monneng o rielo ga senna Cecilety ke nyaka go tseba batheletsi ke ne go tseba tshiletse ke tshiletse mo shulo bolla tabeng ya gore re gare re tlotlheletsa baswa ga biele gore nke bana maile gore ba engwa di sha ba be karolo ya dikgetho tseo le gore di a tlaletse dingwe ge ke di fa motlhala fela go tholena bile ka IEC ge dikgetho tse di fitile ga le sa ipona ga tsa gape basweng ga ke tsebe gore polelo ye le ikushisha biang
0: ke a ikwapulele ye motheletse a e boledišang e fela e re ke bontshe taba ya gore khomišene ya dikgetho ya le ka thomo ya yona yeo e filweng ke molaotheo ke o netefatsa gore baduti ba naga ka moka ba ingwadiša rena re le ba khomišene ya dikgetho re netefatsa gore go na le lenaneo la bakgethi bao e leng gore re ba ngwadiša go thoma ka mengwa ye lesometselela go ya godimo e fela ba dumelela go vota ge ba ne le mengwa e lesometseswae e re ke bontshe gape motheletse gore khomišene ya dikgetho mošomo wa yona ke ona wa go sepediša dikgetho le go netefatsa gore batho ka moka ba tseba ka dikgetho ebile ba tlhotlholetswa gore ba tseye karolo mošomo ya go tlisa mešomo ke wa lefapha le lengwe ke maikarabelo a lefapha le lengwe ke ka lebaka leo re re a re ingwadiseng re kgona go kgetha ka bontsi gore lona lefapha leo e leng lona e leng gore maikarabelo a lona go tse dingwe tsa tsona ke o tlisa mošomo ke lona le re tshwanetseng re le boledise ka morago wa dikgetho ke bontshe gape gore khomišene ya dikgetho e phela e le gona motlho mongwe go ka noba e le gore ka nako ye go senang dikgetho re tseya sebaka se se itseng re etela mafelo a mo re kgwetsang setšhaba e fela e re ke bontshe motheletse gore khomišene ya dikgetho e phela e le gona ngwaga ka moka ka lebaka la gore mengwaga e metlhano e mengwe le e mo re tshwanetse go netefatsa gore re beakanyetsa dikgetho
1: ke le kwele Cecilety ke le kwele ebile gape ke nyaka gore ke tse sebaka se ke fe gape batheletse ba rena kua gae ba lebotse gore na bona baswabo ba sepetse bjang ka taba tja go engwadiša ge ba ile gore go na le mathata le ona ba re botse le tseo e le gore motlhomongwe re ka tlhoka go di dira go tlhotlheletsa baswa gore ba engwadiše re tlhoka go dirang ka gore batho ba ya bangwe ba ba go šala ba re ba šaletseng re ka ba kuka bjang magagešo 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala 086 0002452 le letlakala la rena la Facebook la Thobela FM ya ka ke moka ke mo ile gore ba bangwe ba tshela pele go lahlela maikutlo a bona go ona ba thiletse ba rena pele gona ke gale ba letsa lena nke ke tse mothiletse yong le tsogile ga botse ka moshanta e Thobela
4: rona bana ba khoshi ke mgo ya magole go makhutsa maga jenfets ya wa rena ba ina rena ga botse re ba soka moka e le bana ba khoshi re gona ya di botse go palo pala go re thobe
1: ei a pe ke gale o letsa re le boga botlhile tsho ke gala le tsa batsoba ke re ke ya bolela ka fa se se le tsege ke re ke tsha le itlhoka mola o gare ga be le mogala fase re le boga ma ikutlo a gago ka belo tseletsi dumela le tsogile ga botse
5: a wa marina she go jetse fana danishana go ya ka khadika mogaso
1: a ge re le boga hle re le boga
5: e ne ba ona re a gena dige na mel ba re motho mala ma se tlaga ma bo se di ma bo tsaga a gena dige na mel
1: a re
5: wa tsima ba tsoga ba rena mama go no bolala nnete ba kwele bo sfu
1: e
5: o tswe ba sa kwa di go di tonga di sa go bota e le ka mgo ba bo di tse go mogatswa ga ba rena wa ANC 32 ya sentle le ditirelo ntle le meshomo wala ba tsaga ba sa netsepo gore ba akae
1: na gane ga ba re ge le bouta ka tsela yona ye ba re lentjula ga go ke lona le ile gore letla o bolelela ga se wona mo ile gore motlhongwe le tlhoka go shumisa ditokelo ya lena ke moka ya o kgetha le gone go dira dipetogo
5: ke motho a kole bo soko mama gore a tla moye o tlogwe o be mo go nyakega o tlo tsiana go yale mushwa ga bo rena mama o go kile batho mari ba le nna ke ga ke le mo Afrika ke re mabeshu a re ndo bo uta mo khatse go sa gore le solo o ntshere fa go mo
1: all right ke le go ile
5: ke yona ntwe tlo e jo go re follow
1: ke le go le gaetse ja ka re le boga maikutlo a lena hle aga re le boga ka gare ga moshata wa tsebo le boithabiso Thobela FM ya le gotla ga shola Afrika borwa
6: ke me kholo kwa ne magagesho melang ka mgalena go tlhogotlhomo le ka ba le le gona magagesho

0: na monna ire a kanya la basadi ba ba bedu go isha go ba bararo di duma gore bonnyane monna o a be le bana ba ba kae
1: lo ga le go go go go sa ba tsamo go la ba ndruta ke taba thari mo bone se se a tsengile ka mokgomo bone makanga be le nna mo bone ka ke go bona ke na le 6 ya bana mo bone ke se gona ke na le matla a phepo era ra nka go tsena le go ba sa di ka ba ra mo bone era di ke go ba le 18 ya bana thobela a nka le ke na le matla a phepo
2: e tla go tse stepe le Dr. Moloko Mashamaite le nana o la megolo kwane mo go thobela FM Youth, Kiona, Le Kate Morwane, Mokibelo mongwe le mongwe, o thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botshelela mesong. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
3: A re tsweleng pele ba gesho, re tswele pele re go rena ka ba ile gore ga botse ba thiletse ba reng ba sotswela pele go letsa society, le tsogile ga botse dumelantle.
4: Thobela, okay.
3: A re ga ke di ya ka le gona.
4: A re gona ba le.
3: A wa re gona hle.
4: Yeah. Ke tla go tuma.
3: A wa rena re gona.
4: Ke me sheje le mo.
3: Se se leti. A re.
5: Tsabela.
4: Le gane.
5: Re gona le kae?
4: A na re gona. O le go tsana nete. Tsara kwa go tlhoko. Go thoma ka rena ba go 1994.
3: Mm.
4: Kule botlhoko mono a tsanga go mmala le direko ba re le beche. Ba boya ba rne a re fetse re a tswa re fetile.
3: Mm.
4: Ba rne ba la nge. A nile ba re ba so ba botse ba so ba botile a tsanga ba ba ke sino. Ba boya ga nna le ba re ba so ba botse e le ba o go ke tsa ba bangwa. Ba so ba ba le ba kule botlhoko le bona. A ga. A tsana mo a re ba. Mm. Lo ista tsa ba e fetse go la no go mme tsukelo ra tsi hona. La bona.
3: Le a tsaba ke.
4: Mm. Ke go na mo yo go ba tsi ke lo ra tsi hona. La bona.
3: E bile ga
4: nne.
3: Mm.
4: Ba rmo e re bo tele re ke tseno pa le fane le re. A tsa ke pelo sno ke go ba khatha. Ba rmo le re kwa e dikwe re ne ya tsaka tsetsa. A ga.
3: Jo rapo sharakane
4: eh o sharakane a go hanwa le o le so ka mokgana no se tshedi
3: eh
4: le le bela o tlo bomora go a re ne mogatlo itse mo dilo so na bo ke khale se tshaba se la ene mo ona le mogatlo mo go mora go e go gopola bo pila ntjo o wa go etsa mo motholele fe na bo eh ba la se imo marazo mueta pelarna aza tshelo sa bana ala samkhatsola nalane tsela wa ba tsela mkhatso mo mo futhi nabona ba sa go tshelo sa bana ba so go fatsa go ba fela ba so ba go tshelo go go ba nabona nna le renka ke tshe
3: ai ba tsho ba sha e jana gore mothiri ja go le botlhoko bele lena ke le kwile re le boga maikutlo ga gore ya ku shisha bile ga re gane selo ka gore ya di bona ka mahlo
4: ga so kona tsalane mo president ba rena a tsono ho ema ka mao ka na go me ga tsene mo e ne tsalane ba nora temi
3: are go mele gona fa ka le bakalana go ngwane shiri go kwele hle
4: ne o le one last ke
3: re le boga le na batho ba o ghetlo ga le diri tsona le ko sha batho botlhoko tshiri tjwa gape ke mo file se ba ka o boletse se le dikenya ka go duka polelo ya gago ke ya ikwa ke ya ikushisha fela bo shaedi bo ya go dirwa ke batho ba sa fe batho di tirelo o ka re tla ba bothata be ile gore namile ke mong ka re ba ba le tlhapelela bile ka IEC ka gore lena le lebeletse gore ke moka bile ka ma Africa bora re phetagatse tokelo ya rena ya go ghetsa nke lena me ile gore le ya iphetolela bile gape le re fele di nomoro tsa mogala sesileti
6: e ka nnete go tloga go le botlhoka gore go be le puledishano ka taba ya ditirelo. Commission ya dikgetho go o nyaka go ikgokagantsha le yona o ka šomiša eo di latelang. O ka šomiša website ya rena mo go www.elections.org.za goba o ka šomiša mokgwa wa molaetša wa romela nomoro ya gago ya boitsebišo mo go 32 810 goba wa shumisha mogala wa rena wa go selefelelo o hwetsa mo go 0800 11 0 11 8000. Batheletse le tla ntshwarela ke 0800 11 8000. Goba o ka bolela le rena ka mogwa wa WhatsApp mo go 060 088 0000. Goba o ka shumisa mogwa wa go downloada app ya rena ya ba gona nako ka moka mo godimo ga sellathekeng sa gago. Goba o ka etela mafelo a o voutela mo mafelong a beke le gono le go sasa la Sontaga.
3: Le boletse go tlala seatla Sesileti Sethole le ratong la ba IEC re leboga ke lelakaletsa matlhatse le matlhogonolo ge le boela gona ka fale ditišeng tša lena go thuša ma Aforika Borwa gore ba kgone go nama e le gore ba kgetha epsineng ka mafelelo a beke ya lena ke moka letswele pele go nama e le gore thipa yela leswara ka bogaleng re ya leboga tlhe.
6: Ka nnete, get up, show up and vote.
3: Rurumile magagesho, rurumile go tswa go nna gadietsa tlana ya go tlhoka matepe a re kopaneng gape ka moshupulo ga biela gona ka nnete ka morao ga seri ya go ba hlokwa la tsela.
2: Lena no le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thekgo go tswa go IEC. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: koi buboy ki polo what's my king
1: Jim Eli yo ana betho ba mtheletse mo go 086 000 2452 wa mathomo show Thobela FM dumela Thobela
2: Thobela le kae mme
1: ro wala le kae
2: awara
1: ke
2: re ke tsitsa se tsi ka mo sa teng ke re ke rata
0: kana ba ba ibulela ba ring ibulela ka mogola ba ibulela ka gona ba ring
2: kana ne ba ring oh rata o akotlhele mwana a sombi
0: a sombi
1: re a le bo garbele le mangala bo kae
2: a buta ke go pao ba tsoka ino ba ne e ke tlo bolela monna e se se tshi go tsatsi tentso mwe ka zola 7
1: ya
2: zola 7 le kila ba le mushimano mong a mutlisitse nga malatile strateng a musetsa mo family ya go hapa
1: ya
2: tshe mushimano go di e na 36 years
1: wow
2: ke le mushimano
1: yo what's ba re thaba kudu ge re kwa dimaka le dipetogo tse lo re ditlisitse ke le khotla gatsho la Africa bo roma pelong ao ma motla o mo e bile o boledishana le re
2: ke a tsego ke mo ke bo letisana le lo
1: u boetse ka gae bo phelo bo tswela pele
2: bona a buto ka ha hona album ya Zola 7 e ke sna nyona ka montlong because ke believe or Zola 7 ke role model e bile ke hero ya ka ke se ka yena ke se mokele
1: ah butaka re a leboga tlhema
2: a ke lebogele nna ene ke re happy national children's day to ba botle ba to ba botle
0: o rekileng
2: ke tla reka eng ke na le mangwana
1: o gara tabi tsa zola gape ba
2: Ai,
1: re a leboga. Ya ke tsheng tsa dipetogo tse le re ke a kwisa gore di dirile ke batho ba tsana zola. Go dire le beletse go lena no lela la gagala television. Le tloga le fetotse maphelo a batho ba bantsi.
0: Tsebeng. Ke nako botsisha gore ka mo sebata sa moyeng ka mo. Ka nako ya sebata sa moyeng. Ke lena no le lefela gale le lorwa le go bona le lo reng le sa o shile shaletjino.
1: Arbuleleng bo shego le be le sore ke morena dime motlhaloga arbuleleng o sa le go bola
0: yo ntlhaloshetse gore arbuleleng bo go diragalang ntlhalele mepe
1: wa go bola arbuleleng ba gore be re sa robala ba
0: be le lela kae
1: yo
0: ke a bona ro arara mputse tlhaloshetse nna le batshe ba tsheletse go nalwa o nalwa go atse bang arbuleleng motho mongwa ntlhaloshetse nna ka ora ke itsebe gore arbuleleng bo go bolela kae
1: sha no re toga re swele 2000 la nnete
0: I'm not going to be able to do it. Manane o ailo re ile a ba gona gale be ke sa phele kana ko ya rata o ke a tseba e fela ke ile ka feletsa le stock fela
3: be
0: ke nako
1: 2001 ke go pola le ke bona boloi gore ga botsa ga story sela sa ke bona boloi botsa ga ke se vapetsa because ke tsenwa tsa ditori tse lo re mbedi tshwella mo television ka le mela speed gore ke skim sam sabyana sa kwa morao ke bona boloi
0: I'm going to go to the house.
1: Gore ka mogho mo re mogolo sepelang ka bona

0: ka mogwana go gona re tsene go le shaking le dipapadi fa le re fa wena bjale ka mothegi le morati wa dipapadi se baka sa gore o re botse gore eh dipapadi tsa eno kwa o leng gona ka monageng ya geno di e mebyang e pele se se le gona le ke ya tseba gore eh re dira ka mogomongwe rena le balatedi e fela tebetseng pele re ka ya go balatedi nna gape ke thabile go ditse shela le gona le o shetse o tseba gore ka iri ya boraro e zimnyama geng ka ni sia di ara loka Orlando Pirates ya ara loka se shela le gona le ge re bulela PSL ke gona bya tsheretsena ka gare ga PSL ka morao ga go no gautsa eno di tlhopa di khuditse nyana ga biale tsena ba boela le patlelo
1: ba boela le patlelo bialo re bona go le botlhokwa go le shakela dipapadi go re tsie le meno ga le lengwe le le re nga sela tloelega re ka re ga kgwedi ya basadi re bona go le botlhokwa gore nke re kete ke basadi ba ile go re go ke balatedi ba ditlhopa tse le gore re ka re ke ditlhopa tse re kgolo ka Afrika Borwa re lebeletse balatedi ba setlhopha sa go ba re ke re molatedi wa setlhopha sa Orlando Pirates re na gape fa le molatedi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs re na gape fa le molatedi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns re lebeletse gore ngwageng wa go feta ke mo e le gore go re ya kwešiša gore leke ke e le gore etere ke setlhopha sela sa Orlando Pirates belo re nyaka bolešana le bona re kwa gore nna belo ka ge di thagoga dipapadi tse nna bona belo ka balatedi o mongwe le o mongwe o tle o bolelela setlhopha sa gabo mo mogaleng fa ke na le Lady D ke na le Lera wa le Khosi ke na le Masego re je sebaka se re ba dumediše mo go thobela FM a re thome ka wena Lady D dumela Lady D dumela
2: re go dira se maga se dire se go mo galwa tlile tlile tlile
1: o ga botse mesonye
2: bona di 100 ya kana mathata ke sala pele ya re papa di tshone ka re re ba ga ofelle ja mo o tsama mo tlile ke ona ke ntse go se
0: 100 ya fa
1: a re kitibele go makhosi le ra wa le khosi dumela
3: tsa wena
1: le kae
3: Rohana, ke tsodi me tsha ba tshiriki ka mokaba tshobela FM.
1: Aga. Setla se se swa se ya thoma bjalo ka le khosi wena o rata goreng?
3: Awa nna ke rata ba go tsa hore wa bona re ready. Re di ri tla ri ke mishedi tse kudu. Ka hore re a khona go bona re tsene re tshoka ka mara tshoka ka rena ka sa makhosi. Ya no ona ka tsina ka se ri tshumane. Le re tsaka fa la link motho le gore di tapadi tsa rena di ka gona o mokushisha a bolela le bona.
1: Ya ya ha re ba re kitime le go masego masego dumela Mamelodi Sundowns
4: tabela
1: ka bo yelo
4: moya bana le di tsepedi
1: pelo ligike le re nya thago ga masego wena o rata gore eng go bala tedi ba Mamelodi Sundowns re ka lebellang go tswa go tlhopa sa geno
4: re ari yeng nande nka bala ngore ari yeng go sapata ntshini ka mokore tla re sapata ere next season re re moya kwa nale di kwa nale di
1: tsara ngwana
4: re le mme go inya le go me ga le saitsi
0: ta bona
1: so Lady D le hono Orlando Pirates ke le gore e tla ba e bapala papa die o ile beletse bya bjalo ka molatredi
2: re go papa die go nole re go botsa go ka le mawa go di tlhopa ke tsenya ne ke di mo re soko di tsaka matsa mara
1: Ee.
2: Ke go mega tsa bara ga ntse ke ona re arena ke go tsaha ho swa. Wa tsaja. Ya le tsa sold out ticket le ba ha tsere ke.
0: 105.
2: Re tsale ka kwa. Ke ke se bang gore mo ntse den e ga se ya ja iphila ka kwa. A ile re ke iphila e ka le ka. Ke mpa ba ya matsoma ga na go ka le le re go ka re tsoma setla. Wa se tsema ga o se ka go a se tganya le se ke tsama re tsere le le 3 points re ke sure. Re defender wana mo go bona re gona go bontsha ga botse gore re ke mo sitse go defender mo go bona re gona go send message go team go di tsapa ka moka re bala le bona tshintse le masanda wana gore le se tleng se re gona wa se ra ka ba re dikwa mo
0: e kwa Lady D e kwa Lady D
1: ah bona ditlogile Lera wa le khosi ga re shetse re kharitlela le wena wena o ka reng ka gore ke go sho re Kaizer Chiefs ke lori tloba ba pala ka kwa go la go la Mpombela le setlhopha se le ba re keng na ke khuruka o e ka rona tlhagetse le khosi bana le ra wa le khosi yebo a go go hweditse bjalo ya ya ya setlhopha sa gaeno ke se lori setlhopha se ba pala bošegong bja lekgono le setlhopha se la sa khuruka papadi e o e lebeletse bjang go tswa ka kwa go la Mpombela
3: Ya papa ke ka mokgokile ke le teng ka ona a ke re ka matshomo gore ke match wa rena wa mathomo wa PSL
1: ke a bo
3: se
5: ke sa dikile le o reng re tsanetse gore re bontshe bogoni le coach ya rena ka re le coach ya rena ke ntshwa so e tsanetse e re bontshe tseno gore rena ba le ka balatedi re tla ba re fuemetse mara se ke tseba gore Crookers United e ka se bitime le gore re tsone o feta bo fe e komo go yona
1: ke
5: se ba buima mara o tla tsela sala le tlhaba re tla be re na le 3 points ke se ke tseba
1: Mama chips way.
0: Hey, why tepile kudu bona ma chips mona.
1: Ber lebele chipa bani ya Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants ke go shotke le gore go shutushedi tswe. Re tlo ba re ntse re lebeletse. E fela masego go stopa sa geno o rata go reng?
6: Na ke re moya bana le ditopedi ba thumba modimo. Re na a re di champion tsa Africa ne.
1: Yeah.
6: Like are and then kere are yang gaming masanda wana kere utwile na le di tsedi di teng are supporting re attending di gaming and then since ele kwedi ya basadi kere happy women's month re na le mokgatlo wa basadi shout out to bona basadi ba Gauteng north re na le event e tla ba re tshwere ka mo mathile state ka mo le bona ba dimeletse gore ba tla ba tsa support ba to ba tlo nna le rena re engage as ba tsadi ba ba ratang kgwele ya dinao
1: yeah
6: and then ka he re la tlhetse di pele tsa rena e sa le botlhoko re na le ba bang re thumela pelo go bona yo
1: yeah
6: re re le go bona
7: go nne sanda wana abula ka o tlhetsa stadium o bolela ka 57 fans I hope ba ntse ba di tsweng ba le tsopa se mo nna ga pone go tswa tla ba mo central line ba no thala 0 2 ba
6: a ntse re ba no
1: Ke re ga no mo bona re go spetela ba se tla ba ntse go feta di doctor. Danko ahe
0: Tebzen
1: yeah
0: TLH ke bone le motjoletse o shetse a peri
1: jere se bi anjang
0: watsa motjoletse re bona ka yena a re bile a re re bona ka yena gore tshe le hone le setlhopa sa Orlando Pirates se ara loka Tebzen ka favori ke ka favori ruma go
1: le shakeng
0: la dipapadi
1: ya ke le beletse botsare ke be ke sa le beletse se sengwe fa o sa le faula elo re sa le motabeng tsa di papadi ga ke le beletse ka mogolo re mbanyana banyana ba shuma ka gona mo di papadeng tsa Wafcon bo abana mile ba shuma bo ka ona nyana ka bakala re bone papadi ya bona ma ba ne ke mo ile re ba ralukile male ka papadi ya bona mathomo ile tlhagetswe pelo se sena mile setlisha khatallo e ntse kudu go tlhopa sa rena sa banyana banyana ka bakala gore ba gapeletse ga gore papadi ye le gore ba tlo ba e ba kare go yona ba tshwanetse go e thopa
0: Tebzen o ka gopola gore go na le motho mo ile a gatisa a re thego ye re fa o bafana bafana ke thego ye le gore ya nyake ya go fa banyana banyana ka mogobe re tswela pele re le all in all of us ke bone o kare ge re ka ba thega le bona ba tla kgona go hwetsa maatla gopola gore tsena ka gare ga kgwedi ya basadi ga o no gore ga o no gore aowa ba no tlhoka thego ya gore ka nnete setšhaba se na le bona
1: kwatšha ba re ke basadi ba batho
0: ge re boya go basadi ba batho ke nyaka jwate batheletse ba mpotse gore ge wena o nyetse

0: wa nrekela koloi.
1: Yeah.
0: O feditse o ipatela.
1: Mm.
0: Ga re tlhalana wa itjia.
1: A hona ka mkhulu.
0: O ba go wena o ile wa nrekela snepe.
1: Yeah.
0: Bia le ka lesogana laka go ba le kharebelaka. Bia nka pa joang tebzeni. Lo wena le basadi ke nyoko kwa basadi le banna ga botse gore ga o file motho wa gago mpho.
1: Yeah.
0: Ge a shila shila mele mele ngwana wa batho dali a tsamaya le rato le fedile. Wena napile o nyaka dimpho tsa gago na.
1: Gore ngwana bialo ka mosadi o nyaka go lota dilo tse ile gore go tsa motho ile gore ga a sala go phelong ya gago.
0: Basadi fela le bana ba bangwe o tlo mphatha yela ile ka o rekela tebzeni
1: bo shallo ja basadi ba batho ntate stana re a bua.

0: ke khopela letjatji ke akusha hore ka no bala morena
1: Sontaga
0: e ga di kae
1: I feel that
0: Lena la stopa saba sadi sa khole ya mauto ka Afrika borwa se bitswang
1: banyana
0: ke mang mosadi wa mathomo wa go batho na go loka mo province ya rena Limpopo
1: o bira batho ba doctor
0: lenyaga thobela FM ke tika mongwe kae
2: 66
0: ah I know lelo
2: ke jo le fedi ah wa tswa mo kikinya merile moko
0: o thata
2: khoshi o ghetile nna a re ke re kinya go ba tshopa sa lelo lelo ke a o rata mara wa re motsweletsi wa lena no la mosole boka mosoke mang khoshi khoshi a tsebe gore motsweletsi wa lena no la
1: mosole ntshwarele lelo hanke ke le tshele ntshwarele lelo
2: Ke mo fitla ga labotlano iri ke ya bosenyane go fitla go iri ya bo lesume mathapa a mahle.
1: Ke na go yo fitla ile gore re iri tshikirile mapaing ka makala. La go lapa o tsane jumo tsare pelele tsare.
2: A o ne botata a re tshele pele ma shi bur tla go wena na go ga go ya Thomas.
0: O ne represent a mowe.
2: Tsweti na ke mang mo tlhati wa tlhopa sa kgwele ya maoto sa banyana banyana.
3: Yo feta
2: mosadi wa go tsweletsa lena no la sedibeng ke mang
3: ke ma tebiane mama tebiane
2: ke mang yo e bile go mo president wa mathemo wa mosadi mo Afrika
3: mo Afrika feta
2: ke mang yo a tshupile go se foka sa mosadi yo mokaone wa sopedi go Metro FM Music Award
3: Ke magadi.
2: Ke mangi mosadi o ile gore ke yena programs manager go tsabela FM Shatwe wa tsebo le bitabisha.
3: Ke yo sa aba bo tsho taba o le bitse. Yo RC.
0: Ai, no no. Ga no wa di butsho tsa ona no thatafa ka mogona.
2: La, tsebeli.
3: Ah, ke taga di pedi fafile ka nnete.
0: Wa tsuma king.
2: Shandishi shandi mama.
0: Ke tjoletse.
2: Ah he.
0: Ke o karale, a le mpereke ya botsana, a le mpereke ya.
2: Eh, a ke botjoletse nna senna tikile.
0: Ah. Ke raure a re kwa neng. Ke mang yo a bile go mo president wa mathomo mo sadi mo Africa.
2: Le nna be ke sa itsebe. Helen Johnson.
4: Re ga ra kgwedi ya o kete ka basadi.
0: Ah, mara ka re di tla ka mo gore nena.
4: Ya Desire Elise.
3: A di be di thata feel at Ebzen ka nnete yo.
0: E ba re bona gore ke nna, ba no bona gore ke nna tsa thatafa. Gore tsabe ka e bona. E fela
1: mara ka ntse le di tsa tsa thatafa. Mma mme se tsaka no palla ke ka jofele hao.
2: A re go ntle tse gore go tsamaile bo yang tshitshile le kholele.
4: Re ke la be ke mo chefa gore ba le gore ba go ile ke team line. Team Lalo ke yone.
1: Yeah! Team Lalo.
3: Ke ga le le monisa Team Lalo le khotsi.
1: Ra le go mara si tsara le go mora.
0: Ya, le tjatji la ga go le mejwang mashibu.
3: Le khono go dono di ketanela ka mo sino marwana ka no cheka rena di tsa majwang ka mo la Bogom 178.
0: Ah, re go kwela ka mo 178.
2: Mashibu, pele re ka olukulla, ke National Girlfriend's Day o mosadi wena. Pietse wena go re kitsitebzeni mphonyana. Ga le o mongolo mongwa tsa sagage le dimphotsela o mreketseng wena wa dinyaka.
3: Ah, ke na ga ne bialo.
2: A o na ga ne bialo.
0: Ke na ga ne bialo.
3: Ke na la ke fantsi ke di tsie because nka di tsia. Ditlongkhopela dingkhopo tsa morago.
2: E ke ra wena, tshe wena o direkileng wa dinyaka.
3: Ah, wa ke dinyaka, di ka tata ngkhopo tsa yena motho. So wa ke tsia ke tsia ga moka.
2: Aga, ka nnete mashibuke a leboga. Khoshi khoshi.
1: Are la elo.
2: Eh, le tshetsile lana le mbe.
1: Ka morago ga go lemoga gore SABC a itse gore fa dipapadi tsa weekend ye tsa kgwele ya maoto tsa Premier League ke rekile ticket ke ambombela
2: o ya mbombela
1: ke ambombela
2: bjetse botebzeni ka mo tebzeni le Arthur ba re bona ge ba reketse laelo meriri ge e napile go felile meriri e la ba a tšea wena o reng
1: okay nna ke be ke sa tšeile ne mara ga jwale ke a tšea you know why ke o mongwe o kile a nrekela presente ya

0: na munna ire akanya la basadi ba babedi go isha go ba bararo di ruma gore bonyane munna o abele bana ba bakae
1: lo ga le go go go go ba botsa mo go la bangruta ke taba thari mo bone se se a tsenya ke mo mo bone makenka be le nna mo bone ka ke go bona ke mali 6 ya bana mo bone ke di gona ke mali matla a phepo ke ra ranga go tsena le khotsa ba tsadi ka ba ra mo bone ke ra di go tsoba le 18 ya bana thobela a ntla ke mali matla a phepo
2: Fete Stepe, le Dr. Moloko Mashamaite, le nana ona mekholo kwane, mo Thobela FM.
3: Le nana ona mekholo kwane mo Thobela FM le thoma ka metso e metlhano go tswa go iri ya senyane, go fita ka iri ya lesome. Mokibelo o mongwe le o mongwe le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Thobela FM.
3: Batamela re bete step go bane sa go shakile re ulwele nane o nde
2: Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
3: dumelang bachallenge ka moka lena bachallenge ba rona ba Thobela FM ya le go tlagatshwa la Aforika Borwa ke nyake go tlwa ke edikoloa dikoloa magagešo lebakeng la bjalebethametso e lesome go tswa go iri ya senyane ke ena Mashamaite a bokone ka nnete diphika letswalela ngwape ga letswale le kgomo fela le marumo le a tswalela mokone ntšhi dikgolo ruri tegolo sa pelabela ga kišara mokgophadi batla motho wa bo phuthi ke mpenka ka nnete ngwana a bo ngwanenyana ke le botja nnete mo setokolo sa mokgadi letsapao lema ba ruri ya go phala le bašomi ke leboga Dr. Zen ke leboga laelo matlho ke leboga le mogadi gadi ka nnete se ke ka re mogadi ke re gadi masoma re leboga bana beso laneng lalelela monate breakfast re leboge Mashamaite a bokone bjale o tsene magakeso ka mokgwane o ke tseneng ka gona ne go thoma ka košengweše ba re o kare o le monna wa bona mosadi a wa sa o thompha a sa dia dilo ke lebe le di dia a sa o thieletša gabotse o tsebe gore o bone ba bangwe ka monte

Mutwana elele re no la rusipela batho ba jukile bo tsane nnete ba go bana ba tlhakanelo je di we re fire fire fire ga le na la ntatele la morwale la moya o mokgetho mashama itse bo go ne re nena re ana melela o go tshintse go shamtele tso pela ke ditiro tsa manyala re fire fire. La supera la nalele na magale se le sa tlile ke tsomela final go tlaka tsela Afrika borwa. Ye ga sha le motho bo khula pelo ga ne ke le botlhale tibe tsametse tso. Ye ma tsompedi tsela go tlo ira sinyane. Ba wa lile ba tlile di ba rena mo ke le buditse gore ba ba ntshi. Mme tsa bona tsa ba ikiti kwa kgwedi ya na e ka la seswai be ke ta. E ke ta. Ba tlhobela Dr. Moloko Mashamaite le ba bina kwena ka moka ba malithaba ba tsibisha ka moka le ne ka pulo ya leswika. La se gausi Grace Malithaba eh ile fela go mola ga molo ya Malithaba a ba ga bomphela mphele a bomphela mphele monna mongwa pelo ya botswa nna bana khosi khosi mphela mphele dinala eh ba go mola ba mja dele ga mola le motho le mashama ite wa go tamisha ba le ba le fela taba ile go nna ka molo ya Malithaba ka nako ya ira sai mo mo mo ga go shuba dress code ya ona be black with a touch of white pego ye e rume mo ke magwale khulong a thatsola fa ke le khutso a leboga a re gele tse dile nya ka o tseba o nna le ka ya bjang ke bue bulong ye we ya maswika o ba ya lutshika le we ke le nya ke motho ba reng ke ntabiseng ka lefa o tla le navigate go ka mantle mo talo fa di tsela go na le sepela sepela ya ka la tumela pego e taka makgwale khudong a tsatsola fa ke le khutso re le boga o tshege tsebela FML go tla ka tsela Afrika borwa go bontsi ke maga ke se ka re di ntse ke tla le khono fa re mema melo ka mokale metswa le le tlhatsa ka mokale lena go tla go bol tlhatsola lena la re le nyane la re neire e mo tla monyane ke tla be a ke tla le ke ne bo go pa go ke go tla dira swa e kgwedi ya go tsotsa mo tshelete ga bo re neile ka kwa ga mo tla monyane e ke ka ena bana ke ka e flo mom ke Daniel 10 ntwane mola ba le ke Daniel 10 ntwane ka nako ya ira pele mo msekareng ya re ka la sinyana la go latela magage shum ga ba ile so ntla ke bolla ka be ke ne ta go ha ba ile gore o ke go ga bo ke ne bo go pa yena ke morwa wa boraro wa mrena le mokhumagadi bo go pa le pele kumola ga matlala a le khwelere ka dikilo ya Daniel 10 le gona mongwa di moke makhurieta moshweu ka tsela fa ke photo li Emmanuel Bogopa ba re le boga re le boga mashama ite bo go le le boga go mina gana ke mo tshima ga go tshwara ke le ba re tsimisa batho ka moka bona ka monyanya wa khamiso thogole yena ke morwa a le teng ibile ile le sogana a no shika ga bo ile wa mokhumagale wa morena magoshi Daniel Phogole le sefularo Elizabeth Phogole yena o tabanyana le beauty baloi ile go morodi wa mathomo ebile e le lekgarebe a nnoši le ena ka gara ba dimetsa baloi le William Mathogoro Nkogatse go ketekoletsakin la swai

lenyung ke go ye e ka ka mpo e phogole ke tshikopo monnaong ke mo bwera ebile ke moagelane wa khumisa khamisa ka kua mphanama magaga matlala o ngwadile le yena gore come one come on ka tshametsotso ye masometharo magage shibela gona mola re tsenago go tswa go iri ya senyane wa bakwa batho ba bagore ba na le go tswakantšha dikotšha tse tsa manyalo le dikotšha tse o ka re ketsa ke gopola mmatlema

ya ile tabitsu tse masu beli tlhano makage tshugo ya go iri ya bokae na re lebile go iri ya lesumi ka iri ya lesumi tla ba re phatlalala re itse makage tshugo tsena Mr. Weekend ka sebele Pat Morudu tsogana la o jaaka motho ko ye ya tsogana la o jaaka motho ko ye Cowboy! Ma chama ita buko di pika le twa la wop e le mo acha jinete sala molela ba ile ba ke le mema ba kone go bana jinela tsela o tjinela tsano go di ya September go tla ba go tshile ga bedi ga raro magage se ka bona go e ira le sunuka go ya moledi ga magibelo moledi ga magibelo ke le botsa nnete magage se go mme ya tjinela go latela la sontega la tshela go di ya September ya ba ile re buwa ka kwa Cuckoo Farm tikologo ya Bochum snabarana Blueback Municipality e ke ga bo cowboy ya ke mokgere dina la ke mokgere mashamaita a bokone e ke ngwana bo botise ba kera ke rena e go papa e o sa di dilo botse ba buje ba re mone wa o ka re o swa kere nyana wa o ka re o swa ka nyana e ke la ke la mathatsa le mathago nona bana besho cowboy mashamaita ga mogolo wena Jeanette ma eselamolela e re a leboga bana besho tsa gona wa na go nna go tsama go direka inte jile we ereng le botse ba bangwe ba re ge o kaya ka motho go ja tshukhuni wa nyala ona o ka tsoa ra ona mahala mo ka sedie le nyalo a tshukhuni wa se tega le shira le plot ai ha khone sakalela mo tshukhu se amakatsa ha ntle ba mathomola sho ona le the empire group ba re tshukhu

0: rena le ho le tsheletse ke magoshi le bo magoshi le di ministera di bishopo eh ka mo le di nga
1: a ka mentsho ntsha selbia le e kgolo le go feta go tla go fika go 75% diphatleng tse kgethilwego go okeditswe le ditaele tse diswa equalitya flee slip suit go tloga go 49 rand le neetway ya basadi ka 139 rand go na le tse dintšhi ka lebenkeleng le online ka setoko sa le gona ga akamens fela
2: e sa somantwe
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di iri ntse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General KFSP di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona di pelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: Batamela re bete step go bane sa go sha ke le rulo le nane o le
5: thobele FM mo shito go tsebona
0: Dete ta ke le mo tsebete go shengile ga shatisha go shima ka tankele ka yona yani ke na le the late mo nyaka la tsanya kuma senya ya go sha bina le bele tshe fast ke go sha topolo wa le

0: Kenya kalau bisa busanya ni mesti harus busanya matilis. Harus busanya. Kalau bujuk na mutio alau lagu dijo kamu mukitin. Alau lagu lidi no kamu mukitin kamu. Kamu sih tanjo kamu cuma kucama. Ezek no bisa buce ilo gore nya garus kata ta ba li dipelae lo jargo lena he hape ba ri vita ba tswa mamma mamma ba ri vita kae kae mokiteng ga bo bona ra hotela ra ya ke uwe lena ba tu ba ri timile di yo ba tu ba ri timile di no di do je ka mo ka di be di gona di do ba re ba be ile motho mola gore ke na tla la ola o rena o juana ko mang o nuana ko mang le sentlo bia motho a mohuta mang wona mona ke tsike bolla ka mokedi ka moka ba bitsa e o tshwere di khitsa di no tshwere di khitsa di jo wa tsena go gore le ba catering e bila nya go ba boledisha a ke tsebo na sentlo bia motho a mohuta mang le tla mpotsa magagisho le tla mpotsa ga morao nyana e o vitala ba ke le bia le kinya ka go tlo kharama jo tipile ke tsarumo le go bona engwe shi magagisho e ngwanile ka maletra mang nyane man dumelang ka moka lena le tsebiša mo magagešo ka lenyalo la jeli mariamo mokalapa le morwediwa ke morwedi wa botshelo la morana mokhumagadi bokalapa o nyalana le o nyalana le ke ke bone gabo mokete lebea mokete lebea o ke monna mariamo mokalapa o ke mosadi gabo mariamo go kete kwa tsatsi la swae kgwedi ya agostose motšhelete ka kwa tsebijela kwa la makgopong mola ga bo monna go ta kete kwa ka tsatsi la go latela ka kua bolobedu thathakwe thathakwe ba re moaparo wa gona e be traditional sage green and dusty ka go e rometse mo ke paul kruka mokalapara leboka paul bafeletse ka bašio ka mo moketeng ba bangwe ba tloga ba sebadi ba re yona rata ra bola ke talana yo batho ba modimo gapa batho ba yo re bitsa ba re etangetang raya e re fita ka kwa aui o bona nna ke nako mang a se o tshwere thoma leuja le dino a o na ntse ba re file yona pele o na le motho ba mo fileng gore a laole dijo tse le dino tse yale re tshwanetse go bea motho a mokhutamang gore re efoge dipelaelo jana tsa gore lena bangwe ba re a rieng a rieng mabenkeleng re o reeka lena e re be re tela eng mo ke ditshele tsaka moketeng ba bangwe ba gaolela ba re lena dijo tse di a tshwana lena batho ba modimo di online mo ba tlotla ba lefa dija e sale re ema moneng o lokile motheletse se o tampotse dumela
1: mašhamaitabokontsamanna
0: le kae
1: a go lokile ngwaneso ya ko go botse mašhamaitabo ntle ka tsa dithata
0: ee
1: nna ke re e samma mathomothomo kore ba tshwenele re tsebe gore ga re bee motho wa sejato re tsebana gabo mo difemeleng gore ye ke sejato sa maemo a godimo le ka mogaga gore go sola molaetse ditsebana ka gore batle ba ja ba gopola gore e ba tlho jake bosasa madi la tswa dikgepa kana tela babele motho o kotse o ne dikhie o ile o tsea tsona ke leng ka
0: mogabotsempue meeting re bee o mojan
1: gabotse re a tsebana mo difemeleng ngwaneso re a tsebana re fose ya motho a lokile go a lerato motho wa o sebe sejato
0: okwele meeting ko okwela warra ba re le kabe ya sejato mola batho ba tatha ka tala a re be motho wa lerato o tseba batho a o rata batho o tla re thusa o tla kgona go tlhokomela batho ba ba tetseng mong motheledi wena o reng dumela oko mo ke bona o tshwi o mongwe motheledi se dumela
2: evanvincent
0: makobe o ka reba gape ya wena re ka ya ka pela man
2: motho a tshame go jala anegole lerato a tshwana le makobe
0: o ba bee motho o seno jala mola wa o ba le lerato wa tla re a lebelela batho ba bona gore ba setefadite melo mare lena e fang batho ba dijo
2: ke nnete mokone ke nnete mokone kwa goreng ya geso fela ba bea nna gantsi goreng ya makobe ba tsa koga phatlha gore ao o ka tse tswere ke tlala
0: o ya ba ya ka pela ke a leboa ke a leboa vince ke a leboa monna geso sekalabeya motho wa sejato kwa ka ta lesenyetsa batho ba ba phatalela ba ngala ba re ae
3: Clientele ga o reke fela leano e tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Skaluwe motho wa o tlhoka miemielo mola. Wa re batle ba mmona ba di motho ba tla tshaba mokgopelela ka dijwa lena. Ba lebe motho wa o senwe. Wa o nwa ka no tsema biala fa batho ba tsema biala a khutisha kae kae. Ba tle ba ke le buche buche jiro na a ona le bothata bya pele go na a ona le bothata bya thobalano na o tlhoka mathatse na go ba motho mongwe ona le malwetse a mangwa o fapana fapana na se tshwenye ke motho le go bana professor mathaela o gona go leka go thusa wena ona le mathata na re a bolela professor mathaela wa khotegala mafilong a latela go ka polokwane ka laboraro dimitiela ka mantaga le labothano johannesburg wa fita ka mukibelo hamanskrale le ona ka sontaga le ta mukhumana ge o nyaka go ikopantsha le yena motheletsi le go tseba ka matsatsi ao a tla bang a etela ona mafilong a mangwe o tsetsa bo lephala le bo Beggarsford le ka kua mothanka ka kua o ka noleletsa wa mromela molaetsa ka WhatsApp mo nomorong ye 076 512 2257 ke bušheletsa magagešo 076 512 2257 goba o ye ngwe nomoro ke 063 393 2727 Professor Mathaela ore a re lebelele bophelo pele aga o ikwele We play. Ibiara magagesh bo satire tsobela FM le go tlhagatsa Afrika Borwa. E ga tshele motho pong kholo ya Polokwane. E ba bangwe ba bolela ba re hey lena mola lijon. Be ya motho wa botho a khone go tlokomela batho, a khone go fa batho dijo. O ska khumana ka nnete batho ba thole ka tala le tsika mo ba re lena. Hey batho ngale saji. Ba le tsa ya ka. Motho jule ka kwa wana. Tsone di kiwana o bula. Bana o bula. Re ke bona ba bangwa dilemo le taka lona la Facebook ke bona o mongwe show ke ne le siwe molepa re thobela Dr. Mashamaite motho wa go laola dijo le dino ka monyanyeng e sewe wa go otimana se ka bala bea motho wa otimana mola wa go fela pelo goba wa letlhoyo ga ke o lebelela goba wa meabaru a yo lebelela ba bangwe gare ba tla keta ba bontšha ba ka seye ka mo mmamotha ke ne le molepo go tswa kua mmankga ile ga molepo a kgoši molepo o mongwe sho ke noko witness masogo masogo ke masoga ga botsebotse witness masoga a Dr. Mashamaite nna ke bona go tshwanetse o bewe motho yo batho ba sa mo tsebe go ya le gona wa pelo ya boleta gore mang le mang a kgotsofale a kgone le o mo gopela dijo ke nna noko witness masoga go la Albertan e kore ba e le ka bea motho o le sa mo tsebe batho ba ka se o bitša bitše a ke re a ba o tsebe e mashamaite re nyaka lejo ngo tšhena tata le mothakathakantšha ga boa lempho pa re thobela tate mashamaite ga botse ba tshwanetse ba beye motho wa ka gae yo a tsebago gore ba eme batho ba kgone go fa batho dijo ka moka e kore ka moka ba beye motho wa ka gae le ena o tla nyaka bathonyana ba gagwe a ba kgobaketsa mola a ba fatsa ba fang aga tshepela la bona batho ba le ba dutseng mola tshepela le ba fa dijo tše la bona batho ba le ba dutseng mola kore batho ba di o bona dijo ditla dino ditla kabelo makhubedu a tlhobela mokone ba beya motho wa go rata go ja tabe ya motho o rata o ya menyanyeng ya ba bangwe ke mo go to go laolega botsikulu o motho ba re o rata o ya ile mekete ya batho o rata o ya ile ga bia yena kwa a o batho ba tlo ya botsi ke a bona batho ba tlo ya botsi o taba se ya tshwere ke tala yena ka boena are hey tari ye ba mamma ka mafuri Obrigo mane ariala arwa nyala mwana bo mana swa nyala arwa to ha shamaita buku he

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na di kwangwetsa tsa rena re re halala
0: Thobela FM mushati wa tsebo le boithabiso
2: ke se jene ne kwa ne botsane ke mushetse go duo kwa gala yona fela Thobela FM ye
3: let's go la tegeng se fatana reng le ka lapen la gago
4: go kwa gala fela Thobela FM mona go nge
2: Bona naka mo ka magage show le re me ke go melatsa le na ke di ntshukuru kudu kudu kudu kudu kudu ba ke palla go di bia ka tlhanela ka mogolo tsentse o di be ka gona go bane e thari ya tile ke le buritse ka re kgodi ye ke kgodi ye kgolo kgolo kgolo kgolo ye ke bona go re ba ba ntshiwa khethile yona ta ke le sebele ka mo kibelo ba ke tang e tla ba le mantsolo a mamang e tla ba le mantsolo a mamang ay ay ya Maruru my bana ngwana mochalla ka fase bo mma ba lo ya na mashama ka bokone ere ke tjwe maga le semi dollar a ina le tsapelo matala mo go nna ntshi di kholo ba re mo ka tsaka go ga ka mo le nna ke tsaka go ga ka mo e ba

0: le sebe so efela la metso so re tshola iriela le sumete ye ke thola FM le khotla khashola Africa borwa ba re mavoso ke ditaba tsa ma 2000 ke sehlopha enko go sheka ona ka ona le morel maema a ba le sume se nyana o thola FM top 30 ke mafelo a beke ba re mavoso a kae mavoso a 10000 a o se felelele maema ma sepedi o kule Novex Moonlight Africa ba re sa se zola ko she mthelege ka mogwele re ituka ka gona ka mogwele re kitima ka gona ena e mo maemong a bobedi o dikoshetse lo re le ko kuruka mo ka Africa borwa ka re dikoshetse masome pedi re lebeletse beke ya masome pedi ne lebeletse la botlhano beke ya ofeta ba o fitlhalela botlhano la maabane ke beke ya masome tharo te ke mo lo re o luo lebelwa dikoshetse lo dira le ko kudu beke ye ya sezola e kitima lebelo le lengwe bona e kitima ntwe ngwa ena size re le ba ditaba tsa iri ya masome te mabalo e mabitsela wa bo ya gape iri ya masome pedi dula o tlhaletse bo kwa rena e fitwa ka sepopo se sefe le tjatji la le gore mothetse ke boletse le kwa morago ra wa re thoma le tjatji le re thoma kgwedi e le gore keteka basadi ba o tshwara thipa ka bagaleng bomme ba o tshwara thipa ka bagaleng re bobela morago re boele basadi ba o tshwana fale le bo Sophia Williams Lillian Ngoyi re lebela fale bo Rahima Musa bo Helen Joseph re bone ka ngwagola bo loreng nnete gona ba namile ba no netefatsa ra wa rena ena awa re ya Union Building 1956 kwa nomolo ba yetile pele yona tebal yo ra wa yo le hele tshetsa di tompasa tsona se tshe lo rena re tlo di gona ne re nya ka o lokolo wa re nya ka tokolo wa re nya ka o sepela ga botse ka mono Africa bora wa sina mathata ka la senyane kgweding ya o ka simthetse o tlo bo ketuka le tshatsi sa dikamo na Africa borwa ka fa sa mo neng ke a tsopola building resilience economics for all go re mo le re ne tlo ba ruo le bua ba sa di ba ka mogolo reng ba namile ba gathile tema e gholokudu ka mono Africa borwa yo le re thobela FM re tlo tshola pele go no kete ka ba sa di ka mo ka ba sa di ba tshwara tipe ka bagaleng le some e bile ya change ke be ke re le some senyane ya change masome pedi fela metso tso re tshola real some te ska le bala sirpagare sa metso tso re tshola real some te re ba fa karata e kibiru e fela re fiteng ka morabo
1: Tabela FM e ketika basadi go tsa tshireletso bohabo kgwebo molao thuto le mafapha a mangwe
2: re re halala le na dikwankwetla tsa rena re re halala
1: Tabela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
3: Sadi bangwa ga seketi magolo senyane masome tlhano tsela. Bomma Lillian Ngoyi.

0: Ke le tsamisha na le bitso la ka ke nna modibale ka o ke tsholela ga mmamabolo motseng wa monyoneng.
1: Ka lena ke nna rapela wa ga bonolo setlogolo sa babina tao ke nna mo president wa lekgotla pusho la barutwana na ka kwa Mankweng secondary school.
2: Nna ke nna motsabetsa le lerato ke tswela motsaneng wa ga mamabolo thuni.
3: Aga pele dithakatsaka gape re butse dikolo ya shitsile di butse a re boleleng ke nyaka go thoma ka go le butse gore na mola dikolo di tswalang le iphine ka eng.
1: Go ya ka nna ke tano re ke ipsine ka go ya sekolo ka gore re tshwanetse go bereka ka thata ke tsebe ka ba ke nna le bona nna ke ipsine ka go ya sekolo.
4: Nna ke ipsine ka maikutlo a ka ka ge e bere e nako tsa dikoma.
2: Nna ke ipsine ka go phela bogwera baka o le one bagwera baka ba ne ba tsamaele ke phine le bona ka ga e ne a buile ka enjoy ya go phela le
0: nna ke ipsine ka go bala dipuku jaaka go ya ka nako e nna ke be ke rata ka yona.
3: Fele ke nyaka go tseba o tsa o ene ebile o bolela ka dipuku ebile wa ntlaba nna ke tseba e dikolo di toilete re sa di dirilo dibue re di bona mamatlha go sase re ya sekolong dibuka ra di togela go sase re ya sekolong ra thoma ra di tshwara nnapile ka matshwane uwe re a botsiša gape re nyakana le mešomo ya gae ele sa le ba re fa yona letšatši pela gage dikolo di toilete gona wa ntlaba o bobala. Bjale ke nyaka go tseba gore ke mokgwa ofo e le goreng le itloditsa ona nakong ya matsatsi a maikhutso wa e le goreng le nyaka go fetoša.
1: Nna ke tla reng ke ithutile goreng a se o swanela go laela pelo ya gago ka gobane go tswele pelo lela pelo ya gago gore ketla ei ke tla ela eta o tare gore phaphara wa bona dikolo di šitse di butse bjale mokgwa o nka rata go fetoša ke goreng ke se laele pelo ke dire selo gona bjalo nako e neo ke ipoditse gore go kenyako bala ke nape ke thoma.
0: Nna mokgwa ke ke ithutile yone e be gore a ke bala nako eo ke ratago ka yona gape e le gore tabago e be e le taba gore ke robala nako eo ke ratago ka baka tsoga nako ke ratago se ke tshwanetse ke se fetole ka ge ke ka takašalela morago ka dithuto jaaka ka ge nako e ntšhi ke tshwanetse ke fetse ke bala gore ke tsene ka gare ga nako ya go ditlhatlhobo ke itukešitse ke le gabotse.
4: Nna mokgwa o e be ke utlwaditse gona nakong ya maikhutso ke go sebale pelo ka ge dikolo di butswe ke nyako go fetoša mokgwa o gore ke tseke ka tla ka sokola ge ke swantse ke ngwa le ditlhatlhobo jaaka ja mafelela ngwaga.
2: Nna ka ge ke go botse gore ne ba gora baka mokgwa o ne ke tsweletseng ka gona ke gore ne ke phela ke le tsileng ke ne ba gora baka fela ka ge ke botsa ke reng dikolo di butswe tshwantse ke tsenelele ke kgone go baya dibuku jaaka ke tlogele go tlha ke le tsileng.
3: Bona mogwera wa nkgatlha ka baka la gore dikolo di tswaletsene bo o sa bale ene bele tabe akira re batho ba akira re bathele dikwa ga e kwa le dithaka di thwedi di ke sha nna le wena ka ba nna di go le ditswala tsa kira re bale re itseba re itseba tabe ga o tsebutse a e nya gore a bele wena e bile o boletse ka nako e wele re ngwana o robala ka yona o ba tsoga ka yona o ba tsiba gore o tsore ge di go le ditswala tsa kira nna mpile re na le di la theke di TikTok o kwa di Facebook di go ka ga tsa tsa lago a kira nna mpile nako e la go robala o tsore ya fetoga ke thoma go robala ka 2 ya masa ka tsoga ka 3 ya masa wa bona nampile yela gao ya gore ke tla ke yona ile gore nge nampile ya thoma uri ha botsebotse ire ke tsena TikTok ke tla bala ka 3 awa ire ke fe metutomi be di gape ke tla
1: yena yona ya gore gore papara ke masa
3: e re papara ke masa
4: nako e shetse fitile
3: e bile ngwa go fedile bela ke nyaka go tseba gore na nako nge ya maikhutjwa ke a ke re la tseba gore nako ya maikhutso mo ke mo ile gore re dira dilo tse dintsi bele ke nyaka go tseba ge o dilwa mo ditabeng ya dilathekeng na lena a ke re go ya ka fa ile gore lena le be le itshwere ka gona nakong ya matsetsa maikhutso dilathekeng tsa lena le be le tshumisha ka mokgwa wa mokhutso a mang le gona le ithutile eng
2: a mo wa ke nna re ke go botsa
3: nna o mpotsa mo hotse
2: nna ga maikhutso ka ke re ke be ke phela ke se re selathekeng saka ke tsa di video ka mona nna ke a tsela itse ba ntse ba bitseng TikTok ke tsa di video ke pheke ne mogara ka ke tsa di video bele sela second saka ke sana se ntelang ring ke gore se gore le shedi ya ka ka mogara go fithela mo ke palang go bula di buka tsaka bele sentse ke fetse gore ke se be
0: nna bele ka ga ke tsheke bula tshe gore ka nna kwa maikhutso be ke fela ke bala dipuku tsaka e be le tsaba gore sela checking saka le sona be se fela seng gogela shedi re fela re lebelela ndiro tshe ke di papa di shane go sona le bo the power rangers go le tshene tshe la tshedi
4: nna sela checking saka e be seng gogela shedi kudu ka ge la itse ba u buletse lerato a re gona le TikTok TikTok e go ga shedi batho boishi TikTok as long as o ka no re ke tla o dono phela o tsene TikTok
3: o tsore chaile ga wena
4: e chaile e go ga shedi
1: a bele nana mogala ka nka no re be go dirisa ka ga botse go no busha kgopolo gore e check gore e ka mo Africa Borwa di ga ka re Africa Borwa ka re phela ka re ga tera ba le be ile ntshwa no re ke tshele pele ke bona ro mangudi le se o madlanga commission re ga re re le topa ro okay ai
3: wena una por butor wena butso u baraka na yang le tabi wa ro wena sela theku tsu jimja ba na re tloka maele hey mogara ri bo yo re botsa maele gore re tsa gore le rena re gone o jimja dile theke ntse rena ga botse
1: senga se botsa tsone go no re go uno kwana le motswadi o mofa sela theke wa reng o se ke wa mpha gore go ba wa o ruta motswadi a gago selo se bo se bala ifa kwa o kare a se a go kwa a go fisona le bile ga go kwele ke mo ka go fansona e ba o kare kana mogolo ga re buša kgopolo wa ithuta re o ke ithutile selo se so e la re ke gara ga a phaphusha go ngwala ditlhatlhobo ke tlo go pula re o be ke tlhalosetsa koko be ke tlhalosetsa mmago ba buti selo se se sona bile bona ge ba kgotsofetsure o swere go fitlha mo ke mo le rogo ba tla lokolola selatheke sa gago ba go fa sona
3: ga botsebotse o ra gore ba o adima ba ba tlhaofa ba o adima ke re ba file
1: ee ba go adima gore ba kgone busa kgopolo
3: bele dithaka jaka dikolo di tswale tsa shimwe re sepetse re ete tsa bo malome re ete tsa bo mane bokoko ba lapa le ba go hera bele ke nyaka go tseba gore ge ana mowe ga re tshetse re etetse o kgwetsa le gore o bona koko di-awara tse tharo nako ya go bala ona le bjela kae kore le ke nyaka go tseba gore ga botsebotse ke nyaka gore le tlhalose fa gore le rulaganya bjang nako ya lena ya go ithuta le nako ya go ba le balapa goba nako e le goreng e laetse ya go mmela iketla
4: nna mogwerang ka go eletsa gore o šomiše peakanyo ya dithutwana ka gobane ke yone e ka go thuša gore o tsebe gore mamotlha ke bala se goba se ke yone e ka go thuša gore o kgone go bjakantšhe dithuto tja gago ga botse
3: re bjakanya bjang
4: o ka e bjakanya ka go dang ka go tseba gore le gono le ke balang ke bala sepedi le gono le ke bala onkuša
0: nna go botšhela go sa setse ga se boletse ke ka rata gore go rulaganya dithuto tsa gago o lebelele gore ke nako efe yo o sa e šomišego yeo o ikhwetša gore ga o dire selo gomme o thale lenaneo tlhatlho la go bala fa o tla kgona go tseba gore ka mošupologo ke bala thuto ya dipalong tshetshere goba ka dira thuto ya science ya bophelo ke re yona life sciences goba jene tseo batla ba go ba di dira
2: o tlala tsa go tsa di bolete go le tsona ke gore go gone go dira ntse o santse o bia kanye nako ya gago yo o itseago ke re ke feng ntwe ke pare king example ka go wa ke ma pleng area e re boela dikolong so e re boetse sekolong o bua gae o bua gae o tsena kone la gago o bua gae wa ja pele wa khutsanyana wa ja o fetsa go ja wa tsena kone la o ishumisang o satse re o to ishumisa go dirang wa itse wa bia kanya pare king wa be ka ntshona tsa gago wa ka mogonya ka go di rututa ka gona wa lebella le gore dipoela tsa gago ne di le joang mapile wa dirang wa di biakanya ka mogonya ka go dira ka gona wa lebella le ho ne ke direng go se ke direng go ka mogonya ka go ka gona go fitlhela o dira ka moka
1: a go ya ka nna gore o kgone go rulaganya nako wa go bala le ya go lebella dipuka ke taba go no rego ga o shetse uno bo sekolong o sa fudisha monagano no dula le bona ba ba botsatse ka mogolo tsatsi la gago le sepetse go ka gona go segišana ya ba go segišana tena go feditse kana mogolo ya ba gore o boela dipuke e taba gore ba gare ba kwešara mengwaga e lesometharo a se selo e tla ba gore oa jwa
3: sekoloele bagwera baka le tseba gore dikolo di sa ile go tswalela gape akere bele ka morago ga maikhutso ana e le goreng re tlo ba ebile re ya gona mo matšatši a sa fetseng pelo ke mo e le goreng re tlabe re ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga bele ke nyaka gore le tse sebaka se gomme le fe dithaka ka mo ntle ka mo mang kapa mang yo ka ba go atheleditse le mo femolaetša gore ka nako ya matšatši a maikhutso ba itshware bjang ebile ba itukiše bjang go ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga
1: nna nka ba eletsa goreng nako ya go sa lenyane re fitlhile mo le rogo re tswelela gona gole ke mo re jwago gona gausi ke mo re ya gona motsotso o mongwe le o mongwe o a bala go na le motho mongwe o ile a bolela sekolo sa rena re itetse goreng nako e nene o e fetsang o inamiša tlhogo ka phaphuši goba ka fa o ngwalela tlhatlhobo o tsebe gore e ga re e fokotsa dimaraka bjale o ka humana gore kwetse motsotso e tlhaithe rela gorego dimaraka tša go lekana tše masometharo di ka ba di fokotsegile bjaleng nako ke selo se e le gore go a se bue le morago bjale a re tsweleng pele re phuše taba gore a montrol december ya fitha wa ikhutša
0: nna ke ka rata go ba fa maele a gore ba tsebe go rulaganya dithuto tsa bona sa bobedi ba šomiše maphephe tlhatlhobo ao a mengwageng ya go feta gore ba kgone go bona gore babotsiši ba dipotšišo ba rulaganya bjang dipotšišo tsa bona sa boraro ke gore ba kodumbele ba e ba thutse ka go se na le humolelo tsa go kgausi
2: nna nka ba eletsa goreng a ke ratse gore ka mona re ne re ka diphaposing re a tshetsa barutiši bjalong ga o fitlha gae nka goletsa mogweraka nka moeletsa gore batho ka mooka ebile nka beletsa goreng ge ba fitlha gae ba bule dibuke tsa bona ba lebeletse barutišine ba barutswa tsona ba kgone di gopotsa ba ke gopotse tsona gore ba bone goreng ka nnetse ba dikwešiša goba ba dikwešišina e ba sa dikwešiše go sa ba tsoga foroga ba fitlha sekolong ba ba botsiše barutiši ba bona gore ba direle tsona boleta
4: nna nka ba eletsa gore ba ke gopotse gore bokamoso ba bona ba ketirela le gona ga ba tshwanela go itebala tshwantse ge ba fitlha gae nako nngwe le nngwe e o e nyakang goba e nnyane o e humanao o tshwantse deng o bule dibuka tsa gago gore se ka tla bašhalela morago ka re yo ngwala ditlhatlhobo tsa rena tsa mafelelang ngwaga
3: aga dithaka tsaka ke rata tsa sebaka se gomme ke le leboga ka nako e le goreng letse re gomme latla fa la rerišana le rena ka tlhopoledišano ya rena le kgono ba bantšhi ba ithutile go tswa go lena re leboga melaetsa ka moka poledišano ka moka jela gore lebile le tsona le rena gona fa table fm ya lekgotlagatso la aforika borwa re rele ka moso ge re lebitsa le re phalale letlhe
1: Bye-bye.
0: Guys.
3: Go tsa re nna happy o ga mokatedi go bile bose go bile monate go ba le lena. Nna ge ke shoota fa ke shoota nana o fentse wa ga mojapelo ka nna go la teen zone. Bye-bye.

0: gore go reng go lena go tlhompha mmile wa motho yo mongwe le melwane ya gagwe
1: gore gore ga motho ga le kwane wena le motho go bale botseke rore a re tlhompe mebele ya batho ge re sa kwana ka dilo o seke wa gapeletsa motho gore a dire selo ka gobane go gapeletsa motho gore a dire selo o ka tla o tsentšha kotsing go tshwana le go gapeletsa motho gore le dire tša thobalano go tsentšha kotsing ka gobane ge le fetša o dira tša thobalano motho o o swariša o isa maphodiseng
2: go tlalela ja mo se ya se boletseo o tloa mphatono wa ewa grade ya mathomo re o dire botsiwa gore ne aowa ke aowa no is no e ra gore ne a ona ntho e le gore ne o ka e dia ya change maikutlo a motho o mongwe e le gore wa hana o tshwanetse o tlhomphe dikgetho ke le gore o di dile melao e le gore o ebile ka mabapi le mmele wae
3: ee o tshwanetse go tlhompha mmele wa motho yo mongwe ge a re aowa o re aowa se ka mogapela tsa lotse go le goreng a di dumele
4: o tshwanetse go tseba gore ge motho a gana o a gana ga a dumela o a dumela go homola ga motho a gora gore motho o rile ee motho o tshwanetse go kwešiša sephetho sa motho a bolelang le ena ka metlha le ka matšatši
0: ke le koba gore baka e fela le a bona gore e nakong ya sega bjale tabe ya gore aowa ke aowa e le lebeletše e sa šoma ge le lebeletše nakong ya ga se jale gore ge motho a ere go wena re aowa ga ke nyake go dira selo se se itseng o sa motheeletse motho wa mmotjang yona goba e fetogile
2: ifetuile
0: ka tsela efe
2: ka ge re bona gore ne majatina le hono e mosimana o ba monna a tshwara mosadi re bitsa gore ke harassment mara e mosadi a tshwara monna re re maybe o na le di o a morata o ba o mosetse ka morago e ne ka tsela e le gore ne a ka ba le gore ne o nyoko o nyalana le ena o nyoko ba ka raka mano le ena ba dira se sengwe so a ba sana choice a re sa gona go kgetha gore ne re a tseba gore aowa ke aowa o ba e ke e a re sa gona go fapantšha dilo tseo ka ge e le gore ne banna ba sa filo sebaka se o kgetha basadi a ba sa filo sebaka se o kgetha re setse re lebeletsetse ditaba tse ka tsela e tree a re sa lebelela ka tsela tse di fapaneng
0: mogwera go se o se boletsego o boletse gore ge mosadi a ka swara ge monna a ka swara mosadi ba re ke harassment e fela ge mosadi a tshwara monna ga ba e be ka tsela ye mpe bele o nyaka go mpotsa gore go na le kgethologanyo magareng ga ge monna a tshwara mosadi le ga ge mosadi a tshwara monna
2: ee
0: ke a go kwa fa gore baka lena le naganeng
4: majatjing a lehono taba ya gore aowa ke aowa a e salego ebile a e sale ya ka ntle fela motswadi o kgona go šia ngwana ka gae a na le malomeage malomeage o kgona go kata ngwana ntle le tumelelo ya ngwana o ka morago a mmotse gore o seka bo wa botsa motswadi gore go diregile ka tselae jale a e sa le tumelelano gare ga ngwana le malomeage malomeage o gapeleditse ngwana ngwana a se a dumela
0: tobate ke tse dintšhi ka nnete maga gešo e fela pele nna le lena re tlhatswela pele ka tlhopoletšhano e tlang re feteleng ka
5: ke nna bo ntšhela ka spa fetoga moapei o tlhwatlhwa le spa o kgwetse diphokoletso tša go fitlha 80% go nutrifresh kitchen essentials go reka didiriso tša go tshwana le 120 gram sumba potato chips reka tše pedi tša mekhuta e e fapaneng ka 34 rand o boloke 10 rand le 1 kg stock country spread top ka 44 rand 99 o boloke 15 rand dintšhela ka di gona babenkeleng a spa di spa spa te e kgetheleleng bomonaga le mpopo go thoma ka di-22 july go fitlha ka di-10 august 2026 le stoko sa le gona
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: mala.
1: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Team Zone. Le thaka ya gago. Thaka ye tshetse. O fentse mojapelo. O thoma ka seriparo go tshela go iria pele go fitla ka iria bobedi. Mo Thobela FM. Team Zone.
3: 87.6 92.1 ke mole go gona. E ile le sekebe la lebala magagwe go lena no la rena le lehono le tshetswa go wena ke goro ya thuto ka mono province ya rena ya Limpopo. E ile le se lebala gore re tsene ka gare thwire tsene ka re ga kgwedi ya rena ya basadi ba swara thipa ka bogaleng ke ba lore gore tlo ba re baketeka ka letjatji la senyane go dinge. E ile re baketeka go thoma letjene le lehono ba go fihla kgwedi e fela re tlo gore ba bontshe lerato go ba bontsha gore re ya ba leboga ka nnete. Re tseleng pele ka tlhopisano ya rena ba gore ba ka putsho ya go latela ke gore ana di kgokaganyo tsa le ya go kry yona social media le bagwera di thutuetsa bjang itsela yeo di thaka ba ikwa go ka gona ka mebele ya bona le thobala ba gara ba ka
4: Re lebeletse taba ya le a go ba yona social media re bona dilo tse dintsi mo social media tse lo ra se tsona tsa maleba batho ba phela maphelo a lo rena a se maphelo a bona ka ge le ona re lebeletse taba ya ba go era ba batho ba lo ro phela ka bona re ka ibitsa re ke peer pressure re ithuta ka peer pressure o tswa mepatone ya fase kwa ka LO life orientation ruti lo re ne peer pressure ke o dira selo re ne dithakana ka wena di dira tshilo sa sue re bona dithakana tse dintsi tsa rena di tsenelana di among ta thobalano mo lo re ne felle tsa idea hore le rena re nya go tsenela thobalano mara re tsebe ditla mara tsa thobalano e no go etsenela ka lebaka lo rene re buditswe ka bosebo lo rene re ta bokera motho balana mara re ya botswa ka dilo ka ditlamorao tse lo re sa tlo di hwetsa ka morao o swana le malotsi a fapafanao a fapafapanao ba bangwe ebile ba afile maina ba re ke di three letters HIV and AIDS ba ye tedingwe ke di STI
5: go talela tsa ka se a se bolela o sa sa wi na ke no tla ka sa wi maka pele a nako go ka tsanela tsa thobalano o isa le o monnyane o isa tsana sekolo di dira gore o isa le o monnyane o fokotsa nako ya gago ya go ba sekolong ka gobane o tshwanetse gore o ye ngakeng ba ye ba o botse o ye o check-e gore ngwana gago o phela ga botse o sala ga botse o ba bjang
6: bagwera ba ka go gapeletsa gore o tseneletsa thobalano ebile ba ka go gapeletsa le gore o šomiše diokobatši tseo di ka dira gore mašhelo ya mmele a se ka bereka gabotse ka lebaka la gore o tlo ba hwetsa malwetse a fapafapana go tshwana o dira thobalano tlo ba o hwetsa malwetse a fapafapana go tshwana le bo HIV and AIDS tseo di ka dira gore mašhelo ya mmele a se ka bereka gabotse
7: kgatelelo ya bagwera ba tla go wena ba go botsa gore dira se gore o be wa rena seo se ka go goromeletsa gore o dire thobalano o ime pele ga nako o hwetse malwetse a go tshwana le bo HIV and AIDS
3: ke le go bagare baka sole ke nyako tse gore ke ka lebaka la eng le nagana gore go boima go dithaka tse dingwe go bolela ka thobalano gomme re ka dira bjang gore depletiono tse di be bonolo nka le fa motlhala ka re ge o le ka kwa gae ga go bonolo gore o ka tseya motswadi wa gago la dula fase la boledišana ka thobalano ka lebaka la gore ba tla go botsa gore aowa ke be ke dipolelo tsa batho ba bagolo le ka kwa sekolong ge re na le bagora ba rena ga go bonolo gore re dule fase re no boledišana ka ditlamorago tse e le rego re ka di hwetsa morago ga go tsenela thobalano e le rego ga ya sireletsega jolo ke nyako tseba go tswa go lena gore ke ka lebaka la eng le nagana gore go boima go dithaka tse dingwe go bolela ka yona thobalano e
4: ke se a bolele ka tee o setse o di boletse ka tsona nna ke atela o ye nngwe taba ke a iwe mara ke rata go bolela taba yo rene a re kgone go bolela ka taba e ya thobalano le barutwana ka rena o ba ka bangwe ba bangwe ba rena ka ge e le gorene re a tseba gorene e re ka ba botsa ka bong bolo re re mo o bona e nna e nka bolela ka rene a nke re ke moshimane e nka re ke rata bashimane ke thaba gore ne ba ka tabang a tlhola ba taba ya pa mantsi a mangwe ba thoma ntho e re ibitsa gore ke bullying re thaba gore ba ka taba re tshitisa go phela ba re gatelela ka menanone ka ge e le gorene o na le ba bangwe ke baninyana mara ba ratana le baninyana ba bangwe a ka se kgone go botsa motho yo mongwe gore ke rata motho yo moso le o moso ka lebaka le gore wa tseba gore ne ba tlo mo gatelela mo le gorene a sa tseba gore a thomo o ketwa bjana a thomo o phela bjana ka ge e le gorene setšhaba sa eso le sona se setse se atelela batho ba setse ba tseba ntho ela yo gorene motho ke motho mosimane ke mosimane ngwanenyana ke ngwanenyana a ba tsebe tse dingwe tse gorene motho mosimane ya kgona go ba gay ngwanenyana a ba lesbian
7: motho o kgona go dira thobalano a sa bolele le batho gobane thobalano ga re bolela ka thobalano re santse go tseba gore thobalano e na le dikotsi tsa go tshwana le go ima pele ga nako le go hwetsa ona malwetse a go tshwana le bo HIV and AIDS. Batho ba bangwe ba ka tšhaba go bolela ka thobalano, ba dutse ba dira thobalano ka gore ba tseba gore e tlo ba o kare ba gatelela ke batswadi le batho ba ba phelang le bone.
5: Ke ka gobane ba ka ba le ditlhong goba ba boifa go a tlhola. Re ka thusa ka go bolela ka tlhompho, go theeletsa le go tlhola tikologo ye e bolokegilego.
3: Shule ditšhakatšhaka, ke keletso e feng ye e le gore go leka fa dithaka mabapi le go e tlhompha le go tlhompha ba bangwe ge re e tla mebeleng ya bona le thobalano? Le gona ke a ke tsebe gore le lemogile na gore ke gona lefetsa go bula dikolo akere ka lefetsa go bula dikolo o tsweletse sekolo ka mmele o itseng go o boa sekolong o boa ka mmele o itseng ka lebaka la gore o bo dutse gae dilo tse dintšhi di diragetse bagore ba gago ba go atlhola bagore ka ba bagore ba gago e ka ba ba rutiše ke maele a mohuta mang a lebeng le ona go batho ba lorego ba atlhola batho ka mebele ya bona la ba eletsa ka thobalano.
6: Thobalano ke selo se segolo kudu ebile se tla le boikarabelo. Moso ga se a tshwanela go dira thobalano ka lebaka la gore a ka hwetsa malwetse a go fapafapana go tshwana le bo HIV and AIDS STI tse e le gore di ka dira mašole a mmele gore a se ka bereka gabotse. Ke re go baswa ke re a re tlogeleng go tsenela tsa thobalano ka lebaka la gore di ka o tsentšha kotsing.
7: Molaetsa go tswa go nna go baswa, go gola a go bolele gore o tshwanetse go dira tsa thobalano. Go bolela gore o tshwanetse go gola ka tsebo, go kwešiša mmele wa gago le go dira dikgetho tšeo di go sireletšago. Mmele wa gago ke wa gago gomme o santse go hlokomela.
5: Ke gore a re itlhompheng re tsebeng mebele ya rena, re seke ra dira dilo re sa kwešiše. Mme go araba ye o e botsišitseng ya gore dikolo di be di tswaletswe. Nkano boya ke sale ka mogola ke bekele ka gona e re ke fe motlhala ka nna go fa motlhala ka nna ka gore ka re ke a gola mengwaga ya re yaya ke a gola ka sisimane ba re ke height ke gola ka height then e ke gola ka mogowe o khumane ge ke boya sekolong ke tswile ditedu then batho ba thoma go sa ka nna ba thoma o dira metla e ka nna ge ba bolela ba re o yo mogolo a wa tshwanela o ba o tsena ka mo mphatong o leng ka mo gona.
4: Ntho o tshwanetse re gopola ke gore ne motho ke motho ka batho. Se o nyaka o le gore batho ba o dire sona le wena o tshwanetse o dire batho ba bangwe. Ka mokgwa o tshwara batho kona le wena le bona ba tlo o tshwara ka mogananong. So se o se dira o batho ba bangwe le bona ba tlone o dira sona. Ka mokgwa o tshwara batho kona le rena re tlo o tshwara kona. Se o se bolelago le rena re sa tlo o se bolela. Ke leboi.
3: Ke leboga bagore ba ka. Ao ke di ntse taba tse go mmere sa tlo ba re di re di ala ka morago ga se.
0: Ke tika Major League birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Ho tsa 750ml e fe go ba ifia Gordon's Gin. Ho ba ya Spirit Aperitif ka 164.99. Le 6 pack chip and the Kenya 500ml. Ja Birria Vendu Premium Draft ka 195 rand a fair. Di go tsela of tla ga di 10 ja Agosto. Ga Shoprite Liquor Shop fair. Ga go rekisho tshe ba mongwa ka fa tsaga 18.
1: Mebeleng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala le

0: sefofane mo nageng re go lebeletse a Snap Mahapa Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: It is 7.6, 92.1, ke moshate wa tsebo le boithabiso. Le se lebala gore lenano la lehono le tshetswa go wena ke ba kgoro ya thuto ka mono provinceng ya Limpopo. Bagrabaka, putse ya ka ya go latela ke gore ke nyaka re boele moragonyana kwa go taba ya social media. Gore ke eng tse botse tseo re ka ithuta go tsona ka social media?
2: Social media ena lo tse dintsi tse lo re ka kututa ka kuduka tsona. Re lebeletse taba e lo re golela ka yona ya sexual body talk. Re ba re lebeletse gore ne ke to dira mothala ka nna ne ke ola ko otse o nna motho o mongwe o ba le diso mo sefatlhogone e ke dio tsena social media ke le ka thakana le dilo tse dingwe ka seisimang re di bitsa gore ke di-skin care routine mo lo gore ne ke thuta dilo tse dintsi ona o tlhokomela mmele wa ka o tlhokomela letlalo laka dilo tse lo re di-kry-a tse o fapa-fapana tse o tola tse o tshwara mmele wa rena botse mo lo gore le rene re tsena ka gara batho re ya kgona go bonagala gore ne batho ba re batho ba bangwe bo ke tshwara botse batho bo ke tlhompha
3: mo go social media re ithuta gore dilo tse dimpitse batho ba bolelang ka tsona ka rena re se ke ra ditseela tlhogong o gotsa batho ba go sega ba re o mosese o mo kopana empa go na le batho ba bangwe mo go social media ba e leng gore ke ba ba sese go feta rena ebile ke ba ba kopana go feta rena ba ikgantšha ka mebele ya bona social media e go thusa gore o ikgantšhe ka mmele wa gago o seke wa swaba gore o mosese wa feleletsa o tse dilo tse e leng gore di tlo dira gore bo mokoto and le gona di tlo dira gore bo mokoto kudu batho ba go sega le gore lo mokoto ba go sega le o lo mosese
4: go tlaleletsa se a se bolelang ke gore batho ba bolela ka mokgwa a boletseng ka ona gore ba ka o sega ba re o yo mosese o yo mokoto e fela go bolela nnete batho ba ka se fetse go bolela batho go bolela ona ba ka se fetse e no ba gore tse ba di bolelang o sedise tlhogong ka gobane mafelelong o ka disa tlhogong wa ba le ntho ka sisimane ba re ke pressure wa ba le yona pressure eo wa ba le kgatelelo o tlo feleletsa o fitlha mo e le goreng o nyoko ke tseela bophelo o nyoko ke polaya
5: social media o hetsa ba okela ba re o mokutu so ke gopela gore dilo tsa mohoto moso e le tlhakane le tsone le se ka ditsela tlhogong ka lebaka la gore di ka o dira gore o be le kgatelelo ya monagano ebile o bele o tsele sephetho se e le goreng se ka tla sa dira gore setse bophelo ba gago
1: ke leboga ge re be re thoma poledišano ya ka le lena le boletse ka taba ya gore mosetsana o kgona go rata mosetsana moshimane o kgona go rata mosetsana e fela le tšhaba go bolela ka lebaka la gore le tseba gore ba gore ba lena ba tlo le ahlola pele ke nyako o botiša go taba ya gore go batho ba le gore go ba sa kgetholola batho ba le gore go ba ka lefapheng la LGBTQI re ka ba fa maele a mohutama
2: re ga ba fa maelo re motho ke motho motho ke seswantsho sa modimo modimo o dile motho a tseba a ena le plan ya hae e ra gore ne motho a di o ta mo lefaseng a ta e sena plan ka bible mangwala re botsa gore ne ke o tsebile o seswabeliwa mara batho se ba uwe ba re jaja e ra gore ne modimo o dile phosa a dia batho ba ba uwe ke question ke budiso
3: maele a ke a fang botse maele a ke a lebišetša go batswadi batswadi ba bana ba e leng gore they are part of LGBTQIA+. Ngwana ga e tla o tla a na le maikutlo maikutlo ao e ka ba a moshimane o ntse o le moshimane e ka ba a mosetsana o ntse o le mosetsana batswadi le se ke la gatelela bana ba e leng gore ke basetsana ba rata basetsana gobane ba dira ke maikutlo ene le gona go na le basetsana ba e leng gore le bona ba na le maikutlo a bana ba uweng so batsadi ba se ka gatelela bana ka baka la maikutlo a bona
1: awa ke leboga bagore ba ka ke lebogele kgone go tsena nako ya lena la tlaba le lena fatšatši la lehono ke tshepa gore le ithutile se sengwe lena le le ka mo le ba ebe ba le thiletse kwa magaeng ba tere se sengwe go tswa go lena le ge ke le bitsa tšetša e lengwe lemphalalela ke leboga ke botse ke leboga le wena motheletse mo gae go botlhoeletsebe se leba le gonano la rena la lehono e beletsetswa go wena ke ba kgoro ya thuto ka mono provinceng ya Limpopo motheletse mo gwera motswadi le wena mo gwera re lebogile theletse ya gago tswela pele go lokologa ge re tswalela lenano le la lehono a re go boleng go tlhompha gore go tlhompha mmele wa gago ke go itlhompha gomme go tlhompha mmele wa motho yo mongwe ke go mofa seriti a re boleleng ka thobalano ka tsela ya tlhompho re theletsaneng re be le maikarabelo gomme ge re na le dipotsiso re bolelele batho ba bao re ba tshepago go ba ditsebi tsa maphelo se se botlhokwa ke gore re se ikamanye le dilo tseo di ka fetago di re tsentsha mathateng gomme re be shedi ya rena go dithuto tsa rena re tla re be le bokamoso bo bokaone ka beelo re kitimela ka ntorong ya ditaba gomme morago ga fao go latela o ratile ke kana ka di ge ke mmino na le wena re tla kopana bekeng eo e tlago re leboga motsweletsi Zix Mogashwa le motsweletsi mogolo Isaac Masilo Mashila re lebogile go ba le lena tsatsing le lehono le šaleng ga botse Kilishia kakosha yana tilipaka mimi bare bakai. Bye bye.

0: Thobela FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Re re go la motlhaka motala mo ile go tshofala ya bomangkoko baby le bomasidi wa basali mashilaga tisha ka lekopelo. Ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo. Bo mogubene maraka, bo mogudzidzi ri thiriti. Ke sa le balele bona bo mokhulu mokotwana Lawrence le dwa ba motebele mina to we.
0: #Thobela FM 66. Ke ke mino lo ratile ke kana o tlo a ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: le ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se go le ke letjatji go bana le nna a fa sebola ke tla ba kere le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
2: kumena o tla ba a re bana ka toro ya gago
3: o kopana le tjedile ka go latlhela fase ke re gana ka toro ya gago
2: go le nyalo laka Bishop Jonas Masutla o tla ba a bolela ka maemo a mosadi sechabeng le mushumong na a go tshusha
4: na go gola ga mosadi mo sechabeng go ba mo mushumong wa gagwe go a go thabisha go ba go a go tshusha na
0: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlha ka ira botshelela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho.

0: metsukele semetaro fela re ekela go eri ya boraro motheletši wa tabela fm re ke tšhese baka seko godumediše ke go amogele go lenaneo le lengwe gape la go tsefela mafelelong a beke e le lenaneo la mabaleng a dipapadi ke namehile ke tšhese baka se ke ya godumediša kgole le kgaos mo leng gona ke bile ke go amogela gore re be mmogo gona fa lenaneong le la mabaleng a dipapadi ke name ke leboge o ratile kwa ga ke kana ka lenaneo le le botse la Mino wa Rikei ke Mino kabusha o kopana le yena bekeng e tla go motheletši wa tabela fm go fa lenane o le lengwe gape la go tsefa la Mino wa Rikei o tlogile a tlhaloša gore ke kgwedi ya basadi ke nnete e thomile kgwedi ya basadi re tlona ma re keteka e le basadi ba go swara thipa ka bogaleng gomme re kolofela gore re tlo ipsina le bona kgweding yona ye nna me ke leboge tiragalo kgowa ke mmirwa mothoo ke nare ya lešoka kgomo ya lešoka nare nnete gona motheletši wa tabela fm gomme o tla buša kopana le yena gape re ikwa gore na e kaba le ditaba ditaba di fetogile bjang ka karolo goba kereka iriela ya botshelela mathapa meng a letšatšela lekgono nna nona mabareng a dipapadi le tsweleditswe fa ke yena call kwa maimela motheletši wa tabela fm nna ke nna dr hodi tsamago hod mmogo gona fa go lenane o la mabaleng a dipapadi gapjalo gomme seng ka go botša go sona ke gore re tlone marago fa papadi magareng ga tlhopha sa Orlando Pirates bona mmele ba amogela fa tlhopha sa Melford fc re tla bona gore na e ka ba e le gore papadi eo e tla ba jwang gomme ke tlone make ke timelago setšhaba motshwane motshwaneum batho le a re o tla ba le gona gore fa papadi eo thwi gona fa go lekgotlakgaso la aforika borwa o tla bampotsa le gorena o nna le manka kua thokwana tsela re kgone gona mare ba amogela ga botse e le ka fa re tlonamago re tswela pele ka go fa papadi dipapadi namehile di thoma maduti wa namehile a tla fela motšheletši wa thobela fm ba bantšhi ba rialo ba re a kgona tsarararatsararatsara ha maduti a fedile
1: tlišo wena ke setšhaba motshwane dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele fm mošhato wa tsebane boithabišo
0: tšhaba o farafarile ke manka fao ka keno di amphatlha
2: ke na le molatelo ke sepola le molatelo mo tšatši la le gore doctor
0: molatelo ke latiwa ga makgatho
1: papadie e sekasekwa ke molatelo makgatho go thobele fm mošhato wa tsebane boithabišo
0: e re ke le dumedišeng ke le amogeleng setlheng se seswa setlha se a thoma ba bagolo gomme kholofelo ye e feletšee go ke ya gore re namehile re golofela gore re tla se bula ka morethetho wa go tšea gabotse re tshepile le ena gore bulela dikgoro gore ba name ba tsebe gore le mo setlheng se thobela fm e sa le gona go tla go ba thabiša ka kgašwa tša dipapadi gomme kere namehile maikarabelo ke ya roša lena ka bobedi a re name re tseneng setlheng se seswa gabjale mošate
2: ke go leboge dr hod ke tše sebaka se go dumediša batheletši ba thobela fm setšhaba motshwane wa buša ore kgomo ya swa e ranga go tswaka kedi go la mezzanine studios ke studio number 7 mo e le gore thobela fm e ratša dipapadi e le gona ka kedi go la johannesburg e le papadi yana betway premiership e le lekgala bo masometharotee tsona dipapadi tša yana betway premiership motheletši di tšea karolo o tsere mo tšatši la le gore ke setlhopha se e le gore ba šireletša bogopo orlando pirates ba amogela tlhopha se e le gore ke lekgala mathomothomo se tlo ralo ka papading tša leke e kgolo ya ka aforika borwa tlhopha sa yona milford o tsebe yona milford motheletši ke setlhopha sa bomasomesenyane seswae go tšea karolo mo dipapadi tša leke e kgolo ya ka aforika borwa go tlwa mongwageng wena 1971 go fihla mo tšatši la le gona bjalo o tsebe tsona dipapadi tša rabeto ya premiership motheletši ge di thoma e be e le ka ngwaga wa 1996-97 bjalo ke mengwaga ya ka bange masometharo tsona dipapadi tše di tšea karolo bjaloum o tsebe ge o lebelela se le gore se a direga ka ka lepatlong la orlando mo sebakeng se ke gore go tsena diflaga late tša dihlopha tše legore ditere ka rolo mo papading tšana bete premiership go tloa ka ngwaga wa 1996 ke bone le bushbucks umthata bushbucks flaga ya bona ke bone bo platinum stars bo witbank aces tlhopha tša gale late tše e le gore betše di kore di lebetše gore ba kele ba tšea ka rolo mo dipapading tšana bete premiership bjalo o tsebe orlando pirates ba tsena papadi ya tšata le gono e le setlhopha se e le gore mo le papadi tšana bete premiership ya thomange ke setlhopha se e le gore sona le ola le mamelo di sanans le stapa sana Kaizer Chiefs ke tlopa tshe le hore di ralo ke dipapadi tshe dingwe le tshe dingwe tsa league China Betway Premiership go tloka 96-97 go tla o fitla mo tshe le legono e bile re o bolela ka seo doctor ena la team o boela morago mo rengwa 1971 mo ile re tlopa tshe bedi ba tsona Kaizer Chiefs Orlando Pirates ha go tlona ngwa rengwa le seme senya ma seme shipa te di tshe ya karolo mo papadi ja league ye golo ya ka Africa borwa ba le go lebella tlopa sa Mifort ke tlopa se le ro ka feletsa o tshe ke sa mo senya ne go tswa province ya KwaZulu-Natal o tshea karolo mo leking e golo ya ka Africa borwa re la kana premiership jalo o tsebe sona tlopa sa na Mifort motelechi e ba sa mo masome pedi te go tswa ka kwa go la KwaZulu-Natal o ralo ka mo di papadi tsa na league ye golo tswa go rengwa le seme senya ne masome shipa te e tloba papadi ya sona tlopa sa na Orlando Pirates le sona tlopa sa na Milford jalo la tipe le ke tsana go mananeo ke nyaka go tshepa ka se go dumedisa lo go amogela mo setleng se seswa sa masome tharo te sa dipapadi tsa league ya golo ya ka Africa borwa ke tlopa sa na Orlando Pirates ba amogela tlopa sa Milford papadi ya ka mafelelo ya league e bile tlopa sa Orlando Pirates ba raloka le tlopa sa na Durban City jalo ke boeletsa mo ke feleri tsa ngona tlopa sa ka Gauteng le sa ka kwagola KwaZulu-Natal la tipe
3: ke le boa setšhaba ke o dumediše monnayo šo ke dumediše le batheletši ba thobela FM ke nnete mo setlheng se seswa setlha se seswa sa ngwaga wa dipedi masomepedi tshela masomepedi šupa mo setlhopha sa yona Orlando Pirates kgatlhane le setlhopha sa yona Milford FC o tla gopela gore setlhopha sa Orlando Pirates ke bona bašireletši ba ona mogopo o wa ona wa Betway Premiership mola setlhopha sa yona Milford e ditlabošana o ne bolela nnete o tla gopela gore ba kry-ile yona promotion o tswa ka kwa ola di-playoffs ke ka mogore go feleletsang re ba bona ba fitlhe gona mo Betway Premiership e tlo ba papadi e le gore e tloga e se bonagolo gone bolela nnete ka baka la gore gantsinyana papadi tsa thoma ga sentsenyana o ka tseba gore di ka fokelela ko kae setšhaba le ba thieletse ka baka la gore tla gopola gore dibapadi dife di ikhuditse bjale ge ba bua papadi ya mathomo ga sentsenyana ga senape e ka bona gantsinyana motlhatlhi ya bona gore na ke eng ntho e le gore o nyaka o dira le ka gore o tlale ka mamano a mantsinyana pele a ka kgona go fetsa setlhopha se e le gore ka nnete o tloga a senyaka setlhopha sa Milford go ne balela nnete mmereko wa bone tlo wa mogolo ka kudu ka baka la setlhopha sa yona Orlando Pirates ka nnete ba nyaka tlo feleletsa mo e le gore ba nyaka thoma mo wa feleletse gona setlheng sa go feta setšhaba le batheletše
2: pele ke tsena mananeo late ke nyaka go botsiša potšišo e le gore ke botšiša le batheletše ba thobela FM gore ba mpotse gore bona ba gopolang ge dipapadi tsaa premiership di be di thoma ka sehla sa 96-97 a ke tse rena o gopolang ke eng se le re ka botsa batheletše ka sona ge di be di thoma ka 96-97 di fetogela go ba dipapadi tsa premiership
3: 97 e re ke nanenyana
2: le Dr. HOD le Nicole ga maimela ge papadi ya mo karolo ya pele fela ke tlo ba botsa gore go dire bona ba gopolaeng ka ge dipapadi tsa yona Betway Premiership di be di thoma bjalo nna se le gore ke tloa ke se gopola ebile ke le ka se rata lati ke gore ge di be di thoma papadi tsa yona Premiership ka ngwaga wa 96-97 ebile mo e le gore ebe e le didabi go be o raloka didabi Orlando Pirates ba thomile tlhopha sa yona Moroka Silos Kaizer Chiefs ba thomile tlhopha sa yona Joma Cosmos Mamelodi Sundowns ba thomile tlhopha sa yona Real Rovers AmaZulu ba thomile tlhopha sa yona Mourning Rangers o gopola di yona tlhopha tseo ba leka go dira didabi e le go keteka dipapadi tsa premiership ka keno la Africa borwa ebile papadi ya mathomo re gopola ebile double header bolo re tlhopha sa yona Orlando Pirates ba rareke le Moroka Silos Kaizer Chiefs ba raloka Joma Cosmos ka lepatlong la yona Johannesburg Stadium le gore Joma Cosmos ba na se papadi go tswa ka kwa la Mozambique dipapadi tse pedi tiko-tiko Bukhwane le Nuro Duala Budine a ke tse re sa mo gopola yena Nuro Duala Budine
3: taba gopola ka mokana bona yena tiko-tiko Bukhwane setšhaba le ba thieletše dipapadi tse e le gore ka nnete tse dingwe tse e le gore tiko-tiko papadi sa go tswa ka kwa la Mozambique tse e le gore ka nnete ba tloga ba tsweletse nale tsana go ne bolela nnete ke mo gopola gabotse ka kwa setlhopheng sa yona Joma Cosmos setšhaba le ba thieletše
2: go na le bo Patrick Chisikawe motheletše ke go botsere tsona ditlhopha dipane bja motšatši la legono ke thoma ka setlhopha sa yona Milford se e le gore se tsena mo dipapading tsa yona premiership e le gore ba tsene go tswa mo dipapading tsa di-playoffs bjalo se nka go botsang sona lati se le gore se tlhoa sa kgatlhiše mo ditlhopha tse e le gore di atlega go tswa mo go di-playoffs ke gore mo le re kwa thoma go ba di-playoffs ga gona setlhopha se e le gore se tsene ka di-playoffs ba kgona go tšea dihlatše ka bantše tharo ba le mo leaking e golo ya ka Africa borwa motheletše setlhopha sa yona Milford ba eme ka tsela ye motšatši la legono ka mo dinong ka jeresi ya masometharo pedi ba na le spamandla wa gahleza maemong a bedi ka jeresi ya masomepedi tharo ba na le yena Thobane Bengu a boraro ka jeresi ya lesomenne ba na le yena Sifiso Ga Mdluli maemong a bone ka jeresi ya masomepedi pedi ba na le Oloithu Tlele abotlano ka jirisha abotlano kana vosimusi wa ga mthabela abotsila ka jirisha bone bana le bekane mthiani abushupa ka jirisha bolo some kana menzi chili abosetswa ka jirisha masome hlano hlano bana le qebo le nkosi mthethwa abosenyane ka jirisha masome hlano bana le khanyisane garebe abole some ka jirisha bolo some teke na mvele mvelo sikakayo abole some teke jirisha masome tharo hlano kana thabana mabena ke bana sa tlhopa sa na milford mocha chila lo khono Orlando Perez, Camarino non cagliere siamo spiperi in banale si può Justin Shine, che era di nuovo a sé, siamo stessi sfittilegni, mamma vedi che è una camorello, ora se vele vele, cagliere siamo su metà rozzella, avorrar cagliere siamo su pa che è una Dion Hotto, avone cagliere siamo sana che è una cosina te si visi. A botlano ka jirisha botsela ke nale bone siema ke sopa ke sopa la morao sa setla mo setle se re tswa mo sona mama botsela ka jirisha bolo sone tsela ke na talent empata a bo shupa ka jirisha bolo sone pedi ke na osina police ke sopa pa re sa bo gare bya le patlelo sa setla a yena osina police mo le mama bo swa ka jirisha ma sone tsela bana le Cameron Dancing o nishi tshe no ya setla mama a bo senyane ka jirisha bo senyane ka yena la mbuthu mama a bolo sone ka jirisha ma sone pedi se swa ba na le na Patrick Maswanganyi a bolo sone te ka jirisha bolo sone te ke na tsepa ngwa ga moremi mo le go lebelela sona tlhopa sa ena Milford mo banke ba me bya bana le na Lungile Nkosi bana le Phakamane Ngongo bana le Mncobi Mbele bana le Sikhumbuzo Siyaya Mjabulise Mkhize yena Lisa Nomandela Tony Mbunga bana le Phakamane Rujwaga bana le Sikelo Masilela ba tlahla ke na Shanti ke na Kanti Phuphuma mo le go lebelela sona tlhopa sa ena Orlando Pirates mo banke eng bana le Siyabonga Dladla ka ke na ka ba ile Sikhotsitsile Sibangani Zulu, Simpiwe Masilela, Abdulai Mariko, Mtheteleli Mthiani, Boitumelo Radio Pane, Kampani Lungu, Lena Neo Rapo, Patata Kena Abdesalmi, Kena Abdesalmi, Wadu, Molokolebela Nano Malokwana Mochachila Lkhono Bana Lena Christopher Gistor, Otusha Kena Alpha Soga Sithole, Ramolena Thabo Twaise, Mole Malokwana Wabone Elena Joseph Oga Makhubo, Mole Match Commissioner Yarona Mochachila Lkhono, Ele Yena Money Daniels, Jalo Otse Papadi Roro Yaralka Mochachila Lkhono, Ke Papadi Yamathomo Do Elati, Yache Magolopedi Masomene, Yalo Rari Maraga Papadi Yalo Thamaka Iria Barar Mochachila Lkhono, Re Tobaretsetse Ka Papadi Ka Bajema Kholopedi masome tharo shupa re tse ba re tlopasana Golden Arrows ba amogela Chipa United mona Stellenbosch ba amogela tlopasana AmaZulu jalo re tlopana le tose plus pela bya re tlofela re botsa batheletse gore papadi tseo re se plus pela byang motšatšila le kgono lati wa ga magato lati ke a manana a dihlopa Orlando Pirates re bone barekedi bapadi tse dintšhinyana fela ge lena e lebelela lenaneo la bona ga gona le sebapadi se tee se e lore se tlhopa papadi motšatšila le kgono e le sebapadi se e le gore ke se seswa mo setlope sa ena Orlando Pirates
3: o kgone go bone ka mokgwa motlhwatlhi na Abdusalam ka mokgwa thomileng le lenaneo le ka gona gore bontšha gore ae o tloga a nyako thoma ka ga botsa a nyako o nyatsa setlhopha sa yona Milford o tla gopola gore setleseng sa go feta setlhopha sa gona Orlando Pirates papadi ya bona mathomo ba latlhegetswe kgathalen le setlhopha sa sekhukhune le papadi ya bobedi ba latlhegetswe ke se ya bontšha gore ka nnete ga a nyake gore motlhomo e ipoeletša ka mokgwa a e boneng ka gona setlheng se sa gago fete le ge e le gore ba feditse ga botse ke sa butšheletša ke re go phela o le kaone go thoma ga botse go ne bolela nnete setlhopha sa yona Milford FC gantsinyana ke tlha ke reu setšhaba le ba thiletse ke re gantsinyana go le underdog o phela o thopa ka mo le ka mo ka boka la gore go ka fenya kgathalo le setlhopha sa lone Pirates e ra gore o kgoši go ka latlhegelwa bone gore ao e retire tse ba rotle o ne o latlhegelwa ebile ke nagana gore setlhopha sa yona Milford FC a senape se ba ka fase ya kgathalelo e kalo le ge e le gore ba nyaka phenyo gone bolela nnete eupia ba tseba gore ga ona motho a ka ba fase baka kgathalo le dibatšhireletse ba ona mo go po setlhopha sa lone Pirates
2: lati ke lebeletse histori ya setlhopha sa Milford ke histori e le gore ge ba ra le ka ba eti goba ba lekgole le gae a se setlhopha se lore se šoma ga botse mo historing ya bona setlhopha sa Milford ga ba se fenye papadi ba raloka letlhopha tsa ka Gauteng ba etetse tlhopha tsa ka Gauteng ba sona tlhopha sa Milford re tseba maeto a bona mafelelo a ka Gauteng ba raloke letlhopha sa Tekisi letlhopha sa Gomorra mo e le gore ga ba šoma ga botse sona tlhopha sa yona Milford
3: ke nnete ka baka la gore ke lebeletse dibapadi tse e le gore motlhomo di gona ka mo di thoma le papadi sa setlhopha sa yona sa ona le Pirates tla gopola gore setlhopha sa gona le tshwana la go tshwana le yona Aswin Apollos ko mongwe ba a tšere karolo mo dipapading tsa gona mogopo wa lefatshe o ipotsa gore ka nnete ba bile le nako ga onenyana bo ba e ntšhinyana ga o leka motlhomo o ka khutsa o ikemisetsa setlha se se tshwanang
2: e tlogile papadi motheletse e thusa ka batlhopha sa yona Orlando Pirates ba e le gore ba tloisa ba thoma go isa borobe le patele mo letlhopha sa yona Milford batlo isha le boela le patlelo Orlando Pirates bjalo ba tshepile matšatši la legono ba apere di jersey ya bona e ntshwantshwa mo le re lebelela e le ntsho ya go bale le mmala wa gauta mo le re lebelela sona tlhopha sa Milford ba apere bala ya bona e mekhwibidu e le re tloga re batlaetse ka yona ba sona tlhopha sa yona Milford e tlogile papadi batšago le ba remela kwa morago mo go na le na Sipho Chain mo setsetse se fetile mo papading ya mathomo ga gona go dira tinšhite na Sipho Chain tšago le romela ka kwa bahlabela ya lepatelo mo go na le na Apolis romela kwa pele oa kana kena Mthiane o iša mo bogare ya lepatelo ba efema sona tlhopha sa yona Milford patlo romela kwa morago ra mo go na le na Mthabela Mthabela wa itšetlo romela kwa morago gona Sephamandla wa gahleza wa tšang kgwela itiša ka bodikela ba lepatelo ba leka go iša mo go na le na Mdluli ya mopalela kgole ya go tswela ka montle ba re a ebeta tlhele ka tlhopha sa yona Orlando Pirates e le noto Orlando Pirates noto tlhopha sa yona Milford FC tlhopha se e le go se tswa ka kwa provenceng ya KwaZulu-Natal e ba ka kwa tropong ya ba dula ka kwa ba gwetsa ka kwa go la Mhlathuze a ke tsebo etse yona Mhlathuze ka kwa go tswa tlhopha sa yona Richards Bay ka kwa bo Empangeni ke mo e le gore ba tswa gona ba sana tlhopha sa yona Milford bjalo ba tsena papane ya tatalegono o tsebe e le tlhopha sa masomesenyane seswai go tlwa ka ngwaga wa lesomesenyane masomesupa tee mo leakeng e kgolo ya ka Aforika Borwa jalo Orlando Pirates ge ba thoma dipapadi tša leake mo setlheng se fetileng mo Thelege ba thomile ka go iša borwa ba lepatlelo le mo setlheng se ba thoma ka go iša borwa ba lepatlelo bjalo ba nyako gatang ba gatileng mo setlheng se se fetile ba tlhopha sa yona Orlando Pirates Dion Hoto tša goleka ba fetiša ba tsenya lote ba sana tlhopha sa yona Milford ba rena ka kwa bahlabela lepatlelo ba re phoso ba re goletswetse ka montle e ntšha kwena Bekani Mthiane lebelelang Mthiane
3: lebelelang Mthiane ka nnete ke sa boša setšhaba le ba Thelege ke re gantsinyana dipapadi tša mathomo a re nape re motlhomo mo ke ditseng gona a ke leteletse dintsi gona bolela nnete ka baka la dipapadi ke gona di tswa maikhutsong ke papadi ya bona a mathomo o kile a raloka kgwele ya dinao setšhaba o tla tse gore go ka tseanako sa raloko tšatlhe o e raloka le ge le gore wa e tseba o ne go tsa kgwele ino o feta ka mo fatshe ka mo sa tse gore na o diragang ke ka mokgo ke re ga se taba gore motlhomo re letsetse motlhomo re bona papadi e le gore motlhomo e tla ba itsule matsogo ka mogwane o tlo ba le dikgole tse le o ba dibaka tse e le gore motlhomo ditlhopha ka bobedi ba tsona motlhomo ba ga ba kgone go di šomisa re tlano o tseba gore ae motlhomo ka baka la gore ke papadi ya bona ya mathomo tla gopola gore letshwana na letsana ya bona re le mofokeng tla gopola gore gao setšhaba diele ke nagana gore barati le bathelete ba lebeletse gore motlhomo setlhopha sa bona se tla raloka bjang ntle le yena moralekuo ba mo ratang ka kudu re le mofokeng
2: ke lekgala mathomo go tloga mo setlheng sa yona 2011-2012 Orlando Pirates ba tsena mo papading ya mathomo ya leake mo thelete e le bona bašireletši ba mogopo tsona tlhopha sa yona Orlando Pirates re tseba gore tsona tlhopha sa yona Orlando Pirates ba tshwere rekoto ya go feleletsa ba le maemeng a bobedi go feta ditlhopha ka moka tse di tseyang karolo mo dipapadi tsana Betway Premiership ka kwa go la England setlhopha sa yona Manchester City sa geno late balatedi ba gona ba binela ba Arsenal ba re second again bjalo aua dilo di a fetoga le ba sanaswe ba binela Orlando Pirates gore le ya go feleletsa le maemeng a bobedi gape tsena papadi matšago le ba efana Dion Hoto go tswaka kwa bahlabela lepatelo wa bolelakana Dion Daniel romela kwa morago ra bona lengna kena Sipho Justin Chain o tšago le kena Sipho Justin Chain wa ralekeng papadi ka moka mo setse se fetileng go tšago le o tlo romela mo go na lengna Sibisi Sibisi o tšago le fana Bensin o tšago le tlo romela kwa pele ke go letelele ba tšwa ba tšapa sana Orlando Pirates o tšwaka mo dinong kena Sesa wa ishirile tšago le o romela mo go na lengna Mthethwa ba e feba Orlando Pirates ba tšago le balaka go isa mo pele tsenya le tlo ba sana tlhopa sana Milford fela ba fana ka yona thibakana sebelebele o etiša ka bodikela ba lepatlelo mo go na le kena Moremi kwa lebele kena Moremi ka serete romela morago yona Tekatito o etše kena Tekatito romela gona Moremi e fa Tekatito tiša ka bodikela lepatlelo mo go na le kena sebelebele ba mabotse a o ka beta crosso gana ka yona kena maswaradino Sephamandla wa gahleza
3: ke nnete kgona go bona le ka mokgwa a širiletse go lele ka pelenyana ka nnete o tloga a kgona go bala papadi yena setlhogana le le a tlhetsa ka moo setlhopha sa Orlando Pirates se bontshe maikemiso tša sona tla go fela setlhopha sa Orlando Pirates kudu-kudu e ba reka kwa mogae ke setlhopha se se maatla ke setlhopha sa e le gore gantsinyana ae ga sa go bonolo gore motlhomo o feleletse se latlhegelwa setlhopha sa yona Orlando Pirates ge ba raloka ba le ka mogae ebile go sa bolela ka bona ditlhopha tša sena tla go fela gore batlhatlhe gantsinyana ba re ba rata gore go bothata go boima go šireletsa mogopo ka baka la ditlhopha ka mokana tsona di o lebeletse di nyaka go fenya kgathano le wena
2: ba tšago le ba Orlando Pirates ba romela kwa morago mo go na leng na CBC mahlaso tšago le fana le bonza Defender of the season o tsha khole kana le bonza romela ka brikela ba le patlo gana sebelebele o tsha khole kana sebelebele ka sebele romela gona le bonza tsha khole fana pele mbata mbata wa tsha tlo romela ka mora gona le nna sipo Justin Chain o tsha khole kana sipo Chain romela gona le ngena ng sibisi sibisi tsha khole tlo romela ka go tlhabela le patlelo mo gona le nna Dion Daniel hoto hoto tsha khole fana Osina Police wa le mo bga re patlelo o tsha khole kana Osina Police o tlo romela ka pele kana Dion hoto o tsha ka lebele mama ba re somete wa kitima kana Dion hoto wa khwetsa go lebata cross e ka bang kotsi e fela matsonga na hleza tsara bo hlobo nolo ye na hleza
3: ka ga sibaka ka nete ka baka la hore di cross tse ba le kang go di romela stop sa Orlando Pirates ba di romela gausu yana le sogana la yana e hleza ke na gara motlhomongwe ka mogola yena
2: ba dira push ba stopa sa yena se Milford ba tsha go le moremo le ka go fana a police ya mapalela sa le mokotsi yo wa le go nambata bo ba nyaka sibaka sa o ka raga fela ba a shirletsa o sa le mo sa le go nambata le ka beta cross yo tshola ka mantle ba re go kick
3: o tshe respect sa mo thata thata le swana la morimo ka bokala gore sebelebele a shu ga o file yena ka molotsogong la go ja yena a re mthomo o nyo go e shutlamela o re ye go le swana la yena a police o pia motho a beng ga o file yena a le moemo wa a mabotse e be le swana la sebelebele wa tse ba morimo o re ka kwa ba santse ba di le bokaone nya
2: motheletsi o ka ba karolo ya papari mo tshatshela le gono le gore go potsa gore wena go pola eng ka ge sehla se be se thoma muri paparing cha setla sa sa 1996-97 na ke boletse tsa ka rawa ke go pula mekgao ri e sebara le ka tlhopa sa na umthata bushbucks be le papari cha matho
3: mekgao ri e se go botsa
2: mekgao be le go pula tlhopa sa mekgao ri o se lati ke tlhopa se le re se be se ba mo karolong ya dikegolo ya ka Afrika borwa be ba rekile tlhopa sa Crystal Brains se le re se tswa province ya KwaZulu-Natal sa bo chance ke se ba mo pula Francis Chance be ba tswa tlhopa sa yena bareking sona tlhopa sa yena Crystal Brains tsa go leba sona tlhopa sa yena Orlando Pirates ba romela bagare ba patela mo go na leng na a police o tsa go le Walbe Raishikai le ka feta kana ba tsenya maoto ba sona tlhopa sa yena Milford Malakwana re push Malakwana re push ka leba sona tlhopa sa yena Orlando Pirates e tlotlo go le ba tsa go le karate 13 le go le ka feta ka yona ke bo re ba sona tlhopa sa yena Milford ba Shirley yo tiba kana sebelebele ka brikela ba le patelo e fara boremi moremo tsha gwele o nyaka tsela kana moremi o isa mo bogare le patelo mo gona le kana mba kana dancing a ka ra o tsebu nna ge e bile nna se tsa re mela mo gona le kana sebelebele ma mga bo shupa o tsha gwele nyaka tsela ba sana tlhopa sana ona no pere teka tito re mela mo pijana kana moremi ba tsenya maoto yo wala gore a police ka ra 18 a police re mela mo gona le kana dancing ba ro tsetsimelwane
3: kra gore o no emela dancing ke nagana gore ba tsentse a lebeletse di bapadi tsa stopa sa yona Milford FC gore ba dutse ka kwa ya sentse ba boetse morago gone bolela nnete le segana la dancing e o pena o no dula a emetse go leo gone go bona gore ka nnete o kgato tse pedi pele ya distopa o ba le botho la yona Milford FC ke nagana gore ba tsentse bona gore le segana la a police ha se re gwele a sentse ba boele morago nyana a bee mothalading o mothe le stopa sa Milford wa tseba re ka nnete ba sentse ba a boetse morago nyana yona le segana la dancing
2: Mushumi mmoka rena ke na Mr. Fantastic. A rena o tloga thabetse se le Orlando Pirates e se dirile ge ba itukisetsa sefa ge ba le ka go la Spain. Jalo ba fela ba re ba rati ba gwele maoto. Ere ke re ba hlahle ba re dipapari tsa go itukisetsa sefa tsa segwera le dipapari tsa nnete. Ke mathata di tloga di fapana ka baka la gore
3: mo nyaka dipoelo.
2: Tsa so go rena
3: o le ka di combination motho ga bo ire selo tsela nao tsa fapa na fapa
2: o tsebe ke le bagabaga ke le bagabaga jalo ba fela ba rala le bona ke yena ke tsuba yena le alila mola jalo alila mola re ya ke mo le gotleng la masa motheletsi re tsena motho tsongwa bosenyane wa papari e sale noto Orlando Pirates na tlhopa sa na Milford ba tsha go le ba e fana mbata ba ba patelo re mela kwa pele go le ka bankotsi wa tsho mbutuma a ka raga ba re o tshitse melwane wena mbutuma a ke tsoba raga tshe thoko ba ka bakala rena ka re be tshitse lile yena mbutuma ka loka semtsebe yena mbutuma
3: ke nnete ke lebeletse ka mogo stopa sa Orlando Pirates fetang ga bonolo fela mo le botong la stopa sa yona Milford FC a ke tshepe gore motlhomo ba bala metsamao ya bona a ke tshepe gore ka mogo ba bala mo ba lebeng gona dibapadi tsa stopa sa Milford re bone gantsinyana ke setse ke ba le magamane a matlhano ba e le gore stopa sa Orlando Pirates se no phunya le botong la stopa sa yona Milford ga bonolo fela ke ntho e le gore ba santse ba le kutse kudu-kudu ba tseba gore ba nyoko ralo ka yona lewa le la motlhomowe la mothomotshwang gare offside trap e ba leke go phela ba lebane stopa sa yona sa Milford ka baka la gore stopa sa Orlando Pirates fitlhage se sebaka ba ne o le phunya ga bonolo fela
2: Nonto Orlando Pirates nonto tlhopa sa na main fort re motse tsongwa bolo some ba tsha go le Orlando Pirates ba fana ka yona yo thiba kena thabana mabena mabena ntse go le toromela mo go nna leng ena ga debe kena khanyisani ba tsha go le bala ka go lana go pele ba tlhopa sa na main fort go le ka bankotsi romela ka bodikela ba le patlela main fort ba tsha go le ka rarate ene Sinyana ko kena pegane mtiane wa itla tsela kena pegane mtiane ho tsha go le kena pegane ho ya lona kwa morago betisha ba lona pirates tsela ka montle go le ba re a beta tsela ka tlhopa sa main fort ka mo karolo ya tlhopa sa na Orlando Pirates jalo o le bela Orlando Pirates lati mo se tsa sfitileng di no tsa bona tse di ntse tlhopa sa Orlando Pirates be ba di nisha ka mo di no tsa ka le boala le patlelo e ka mo le di no tsa ka le boa ke mo re ba nisha di no tsa bona tse di ntse tsona tlhopa sa na Orlando Pirates ba maemong a boraro mo papading tsa premiership e maemong a bobedi ka go fenya mo go pana premiership ba sona tlhopa sa na Orlando Pirates o tse ba tsere nako e telele ba le maemong a bobedi ba arolelana le tlhopa sa na Kaizer Chiefs ka go fenya megopo e mene ya yona premiership sona tlhopa sa na Orlando Pirates
3: ebe Arsenal ka mo Aforika Borwa
2: e ba tene ke second again ba rala ka papadi ya bone ya masometharo te e le papadi ya go bula madi ya dipapadi tsa ya mathomo ya setlha mo papadi tse masometharo ba kile ba di raloka e le papadi ya mathomo Orlando Pirates ba fetse papadi tse lesometlhano bjalo go kgona go bonera ba shimonyana ga botse ge ba re ka papadi ya mathomo tlhopa sa na Orlando Pirates sebelebele o tsea go le mama bosupa re tloša mona kana sebelebele o nyaka tsela ebitša kena dancing wa tseo tlo e fana a police o tsea go le fana dancing wa le mama bosupa ka rareteng kana dancing ya mošia go le ya go tswela ka montle ba re goalkeeper sa re tlhopa sa na Milford re le mo motsotsong wa bolesometee karolo ke ya pele ya papadi e le tsone papadi tsa Nabete premiership otheletše noto Orlando Pirates noto tlhopa sa na Milford e sale noto tlhopa sa na AmaZulu noto tlhopa sa Stellenbosch noto Golden Arrows noto Chippa United noto Golden Arrows noto tlhopa sa na Chippa United alo lati ke lebella disalatinyana tsa gore nka di tsenya mo papading ekwe go fitlha mo sebakeng se Stellenbosch ke setlhopha se tee mo setlheng se ba na leng khutla tlhopa sa na Stellenbosch ke bona fela ba na leng khutla mo setlheng se ka morago ga metsotso e lesometlhano ya mathomo ya papadi Orlando Pirates ba tsea kgolekana le Bonza wa fetotseng jerese o šomiša jerese ya botshelela mo setlheng se yana le Bonza o tsea kgole o e fana sebise sebise o tsea kgole e fana Dion Daniel Dion Daniel o tsea kgole o tswaka kwa batlhabela ba patlelo o e romela mo pijana ba tsenya maoto yo kitimela kena moremi wa tletseng lebala kena moremi ba feta ka kgwele ba motsa ba mefase ba le kona re phosh
3: ke iputsa ke lebeletse dibapadi tsa setlhopha sa Orlando Pirates kudukudu yanelang bothuma setšhaba le batheletše ka baka la gore ke sebapadi se se e le gore motlhatlhi e ba bontšha tshepo e kgolo mo sona setlheng se sa go feta ga dibaka tse dintsi tse e le gore o tlogang montšha tsona ke iputsa gore mo setlheng se re ka bonang bothuma motlhomongwe a thoma o le ka go nwesa dino mo setlhopheng sa yona Orlando Pirates
2: Shirley fela ba re letsetse melelwane ao ke o bona ebile ke be ke sa tshwenyege ka tsona ke mone mo maloko ane to a ise ka kwa botlhabela ba lepatlele gore o emišitše e flaga jalo lanti se lero se tloga se le ka tsela e nngwe re o lebelela Orlando Pirates papadi ba e raloka ba dira phoso kana chaine ba tlo re boledisa maaka re sa re bolela ditaba bona aua ba dira diphoso Orlando Pirates kwa morago ba dira phoso gape ba tsea go le tlhopa sa Milford ba ya kare 83 Milford ba tsea go le monao le ka go ba segelela e be e le Namthiane ba motsa ba mefase di le ditlinšitše ka bantse masomepedi tee mo setlhe se se fetileng tlhopa sa na Orlando Pirates go tlhoma rekoto ye ntshwa mo dipapane tsa yona premiership Dion Hot o tsea go le dira apen anda ka botlhabela lepatlelo o tswa ka lebele kena moremi o nyaka tsela kena tshepa moremi mama bolesometee bata cross e nyaka ditlhogo shireletso tswa ko morago shireletso kena qele re tla ka nna tlhopa sa na Orlando Pirates re mela ka morago rago mo nna nna le Bonza Sipo Chaina a le tee yo le nka ka re tlhopa sa na Orlando Pirates Dancing o tsa go le o rapela mona ba re ba patlelo wa le bela ka Cameron Dancing re mela ka pele go na Matit ka Tito ba mo tsaba mme fa se e be le ma yana la mbuthu ma mala kwa re push tshere na go telele yana la mbuthu ma a re le ka go tswang sona tlhopa sa na Milford ka go tlhopa sa na Richards Bay e bya lo re le melela di palo palo di bulela gore Orlando Pirates mo di tshentse le some tshe fitland doctor na latin ra ka re tshe le se tlhaserile mo go sona mo tshe le le gona ke papadi ya bo senyane go tsele some tsela re ba dira loka ile papadi ya mathomo ya sehla ba dira loka ba le ka gae tshe senyane go di mo ga papadi tsele some Orlando Pirates ba thoma ba le ka gae tsopa sana Orlando Pirates ga le bela mo leaking e kgole ka Africa Borwa Kaizer Chiefs ke go re go lebela ke opposite ya seo Kaizer Chiefs mo se thing se ba tlo ba ra loka papadi ya ba se swae go di mo ga tsele some tsela re ba dira loka ile papadi ya mathomo ba ra loka ba etile ba sana tsopa sana Kaizer Chiefs Arboni Dion Hoto kila nwisha papari nyama tomo anisha ka direct free kick anisha stopa sana Stellenbosch ibe le mose thing sana 2021 mose thing sana 2021 anisha Arboni Dion Hoto romela mo pelo tshe tshimelwane ke na teka dito sepedi eh a o tshe tshimelwane sepedi teka dito
3: a ke tsore mothomoki ka mogwe ba ina ga nne ka gona na ka bokala rolo bolela nnete ke ra gore ba se tsa le ka a tshe tshimelwane le tsogana la maswankani pele yena hoto ga raloka kgoleo o kwa o sa no ira loka gape se ya bontsha re ka nnete na go ngwe di petu je dira ke di baba di ka nnete na go ngwe di tloa di makatse
2: ba e ka kwa go la Tsorkop go ba ke ba ka kwa la Tanzania ba gwetse neo maema o tlo ba ruta bana go ile gore e tlo swa byanya tsare ba ba di ba tsha go le ba sona tlhopa sa yena Milford ba e fenya go tloka ba tlhabela ba le patlelo e fenya ke na Thobani Bengo Bengo tsha go isa ba ba patlelo mo gona leng na mthetho tetho wa itse tlo melo gona mdluli go tloka ba dikela ba le patlelo ke na Sfiso Sfiso tsha go le tlo melo ka mora mo gona leng na Vusi wa ga mthabela mthabela o tsha go le ibe le na o lo thikele o ifana mthabela mthabela o tsha go le tlo melo ka go ba tlhabela ba le patlelo ba le na go pele ba sona tlhopa sa yena Milford le ka feta ka khwele ba itse ke Milford mo bogare ba patlelo he tseke re bekane mthiane tseno tsa khwele o iromela mo gona leng na menzi chili chili itse ka brika la patlelo ka lsa gore la ngele mo gona leng na mdluli mdluli tsa khwele o iromela mo gona leng na thabana mabena mabena tsa khwele o ifana chili chili fana ka yona tibeke na police wa leng go marago rago yana a police to iromela mo gona leng na le bonza wa tseke na le bonza to iromela gona Justin Chain tseno tsa khwele ifana ka sinati sibisi sibisi tsa khwele rele mo motse tsonga bala se mishu pa garlo ke pele pa pare isa le noto Orlando Pirates noto tsopa sa ena Milford ba le ona kwa pele sa tsopa sa ena Orlando Pirates Cameron Dancing romela kana Dion Hoto imisha tsoka kana Dion romela kana Moreni beta cross ya go tsiba ke ena pa shire tsa bonolo pa tsopa sa ena Milford ba tsia go le tsoka mra kana Thobani Bingo bengwe romela ba ga pa tla mo gona lenga mtshiane tsena tsia go le fana menzi chili chili tsia go le we romela ka kwa pa tlhabela ba le patlelo mo gona lenga mvelo shika kayo go nya ka tsela kana mvelo shika kayo fela tlogela na chili serrete sa go sabori pa e feba all pirate pa tlele ka go feta ka metaile wa gana kana Thobani Bingo romela mo gona lenga na shika kayo tsia go le fana chili pa e laugh
3: ke ka mogoke bo le teng ke re ke papadi ya mathomo go no bolana nete a setla go bona ka mogo tlo fa lone Pirates ba mothomo ba fans tlo fa sa mona Milford di khole ga bonolo ka gona le stopa sa Milford o no go bona ka mogo bela tlhong di khole ka gona re ka nete a ha ba so kopane go no bolela nete o pe o fitla ka sesiba ka stopa sa lone Pirates ke sona mothomo wa ka re first ba bile di bagetse di botse go no bolela nete le re mothomo le stress ona ba sentse ba sentse ntlo ba sentse ba ile mogo ke ka mogo ile re ba raloka di papadi tsa bona o ba kere ka mogo ba tshela o melwane ga ntjinyana stopa sa lone Pirates ke ntlo ile re ba sentse ba ile moge e ba ile re mothomo ba nyoka feletsa ile re ba ka khwetsa sengwenyana
2: noto Orlando Pirates noto stopa sa ena Milford ke tsona di papadi tsa ena Betway Premiership se tla ke sa 26-27 re fete ka papatso
3: ikwa
4: Titika Major League birthday ya rena. Le Shoprite Liquor Shop. Kuja 750ml e fuba yifia Gordon's Gin. Uba ya Spirit Aperitif ka 164.99. Le 6-pack cha Bentley Candy 500ml. Cha Birria Van Hook Premium Draft ka 195 rand fair. Di go tshela ofta ka di 10 ja Agosto. Ga Shoprite Liquor Shop fair. Ga go rekisho tshe ba mngwa ka fatsa ga 18.
5: Tse pudu ka gore tshedi mosho e menwane nya rena e bile rena le ghetho ya go fetolana ga ya rena go ba mo re dula go gona
6: a wa wena biang bialo
5: go bona le kudu e mo dishetse go vota ka di 1 le ka di 2 August 2026 o ka register le online
6: a wa gona re ko tsebisa ba gora baka ka lebaka la gore go ke mogwa wa rena baswa
5: eya ka di 1 le di 2 August ke rena bawe get up show up vote
7: le nana ole le tla go wena ka thego ya IEC le SABC education
8: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
2: Kopa na lwena matheletse re le motsotso go masome pedi mo karolong ya video ya pele papari e sale noto Orlando Pirates noto tlhopa sa ena Milford jalo o tsebe mo historing ya PSL ya Premiership Latin a gona setlhopha se e le gore se ile sa re se ra le ka papadi ya mathomo se fetsa go tlhatlhosa batatira phoso la de paris milford ya bapalela e sa le mo koti kgole ka gara 18 milford pasenya nako monna o sa dira dipensele ka gara diphedi 18 tja go le baisa mogare patlela mo go nnang le ngena mthiare mthiare a ka raga kgonna ka yona ka rašhaine
3: ba iphina setlhopha sa milford e sebise ya sa ba fe kgwele eba ena talent mbat gore bano ba dikgwele ga bonolo fela setlhopha sa London Pirates a se re bothata keng gore bolelela nnete ye nngwe ya tsona dikgweletse ba tla go feleletsa e le gore ba kgona go e šomisa ntle e le gore o dira ke setlhopha sa Milford ba dira phoso e ba godie dibaka tseo ba nyaka go tsea dithago tse dintsinyana too many touches gona go bolela nnete eupia setlhopha sa London Pirates kantse ba tlhoko ba e tlhokomela bodikodi ka diphoso tse e le gore ba di dira ko morago ka kwa
2: o dirile ditšhireletso tse ka bantse masomepedi tee mo setlho se fetileng yana sepo chain setlha ka moka mo tšatši la legone setse a dire ditšhireletso tse ka bantse pedi yana sepo chain e le noto Orlando Pirates noto setlhopha sa ena Milford go tswa ka kwa go la KwaZulu-Natala ye ngwa di-province tse botse tse bose ke boletse gore go ya ka kwalati ke ile le wena e segale re sa tshwara re captain e fela wa ba botse tere ba badi ba tšago le ba romela kwa pele wa tlhopha sara Milford le ka feta ka kgwele mala kware ye botse papadi kana sebise tšago le ba e fana sepo chain wa e tšao šhaka kwa botlhabela patelo bjalo o tlo ntšhetsa ka montle yana sebise malakwane o emiša papadi kena malakwane ba ralokile sefapadi sana Milford magwagwa kena khanyisane wa ga gadebe ba ralekile khanyisane gadebe bjala a le ge ba ratwaiso wa bona go baka sa bone gore o dirigile matlhoga ga ba le mo kgweleng yena twaise tjalo Dr. Latire o lebelela dipalopalo ke boletse gore Orlando Pirates ke papadi ya masometharo tee ba raleka papadi ya mathomo le kenyegolo ba latlhegetswe ke papadi tse lesome ba raleka male ka papading tse lesometlhano ba fenya papadi tse lesometlhano kore ba fetse tse lesometlhano ba raleka male ka go tse tlhano ba latlhegelwa ke papadi tse lesome ge ba raleka papadi ya mathomo tlhopha sa Orlando Pirates re gopola gore mo setlho se fetileng papadi ya bona ya mathomo ba ile ba latlhegelwa ba Orlando Pirates go fetoga setlhopha sa bone mo leaguing ye kgole ka aforika borwa go latlhelwa ke papadi ya mathomo e fela ba feleletsa ba fentse league a re bone sebelebele ka radetre beta cross e ka bang kotsi mbutu o sa phasa kotsi bashitišono te barena
3: ke tikita ka eng ka modi
2: ba nyako tsena le ona ba sepla le ona Orlando Pirates phoso ka setlhopha sa ena Milford mo pele gare 18
3: a ke tse gorenang kane o sena mo wa go nyako tsea maikarabelo mo setlhopheng sa Orlando Pirates ka baka la gore a ke tse gore nka dinia le tsone tse dintsi bjale ka mo setlhopheng sa yona 18 area tsa setlhopha sa yona na Milford ke ra gona mo o mongwe le mongwe wa gore ba sanga di rile ke ra o mo a ke kuno mo nore ke mo ke mbutuma ke a se ja ine le ja moremi
2: mbutuma o pasi tsa ba isa la morao e to tloga ile direct free kick mo tseletse mo pele ga di 18 tsa sore tlhopa sa ra Milford e ka ba di meter di meter tse ka bantse shupa go tloga mo mothaleng wa di 18 go ya ka mo di nong tsa sona tlhopa sa ena Milford eva free kick ena direct free kick e le gore e tloba ya bobedi ke boletse gore ka setlha sa 2020-2021 Orlando Pirates papadi ya bone ya mathomo Dion Hoto o ile a nwiša ka direct free kick ba nwiša setlhopha sa ena Stellenbosch a re bone ke bona Dion Hoto mo kgweleng e lena Osinapolis re le mo motsetsong wa 23 mo karolong ya pele ya papadi ba tlo itloša ba tlhopha sa ena Orlando Pirates ya go tloša ke ena a police go tloša kgwele botse motsotsong wa 24 karolong ya pele ya papadi Osinapolis go tša Orlando Pirates o e faketa pele Osinapolis e le kgwele e bontšha e tšere yona deflection lati e bontšha e tšere yona deflection ke sa tsebe mohlomongwe ke sa bona gabotse o bontšha e tšere yona deflection kgweleo pele ga e yaka mo dineteng a e raga kena Osinapolis jalo o tseg mo setlhe se fetile Orlando Pirates ba e ba kgona go nwša nnwete go tswa gona direct free kick e nwša ke ena e tšere yona deflection e tšere deflection kgwele e motheletše ba yona o ka sere ba tlhabile ka lerumo ke sebapadi ke na vusimusi wa ga mthabela o ile le ka go ikobola fela e kobolla ka mogare ile gore yona e be ile on target e re rebele ka apolele ya kgwele ya maoto e be ile on target ka baka le ka sebeng on goal re tla ifanyana a polish motho ka masimo pedi pedi karolong ya pele ya papari motheletše Orlando Pirates ba jaketa pele Austin a polish
3: ke ne tlotloga a tlhokile matlhase na letshogana la bosimose mothabela ka baka la gore ba leka gore tlhomong wa ešireletša um gante ka mokgwa a ithulang ka tlhoko ka gona e feleletša e le gore um itea yona deflection eo tshogana la a tlhetsa ka nnete ga gona o sena ntho e le gore a ka e dira ka baka la gore ena ba setse a ipoditse gore motlhomo e tlotla mo wena um mo a leng gona um letshogana la a tlhetsa
2: ba dira phoso ke yena tlhetsa o tswele ka mo 18 loka o isa kwa pele Orlando Pirates ba dira phoso le bona yo fenya ke basware tlhopha sa yona Milford
3: obia e beditse kokota go ne bolela nnete setlhopha sa yona Orlando Pirates ke makale vesete ba fetse ba jaketa pele kudu-kudu tsa go thagong ya yona free kick ka baka la gore di kgweletse e le gore batloga ba dibaka tse di botsitse le gore batloga ba di tlhola kudu-kudu ka mo letlhakoreng la yona sebelebele le ge e le gore di atla a banape ba di šomiša ga botse ka mokgwa o kgona go bona kgole ya bona o ba nno ya bona e feletse e tswa mo thagong ya yona free kick
2: mešitše dilong tša senyane mo setlhe se se fetileng a ralke dipapadi ka moka go tsona kena Austin a polish a kgonne go thusa go nwesa magaka ba nga tshelelang mo setlhe se se fetileng re le motsotso wa masomepedi tshela karolo ke ya pele ya papadi ete Orlando Pirates le fela setlhopha sa yona Milford ete Orlando Pirates le fela setlhopha sa yona Milford la mafelo Orlando Pirates ba latlhegelwa ke papadi ba leka gae ba nwešitše pele e be e le mo setlhe sa yona 23-24 ba fenywa ke setlhopha sa yona Stellenbosch ke kgwele ba rena kwa pele Orlando Pirates ke yena a police tsenya batho ba setlhopha sa yona Milford ba e fenya kgwele ba iša bo bogare wa patlelo mo go na le ngena mthetho thetho tša kgwele le ka fetiša tsenya mato Orlando Pirates romela mo go na le ngena moremi moremo tša kgwele o e fa Botima Botima e fana teka tito karare 18 le ka gore tlwa ka ga yona ya mopalela kgwele e tswela ka montle ba re go kick ya sona tlhopha sa yona Milford
3: o ikhwetsa masange a e ba gona le segalela masonge ke ka bogala gare sebelebele go leeleng ke be ya sebelebele e ba tshwanetse o ba ka nnete ba tlo ba setsa e le gore motlhomo o kgonne o e fitlhelela kgole eo ka baka la gore segalela masonge di ra tsewa ra gana lebele ke ra gore le nna ka mogola kgole ela e ke ipona ka ona ga e le yone e kile o e tshwara wena setšhaba ela
2: o lebelela tlhopha sa yona Milford lati ke setlhopha se e le gore ke papadi ya bolesometeng mo tsatsi la legono e le ya league ye kgolo ya Premier League e ya kere rebolela ka Premier League re bolela ka Premiership le Motsepe Foundation Championship ke ya bolesometeng ba e rale ka ba tswile ba etetse provinceng ya ka Gauteng gomme ga ba sa fenye papadi ba etetse ka Gauteng ba sana tlhopha sa yona Milford mo historing ya bona re tse ba re sana tlhopha sa Milford se thomile mo setleng sa yona 23-24 morago gore ba reke setlhopha sa yona o Thungathi go tswa ka kwagola KwaZulu-Natal bona ba sana tlhopha sa yona Milford ga ba so fenye papadi ba etetse Gauteng bokaone ba bakileng ba bo dira ba ile ba rale ka maleka papading tse tlhano ba latlhegelwa ke tse tlhano ba sana tlhopha sa yona Milford
3: ka gopela gore ba fitlha mo ka
2: ba tša kgwele Orlando Pirates ba rale ka kgwele e botse ba e romela ka botlhabela lepatlelo mo go na leng na Dion Daniel o nyaka tsela kena Dion Daniel a ba godisi baka se se botse fela a dira gore gobe bothatanyana bo e rale ka kgwele ba e fenya bonolo ba setlhopha sa yona Milford tša kgwele ba rena kwa pele kena Zika Kayo o nyaka tsela kena Zika Kayo ba mochaba meafase kena Checker Tito ke botšhitše lati kare o a itse ba gore Checker Tito ke eng ke bjala bjebongwe bja go baba bja ka kogola Mexico ba re ge bonwele o tlo sepela bjale ka koloi ya lenyalo ge o nwele bjala bjo bjana teka tito bjalo gore ba bitse gore ba bitse go na le sepapadi ba re kena Jesus Corona wa ka kogola Mexico gore ba mmitse teka tito ka baka la gore teka tito ye le sefane sa gage ke maina a mabjala ba raua yo bo baba gagolo ba e ra ena Jesus Corona Tito Maswanganyi ba sepapadi sa pele mo setleng se motheletše go tsena ka gara dibuka tša malokwane a kgwetša karte sorolwane yena Patrick wa ga Maswanganyi ba tša kgwele go tswa kwa morago ba sana tlhopha sa yona Milford ba tša kgwele ba setlhopha sa yona Milford bjalo ke latlhegetse ke dilo tšaaka molate ke nyaka karte sorolwane ke sa e bona ke e kgweditše ba tša kgwele ba sana tlhopha sa yona Milford ba e romela kwa morago gore le mo motsotsong wa bo masomepedi senyane karolo ke ya pele ya papari e sale ete Orlando Pirates le fela tlhopha sa yona Milford bjalo ke sepapadi sa bobedi yena teka tito mo setleng se e ba sa mathomo sa Orlando Pirates papading ya Stellenbosch le tlhopha sa yona AmaZulu a thini makokola o kgweditse karte sorolwane o kgweditse karte sorolwane bjalo ke sepapadi sa bobedi yena teka tito awa ebile o tswela pele go theogela fase ke sa boraro semisiabi o ile kwa mathomothomo wa bobedi ya bana a thini makokola Milford ba tsha go le baralaka kana ba gara ba patala tshiba gara Cameron Dancing tsha go le romela kwa pele mo gona le ngena a police o tla gana mamanga bo tshipa gana police o tla beta cross ba shirletsa pastor pasana Milford o tla ka brikela le patala kana mdluli ibe le na qela qela tsha go le fana mdluli we are na kwa pele kana mdluli tsena ka ra bana ba morala ka magoga mala kana re push kana Cameron Dancing ke la mala kana re ka ba kala ro ngwana ke tlo go tlogela eh re le mamotse tsoma sa metharo ka lo ke pele papa re motheletse e sa le noto tlo pa sana noto tlo pa sana Milford at the Orlando Pirates tamaga kupe eh ke le tsa tsantsa eh ba lo o raua eh ba rona go ba le soft heart eh mo se pe sana si welele ka ba kala re pa sana matatantsa sa le gona Arena ka 96-97 or plus papa sana Manning Rangers about George Komantarakis. E arawa. Ke so ke se sa go pelang ka ngwa ga 1996-97 ka se fa seo. Atelage papa re alaka go la pele go la Atletville. Modlolo tsa go le mamogolo se mete ba ta cross e ka bang coach a gona motho. E ke ti mile te go le ka tshwana ya o tshwala ka mantle ba re. Ha be go kika sana so papa sana Orlando Pirates. Dele ete Orlando Pirates le fela so papa sana Milford. Jalo o tsere ke papari ya masumi pedi te la ti mo se tsere le mo ngwa 2026 ya si mushu ira ka tsopa sana Orlando Pirates mo papari tshe tshe masumi pedi tshe ro di fitile ba fenge tshe so metharo ra le ka male ka papari tshe tselela ba la tlhaga tshe ke papari e te fela mo nako ya si mushu tsopa sana Orlando Pirates jalo go lebelela mo ri papari tshe ba dira le ke tshe masumi ma pedi ke papari e tshe pedi fela ba ile ba pala ke go nuisa ba ra le ka tsopa sana si kukune le re ba ra le ka tsopa sana Kasrik se se fetu tsheng lena tsopa sana Kasrik Stars tsara ba papa ri mbacha go le ba sana tsa pa sana Milford re mala ka brikela ba le patelo sha mo gona lengna menzi menzi tsa go le wa le bela to re mala mo gona kana chili chili tsa go le re mala kwa mara ba mushetsa ona o fetu go le transformer o tlo re mala gona swiso ga mdluli mdluli tsa go le o re mala kwa mara mo gona lengna ba ga re mtiane tiano tsa go le o re mala mo gona lengna mthetho thetho to re mala kwa gona lengna hleza hleza tsa go le wa itse pa mo tonga na hleza wa itse to fam patchane re mala ka bohlabela le patelo yo ke ti mare no tsa go le e tshwela ka montle ba re a be go kick e re ka re a be ona ta tlhela ka tsa pa sana Orlando Pirates
3: le bolitse ga mogoba rata le bathegi ba setlhopa sa Orlando Pirates ba chetile ka gona ba apere mebala o ba tsona di jersey tsa bona tsa setlhase tsa bona tsa anibale ke lebeletse mo garabeke ke lebeletse mo na social media ke lebeletse gore setlhopa sa Orlando Pirates ba butile benkele ka ongwe o ma benkele go parara ona ka mo Gauteng ke setse ke bona motlhaladi o motleletele wa barati ba setlhopa sa Orlando Pirates ba reka di jersey tsa setlhase
2: ba re a se panka e le re tseba gore go ba le methalari yo metelele e ke balatedi ba Orlando Pirates ba ya go reka di-jersey ba dira phoso ka rare etile ba tlo raga tlhopho sa Milford feta mothoko jalo Samson wa Mathabata ke o dumedisengwa reng o moswa Samson wa Mathabata a re mo a leka kwa gokena ga Mathabata mphaneng Vincent Makove le na rawa le na ke twa kipsina ka papari mo tshilala le khono ke le ka sprints ga eng ka go la phahla monno manoge ba tsha go le ba tsha pasa Milford bo pela 18 go le ka bankotsi ya tsha pasa Milford ba sinya nako ba khwetsa di bakatse botse tsha pasa Milford e fela ba sinya nako mo theletse go ntsha gwele go ba ba tsena go telele ba nyaka go dira tshe a di direra mo papari nya go le maoto Dancing o tsha gwele bina le bona isa a le kopele kana o tsho ko morake na mthabela hi ya ka botlhabela o patla le kitumela ke na Dion Daniel Dion Daniel no tsha gwele o irimana gona moremi moremi e fana Dion Daniel ka up and under mbuthuma o ya kae go tsela minwari yo kitumela ke na goto goto tsha gwele o isa gona mbuthuma tsanya no tsho ko moraba sa tlhopa sa na Milford e bile ya go tsola ka mento go le ba re a beta tlhoka tlhopa sa na Milford
3: ke le khatle ga mohombo thuma ka bakala gore se se ya bontsha gore ka nnete o tloga a le gona ka mo papading ya gae mo nagana wa gae go gona ka mo papading ya gae ka bakala gore o ne di papadi tse dingwe a di tsa ipona gore ka nnete o setse melwane e ba yo lela o tsiya go lela ra e ka bakala gore le nna ke gona e gausi le nna e re ke tse a di tsa ipona gore ka nnete o setse tsetse melwane o piana o gona o tse ba gore a e mo ke setse melwane e re ke le se gholela
2: ke kwelo bolela ka di jersey tsa Orlando Pirates tlhopa ba ntse di jersey lati ke botse le dikere tshe lord ntse ke di tlhopa tsa go fapana fapana le ge ile gore ke na le go kwa ba rawa tlhopa se se itseng jersey ya bona ke botse go feta efeng jalo ke maka ka reng mosadi wa ka ke a se motse go feta go fe le mongwe le mongwe bona mosadi wa gagwe le motse se se ratileng ko wena ke se se bonang ko wena le se se botse tsere ba pari ba tsa go le ba fana teka tito o ya rona kwa pele kana teka tito ba bo apere o ya ka re etile teka tito ya moshiya go leo ke go bona go re tshoka mo ntle fela mala kwa na re play on yo thiba ke na tleza re mo tsoka ma sumetharo ne mo ka re lo nya pene ya papari Smaki wa aphane a ke tse botsa re Smaki go la tatela sopa sefeng wa ga aphane go tswaka kwa ga Malibitsa a re o ipsina ka papari mo tsela le gone ya lo tlompotsa re latela sopa sefeng ya na Smaki wa ga aphane e ke motse ba ke le siwa go shika go tswaka kwa Molwetse ga rankhuwe bjalo Molwetse le ona ke engwe ya go nyaka tswana le Soweto ena le letelete go na le bo rankhuwe go na le Molwetse ga secha a ke tsoka sechaba go ba ga sechabe ka kwa go la Molwetse ke engwe ya di ba ya di bakatsa go ba le di bakatse dintse
3: o ka ra kwa ba di bolela o ka ba ipitsa gore kae ka bokala gore o feta go di rena re fetang re ya gae re o lebeletse re bona o ka re ke ona mo fela o ka re di felela ona mo atlhatlha fela le ana e nngwe ba re keng opia fa ka mo gare ka mo a Molwetse
2: ke tserentse ka Molwetse ke tseba Soweto ka re ke tse masometharo tee ke tseba Midlands bo Diepkloof bo Protea North Protea Glen bo Naledi bo Zola

0: le tsela gore ba mo tsentsha gara ba botlhata ga ba gararo di tlhaselo tse dingwe tsengwe tsa tla ka stopa sa yona mbele foot ke di tlhaselo tse ile gore bua fa ke stopa sa lona le Paris di goile ka gore o sibitsi ba no ba neela tsa ga mo ga bonolo fela ke ka mogo bona so so gana la chain a kwa tleng ga gona
1: bona gape ba dira push ka ra le tle stopa sa yona mbele foot Orlando Pirates ba tlo feletsa ba fele mbele foot no ba kokota ba nyaka gore Milford re nyaka le nwishimo tsa tshela le khono ba tlapa sala no Pirates mbuthu ma utsha gwele we fa moremi ma mabo shupa kule ka bankotsi ya ka re 18 kana moremi o nyaka tsela moremi o tlo bata cross ka bankotsi gana o tshoko morago ke na tele tsha gwele re mala ka brikara ba lapatela modlulu tlo ra kwana batho matheka wa tshotlo e fana menzi chile wa la tla digwele nna ko le nako menzi chile o la tla digwele ola no Pirates ba tsha gwele kana dancing u bina le ona ya kwa pele ba mo tsha ba me fa se mala kwa re mengis
0: Menzi chile gore ba ka semphale ba Orlando Pirates.
1: Jalo re bolela ka dijeresi lati. Le nna ke re ya ge setlhopha. Sentse jeresi ya go eta. E botse-botse a ke dumela gore na le jeresi ya go tshwana le setlhopha sa gešo. E ba rale ka kana ba etile setlhopha sa Arsenal. Ge o sa dumela motheletše lebelela go yona setšhaba motshwane wa thulare. O bone jeresi ya setlhopha sa Arsenal. E ba rale ka kana ge ba etile setlhopha sa Arsenal. E tlo ba friki ya setlhopha sa yona Orlando Pirates mo pele ga di 18 ja sona setlhopha sa yona Milford o tsebe no le ba banwesitse yona setlhopha sa yona Milford ba banwesitse go tswa go yona direct free kick re le motseng wa masometharo seswai ete Orlando Pirates le fela setlhopha sa yona Milford a re bone na Dion Hotot kana Dion Daniel Hot ra ka pelapele re ya papatsong yana Dion Hot a re bone toshimashima bjang kana Dion Hot Hoto e tlosa gwele kana Dion Daniel tlosa romela ka re 18 ke gole ka bang e kotsi ya bašia tsala Orlando Pirates ka re batlile ka megomo e moswa wa go tlosa dikgwele lati o ile roka re a ba gona go ba rona le go perfect ga botse ka bakela gore nako le nako e ba tlosa dikgwele ga re tloge ka tsela gore o ka feletsa o itse ba ile ba gona go e tlosa kgwele bjalo malokwane a re kgwele boele morago bjalo e boele morago yona kgwele e tla re bonana Dion Hot re setse ka metsotso wa re ka bake metlharo pele ra papatso Dion tlosa kgwele Dion o ya go etlosa kena Dion Hot go le kotsi feta mo godimo ga dino re ya papatso
2: moletse o bohlokwa go bamogedi ba Grantcha SASSA a le a tseba SASSA e netefatsa bamogedi ba Grantcha yona ka kgwedi a e ka ba o ile wa kgwetsa molaetsa wa netefatso ya kamogetso ya grant yago mo o be o ka tlase ga seo se bitswago life certification sethwenyege wena o obamela taelo kgweding ya August dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya grant ka la bobedi la di-4 ba go se itekanela gabotse mmeleng ka la boraro la di-5 mme la bone la di-6 go be grant ya bana ge o sa tlwa go kgwetsa grant ya gago matšatšing a ba dulego se ishepele mafiša ka go kiti mela di ofising tsa SASSA emela go fitlhela ka labotlhano la di-7 yona August tseba gore go ka kgwetsa grant ya gago ka di-7 seo se ra gore kamogetso ya gago ya grant e tsenkeke diphatišišong mme o tshwanetse go leba diofising tsa SASSA ya gausi go ba ka tlase ga kgontišišo ya seo se bitswago life certification molaetsa wo o tliša go wena ke SASSA # SASSA cares
1: noto tlhopha sa Milford ete tlhopha sa Orlando Pirates le motsetsa masometharo senyane ka rong ya pele ya papadi ba tša kgwele ba Milford romela mo go na leng na bengu tša kgweleo o e romela ka kwa botlhabela ba lepatlelo iša mo go na leng na mthethwa mthethwa o tša kgwele to iša mo pišane mo go na leng na zikakayo tša kgwele wa e fetiša le ka go iša mo pele mo go na leng na garebegarebe o iša mogare ba lepatlelo mo kitimang yena mthethwa mthethwa wa itse to romela gona mthabela mthabela o tša kgwele to romela gona olothitlele o nyaka tsela kena olothitlele wa itse to romela kwa pele kgweletse bang ke yena yo thiba kena sebelebele ka sebele o e fa lebonza lebonza ba dira phoso gape Orlando Pirates tlhopha sa Milford ba tlo nwiša ya pala
0: fa
1: fela ba re polaya ke mongwe ga ena lebelo Orlando Pirates lati mo tšatši la legono ge ba ka ba nwiša e tlo ba le phoso ya bone
0: ke nnete ka baka la gore setse re boletse gore
1: ba tša kgwele ba e romela kwa pele Orlando Pirates fela o šia kgweleo ke yena moremi o ešia ka lebelo kgwele ba etša go tswa kwa mora kena mthabela romela gona seza o e romela ka brika la lepatelo gana modlole Mdlulu tša kgwele le ka go e fetiša ba tsenya matho wa tlhopha sa yona Orlando Pirates ya go tswela ka monte ba re tahlhelo ka tlhopha sa yona Orlando Pirates ebe ke bolela ke re ba ga Mdlulu a ke tse ba ra le ka kgwele ya maoto mo nna ke tswang gona ga se batho ba kgwele ya maoto bo Josiah Mdlulu ebe le tišhere ya ka maloba a wa bese motho wa kgwele ya maoto ma efa e le gore ke na lebakabaka yona ke gala lebakabaka se gore o bona ke ba re ke go na le bo mabino a go sola a se mabino a go sola tsara ba pari matcha kgwele ba tlhopha sa yona Orlando Pirates ba romela ka botlhabela ba lepatlelo a police pinša mona dinaka o ya lona kwa morra kena a police romela kwa morrago ra mo go na leng na sipo chain chain o tša kgwele wa lorashika kena sipo chain wa e gorometa kena sipo chain ka mo karong ya bona ba tlhopha sa yona Orlando Pirates

0: ee bjalo yena maseke Harrison Thupa rao wa o tla go bolela nnete tšereše a senale ke botse ee ka sephulano ba re ba fele ka maatla ee ba fele ka maatla tsa re mapadi matšagwe le go tswa kwa morakana mothabela re tlwa kana go leo le ka fetšago le fana ka yona yo thiwa kana Dion Daniel o ya kwa pele ke three against three Dion Daniel heto ka re etelo bata cross ya go tseba ke yena e sa le mo kotsing go le ba tsenya maoto fela e sa le mo kotsing ngwana no Pirates ba tšagwe le re mela mo go nalang a police betiša monna e ya go tšwela ka montle ba re khutla ba nyaka penalty ba tlhopha sa yona Orlando Pirates
1: ke ra gore mo tlhaselong ya setlhopha sa Orlando Pirates phoso tse pedi tsa o dira ke dibapadi tsa setlhopha sa yona Orlando Pirates Dion Hotto o ne o bolela nnete ba santse ba jere maikarabelo kwa ka baka la re ba e maemong a mabotse dibapadi ka moka tse e le gore motlho mongwe a le ka o dinyeletsa go leo e ba setse ka nnete ba setse le gore ba setse ba na le dibapadi tse e le gore di gausinyana le bona gole e le ralokileng ke a police ba santse o bua ka nnete a e file sebelebele a mo gausinyana le ena ke ena le tshogana le gore ba a butse um go ne o bolela nnete ke nagana gore motlho mongwe ka iseko sebelebele ka ba bile maemong a mabotse a o noša
0: ke papadi ya masometlhanopedi e raloka ke Orlando Pirates letlhopha se e le gore se fetswa go tlhatlhošwa go tswa leaking ya ka tlase Orlando Pirates ba fentse papadi tse masomepedi senyane ba raloka malekago tse lesometlhano ba latlhola ke papadi tse supa ba sana tlhopha sana Orlando Pirates tše khutla e ba e romela ka re 18 kgoleng ya ka ditlhogo ya bapalela e ya go tswela ka montle ba re goal kick jalo go lebelela la mafelo Orlando Pirates ba fenywa ke setlhopha se e le gore se fetsa go tlhatlhošwa e be le setlhopha sa Cape Town Spurs mo setleng sena 23-24 ebile go lebelela sona tlhopha sa Cape Town Spurs ka nako eo se be se tsene go tswa mo di-playoffs sona tlhopha sa yena Cape Town Spurs jala ke la mafelo Orlando Pirates ba latlhegela kgatlhelo tlhopha se e le gore se fetsa go tlhatlhošwa e ke lekga la botlhano ba raloka setlhopha se se fetsa go tlhatlhošwa e le papadi ya mathomo ya setlha sona tlhopha sa yena Orlando Pirates jalo o tsebe mo historing ya PSL lati tšaka motshwane a ke re na le ge re araba le yona off season aoa be re dira papadi tša mopo ya lefase e fela tšaka motshwane ke ile ka bolela le tsona go raoa setlha se seswa ke kgopela oa re tsweleng pele ka se re tlwaetšaneng ka sona ee di a raoa go na mathata be ke sa le ka babotsa lati gore mo historing ya PSL go tlwa 96-97 of tla motšatši la legono ke lega le tee mo setlhopha se re se fetša go tlhatlhošwa se fentšeng setlhopha se e le gore e be e le bašireletši ba mogopo ke se ke lega le tee mo e le gore setlhopha sa amazulu ba e le ba fenya setlhopha sa Bidvest Wits ka nno tše tharo go le fela bjalo ke be e le papadi tše masometlhanotee ye ke ya masometlhanopedi bjalo re tlo ba re tlhopha sa yona Milford ba ka kgona go boa morago ba fenya papadi re tse ba re tlhopha sa Orlando Pirates ge ba nošitše pele aua go na le mtsa ba re ke Pitbull ge ba nošitše pele a go boele ge morago
1: kudukudu e ba raloka ba le ka gae o ne bolela nnete setšhaba le ba thiletše ka baka la setlhopha sa Orlando Pirates ge ba setse ba raloka gae ka nnete setse boletše ka yona Pitbull ore ae batshwere setlhopha sa Orlando Pirates eupe e re boelela morago monyana ko diphošong tse e le gore dira ka setlhopha sa Orlando Pirates ke nagana gore motlhadi wa setlhopha sa Orlando Pirates a ke tshepe gore o tla thaba motlho mongwe a ye go ikhutša a ne a leketa pelo ya nnoete go ne bolela nnete ka bala gore menyetla e le gore ba bile le yona setlhopha sa Orlando Pirates le ge e le gore diphošonyana tse e le gore ba dira ko morago ka kwa ke nagana gore motlho mongwe ge ba ka ya go ikhutša gabedi setlhopha sa Milford ba se o boe morago ba tla ba bana le batlhatse setlhopha sa Orlando Pirates
0: ga tša kgwele ba sana tlhopha sa Milford bo gare bja lepatlelo yo thiba kena mthiane e fana mthethwa mthetho wa itsetse o romela ka kwa botlhabela ba lepatlelo mo o ketimang ena mthiane o tšagwele wa e fetiša o e fa bengu tšagwele e fana shilo tšagwele ba le ka feta ka yona eya mo go ketimang ena garebe o nyaka tsela maame ga bosupa garebe o e fa ba Orlando Pirates ba itša ba ntšhetša ka montle semi mankge a ripsna ka papadi a le ka kwa go langwabe go lama ma-7 ka kgoši magolego a re ke ena morei wa ditlhapi ge ke yaka ga ke fete ka kwa ke tša ditlhapi ke ena sengwa ga mankge tsana papadi matšago le ba tlhopha sa yona Milford ba iša ba gare go patlela mo go na leng na mthethwa makeza ngobiši o efa mdlole a tshwarele ke ena tele o tšagole le ka gorega lekgole ekela kwa kgolegeleo ke tše sebaka se go dumedisa batho ba ka kwa gola lekaung a ke tse gore wa e tswa lekaung kgausi le Hoedspruit batho ba ka Dullstroom ba ka Bethal a ke tse wa e tsona Bethal o e kgwetsa mo N4 Bethal ge o ya go la Nelspruit batho ba ka di-Oaks batho ba ka Leofontaine Manapjane Magatle ga boskopito batho ba ka Letebejane lebala bja bogome ya rena ga bo Jimmy Mothemane wa setlhopha sa lapeng FC ke na Jimmy Mothemane sa lebala batho ba ka Bronkhorstspruit Bolobedu ga bo Poulwane le mafefe ga kgoši mafefe ga bo skomota tsana ba ba di ba tsa go le ba tlhopa sa na Milford pa le ona ka re entry Milford tsa ka se se botse so ka le ka ka wa si ya nako Milford sa le mo go tse go le ba shirletsa ba tlhopa sa lona Pirates fa le ba gona go e fenya gape go leo Orlando Pirates nga se re ba rusitse la tik le bele tsore mo le papadi tsa mo Paul Fase di a felang ba tshwetse pele ba ra le ka dipapadi tsa segwera tlhopha sana Orlando Pirates e fela kwa morago ba tloba sa kopana ba sana tlhopha sana Orlando Pirates a re bone napteka tito romela ka brika ba le patlelo combination ya 1632 romela gona sebelebele o romela mo gona le na Cameron Dunson o tja kgwele ke na Cameron Dunson o romela gona teka tito re le mo motsotsong wa mathomo ya mebedi re filong yona mo karolong ya bedi ya pele ya papadi tja kgwele ke na teka tito o a e forotla forotla romela gona Dunson Dunson o tja kgwele ka pass o e fa Mbutuma o phasa ba tlhopha sana Milford Milford ba go le bogare ba patelo ba lebele ka tlhopa sana Milford mo bogare ba patelo ke ena Mthiane Mthiane o tja kgwele yo a rona kwa pele ke ena Mthiane o totlogelela Thobane Mbengu Mbengu tja kgwele tshela centera wa e gama o e romela mo gona lengna Mthiane Mthiane wa e tjata romela kwa morago mo gona lengna Mthabela Thabela o tja kgwele romela mo gona lengna Mthiane tetse lebala ka ena Mthiane o e fa Menzi Shili Shili o tja kgwele o nyaka tsela o e romela ka kwa bahlabela ba le patelo mo gona lengna Mbengu Mbengu tja kgwele o e romela gona Zikakayo Zikakayo o tja kgwele o romela kwa morago gona Vusi Mthabela Thabela o tja kgwele o romela morago rago mo gona lengna Spamanda wa ga tsesa tisha ka brikela ya patlo bona olo tikele ka lo tsha khole romela ka morago ga Spamanda kele Spamanda ke sa tsesa tsha khole we fana ba ga ni mthia lebelang mthia tsha khole ga lebelang mthia romela ka go botlhabela ba le patlelo ba tswa kana kana Vusi Mthabela wa gama mala kwa re papa ri ferile pele ke tla bona la team go be go na swa pa di mo tlhopesa na Witbank Aces ba re ke Johannes Chile ha ke tswa mogopola kana ke ile kwa morago kwa yana Johannes Chile ge ba fenya mogopola yana Bob Save ka ngwaga wa 1993 e be le ka rolo ya tlhopa sa yana Witbank Aces yana Johannes Chile lati papari fedile karolong ya pele papari e fela e le ete Orlando Pirates le fela tlhopa sa yana Milford mme tsene motsotsong wa masomepedipedi eno sa kana Osinapolis go tswa kona direct free kick a tsa Orlando Pirates a e fa keta pele yena Osinapolis
1: ke ra o rekile beletse dipoelo mo karolong ya mathomo a papadi ya kmaka le setlhopha sa Orlando Pirates se tse re keta pele o peke maka ja ke thaloko ya bona gone bolela nnete le ge e le o rekisetse ke boletse gore motlhomongwe a re nape re letetse tse dintsi ka boga la go setlha kona se sa thoma epedi phoso ja bona ke nagana gore ke tse dintsinyana gone bolela nnete tlhopha sa Orlando Pirates ke ra gore talente mbata
0: moteletse papadi e fela ka na tsela eo e le noto tlhopha sa ena Milford ete Orlando Pirates a ke tsere wa papatso ba gona re fetela papatso pele re feleletsa mo karong ya pele papatso
2: aba gona re ka no feleletsa re iketlile re nabile a ke ba bone mo
0: ke a leboga doctor lati Orlando Pirates re bone mo karong ya pele papatso setlhopha sa ena Milford le bona re ba bone a setlhopha se le robolela nnete se bontsha setlhopha le mathata ke lebeletse gore ga se setlhopha se se pakang bus re lebeletse gore le gore ba goditse menyetla e motse e botse ya go ka nwisa a ba o ka ba kgona go ragala ka modinong ka botse bothata e le gore ba tshwara go le nako e telele ba setlhopha sa ena Milford ke eng se e le gore ba tshwanetse se dira ge karolo ya bobedi ya papadi e tlo thoma
1: ke nnete ka baka la gore gona o bona pharologanyo ya maitemogolo gona o bolela nnete ka baka la gore nyaka maitemogolo a maemo a odimo kudukudu ka mogola Betway gona o bolela nnete setšhaba le bathiletse eupie ke sa bolela ka setlhopha sa Orlando Pirates ke setlhopha sa e le gore motlhomongwe le ge e le gore ke papadi tja mathomo eupie diphoso tse ba e dirago ka nnete ke phoso tse e le gore motlhomongwe tja bodutunyana tse e le gore ga ba tshwanela go ba dira ke lebeletse tshwana la talente mpata ke ra gore go le ngwe le ngwe wa bobedi a e hwetsang o ene ela setlhopha sa yona Milford FC eupie setlhopha sa Milford FC le bona ga banape ba tea mothomongwe motho a ka re dibaka tse e le gore banne ba fa ke setlhopha sa Orlando Pirates ga ba di šomiše ka botse ka boka gore le bona ba tea ba neeletsana gantsinyana too many touches motho a ka bolaela ka bona ka mokgwa o setlhopha sa Orlando Pirates ge ba ya pele ba tloga ba tshosa ka boka la gore ba kgone go phunya setlhopha sa yona Milford FC ga bonolo fela eupi a bonapa ba sa di šomiše ka mokgwa ba tshwanetse ba di šomiše ka gona dibaka tse e le gore ba di tlhola setlhopha sa Orlando Pirates
0: lati re tseba re tlhopha sa Milford se fetsa go tlhatlhoswa ebile se tlhatlhoswa go tswa mo go di-playoffs re ka re maitemogelo a e le gore ba ka ona a se bonagalo ke maitemogelo a e le gore alokaetse leke e kgole ka Aforika Borwa ke lebeletse gore tlhopha sa Milford ge o lebelela lenaneo la bona bontsi ba dibapadi tselo di a raloka mo lenaneo la bona ke dibapadi tselo re be di raloka mo setlhopheng se mo setlhe se se fetileng
1: ke nnete ke nte tlhagisetse ke e laeditse ke re ae o fitlhe ka mo tloga o nyaka maitemogelo ka nnete a maemo a odimo ka baka la gore ke ge o motlhomongwe o ka lemoga gore gantsinyana ditlhopha tse e le gore di napa di le gore dia motlhomongwe di a promotiwa di tla ka ona mo leaking e kgole ka mokgwa o feleletsa o bona bangwadisa dibapadi tsa maloba tse dintsi o ba dibapadi tse e le gore motlhomongwe wa setse bana le maitemogelo a ona mo ona premier Betway Premiership ka baka la gore a e makatse ka baka la gore maitemogelo a bona le a ka kua division ya fase ke maitemogolo a o fapana go no bolela nnete mo o nyaka maemo ao ke dibapadi tse e le gore mothomo ke tša maemo a odimo ke ka mokgwa o bona le dipheto tsa bona tse e le gore ba ditšea tse dingwenyana o feleletse o ebutšhara e ka nnete mo o tshwanetse o ile maitemogolo stopfa salon pirates a ke tshepe gore yena motlhatlhi o tla ithabela ntlha e tee fela e le gore ba ye ka yona ba go ya go ikhutša go bala gore ba bile le dibaka tse dintsi go no bolela nnete tse e le gore mothomongwe ba tshwanetse ba di šomišitše o ya ka maemo a setlhopha sa yona Orlando Pirates.
0: Motheletše papadi e fedile ka yona tsela yeo e le ete setlhopha sa yona Orlando Pirates le fela setlhopha sa yona Milford. Nna le wena le molatelo wa ga magato re tlo kopana mo karolong ya bedi ya papadi. Mo karolong ya pele ke tša dithapo ke dinametša tseleng ya Henley mo tseleng ya Henley. Henley ya go kopana le Empire. Empire e kopana le yona M1. M1 ya go kopana le N1 go fihla toropongkgolo ya Polokwane. Landos Marelena Hospital. Tšhaba Moditši.
2: Motlhongwe pela gage le ntšhabela sa ruri ge le kanong ka dima motsotso o tee fela a ke rialo ge dipapadi di thoma go etša ka fao di thomilego ka gona re na le batheletši ba babego ba ba tswang kgole le tsona dipapadi tše ke boletšena fa le mokgala ba mongwe ga mphegwana ntate mphegwana a bolela tšea digopolago gore go tlogana morago 1996 go thoma yona PSL ge namile thopa ke Malin Rangers o re pele ga ge setlha se thoma Kaizer Chiefs ba ile ba ba gadika ka dino tše senyane go ete e fela ba tla ba bua ba tswela pele ga botse e fela se se gogile go šedi go yena seo ke se bonago ke gore Cosmos a le Kaizer Chiefs ka ge go thoma setlha Samukelo Jamjam le Jacob Chisebe ba ile ba bontšhwa dikarata tše dikgwebidi mo papading eo ge re lebeletše papadi e ka fao sepelago ka gona re ka feleletša re bona go e ba le motlhomongwe pušeletšo ya tše dingwe go etša dikarata tše dikgwebidi go etša dino tše dintšintšhi bjalobjalo fela ke bona o ka re setlhopha sa Milford ke setlhopha se e le gore go o ka se se tšeele fase se ka no se fenye papadi e fela a se se se kang go nošwa dino tša go gobošwa goba motlhomongwe ke bona ba raloka papa pari e botse a ke tsebe gore o ka ba le makgwakgwa ka feleletša go ano diela gore histori ipušeletše
0: Doctor ke thome ka dikarata tše khwibidu a ke bone seo se ka dira ka baka la gore re o lebelela karate e tshwarelwane go ditšeng ke ena teka Tito Maswanganyi a se karate a raloka makgwakgwa ka tsela yeo yona e tloga e le papadi e legore e tloga e hlhekile gagolo ntle le ge e ka direga kgole ya maoto re ya tseba gore e bjang e doctor re tlo raua ka tsela re raloka ka gona go kaone ba re ge ba boa ao ba boa ba jele tše dingwe ya ba mathatanyana re bone ka dipapadi tša mopa lefase ba re tše dingwe dinaga ge o iwa go yona water break o ka re be ba sa nwe metsi ba enwa tše dingwe go fetoga ka morega water break bjalo re tlo bona mo tšatši la le gore go tlo sepela eng bjalo go lebelela dino ke dumelana le wena tlhopha sa yona Milford ba ka no sa fenye papadi motšatši la lekgono e fela molaetša o e le gore ba fana ka ona motšatši la lekgono ke gore ditlhopha tše gore ba tlo kopana le tšona di tloge di tiša ge ba tlo raloka le tšona sona tlhopha sa Milford ba tlo ba raloka kgwele e botse ba sona tlhopha sa Milford le ge e le gore se e le gore ba tlo ba setlaelela a ke tse gore ke dumelana o dumelana le nna lati ba tlaela maitemogelo fela gore ge o kgwetša sebaka o raloka lekeng e kgolo o tshwanetse go se šomiša
1: ke nnete kudu-kudu ka baka la gore o kry-a bona dimphiwa fela tše ba dikgwetšang tša go tšwa mo setlhopheng sa Orlando Pirates ke nagana go fitlha ge se sebaka motlhomo ete o batše pedi ba tshwanetse ba di šomišitše gabotse eupe go fitlha ge se sebaka doc ga se papadi e le gore motlhomo e magwagwa go ne bolela nnete a ke tshepe gore motlhomo re ka feleletša e le gore re bona yona motlhomo karata e hwibedu ka baka la gore e tloga e le gore motlhomo ke papadi e le gore e tloga e ne go itshepelela e tloga e edile a ke bone le magwagwa e le gore motlhomo a ka raloka folela nnete taba ya maitemogolo e ya bonala mo ditlhopheng tše pedi tše tlhopha sa Orlando Pirates boletše gore ka maitemogolo ga bola bona diphošonaphošona tše e le gore ba di dira ke diphošona tše e le gore motlhomongwe ke nagana gore motlhatlhi mo karolong ya bobedi ya papadi o tla ba botša motlhomongwe ka mantswe a bogale gore ae a re lekeng o go gafola diphoso tše e le gore motlhomongwe re tloga re di dira setlhopha sa Milford go ne bolela nnete mo karolong ya bobedi ya papadi a ke bone gore motlhomongwe ba tla feleletša e le gore motlhomongwe ba tla feleletša ba tsentšha setlhopha sa yona Orlando Pirates ka fa sa kgatelelo ebile ke nagana gore setlhopha sa Orlando Pirates se se tlo boya ka maatla go ne bolela nnete re tla bona setlhopha sa Orlando Pirates motlhomo ile ba nešwa nno tše pedi ngwe tše pedi mo karolong ya bobedi ya papadi
2: aowa re tla bona karolong ya bobedi ya papadi monna wa gamphegwane re moleboga o tloga beile tsebe a re ke theeleditše ebile o tlhalosa gore e be e le papadi ya mathomo ya Daniel Bennett bjalo ka malokwane ge e namile Samukelo Jamjam le Jacob Chisebe ba bontšhwa dikarata tše dikhwibidi mo papading eo history e gona le mo go batheletse ba e latela ba ba bego le se ba ka ngwathelanang le rena ba fele ba re ngwathela ba re gopotsa yang go khutsa ke se ka le tshwarelela re tle re kgone go tsena karolong ya
0: pele re sepela doctor wena o gopola eng ka 96-97 le Nicholas ke nyaka go kore na o gopola eng ka 96-97 le papa ditsa leke gola ka Afrika Borwa di be di top
2: yo ke tla go polang ke re ke ya go pola ke re ke le ka gore ke tla re ke go pola ke fela e go ka dia ga se sengwe se tlong go potsa gore oh ke go pola ga gore gore le ga gore gore e fela a ke nan to ke beng le yona mo monaneng ya ka gore ke go pola sa gore gore a ke tsebe
0: a go loki
2: a gore mo nato
1: a bo me go pola e tedi lo tse dintsi do ke ya lo tse dintsi mo lefaseng
2: wa tsama ke go dia ga lo tse dintsi jalo mogopolo ana ono ba nna re upipetsa a re go pareng ka lo ya beri ya papadi ke le boga
3: papadi e se ka se kwa ke mo latelo magatho go tshobela FM mosetsa wa tsebo le boithabiso papadi e itlisho wena ke setšhaba Motswane dula fase o ipsine ka papadi e go tshobela FM mosetsa wa tsebo le boithabiso
2: Msanzi letela lotto jackpot draws mukibela ugom o ka ba le sebaka sa go ethopela masheleng a lotto jackpot hour ka nyedi tshego go di ranta tshe di milioni tshe le tsume fegolo na tlhano ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw three ka mukibela go ka iria senyana bo shego go SABC o ka ba re di milioni yo moso wa Afrika Borwa A wena National Lottery more plays more chances more millions ba ra lokiba sone tshe go ba le mengwaga ye le somiso swa e go ba go feta ra loka ka maikarabelo the National Lottery e sepetjwa ke sizekhaya
3: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong Bao ba rwelego mabadi ao a sa folego Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola Mo Thobela FM mošeta wa tsebo le boithabišo

0: re tlo boela karolong ya bedi ya papadi motheletši wa tsebela FM metswele meraro fela re etswela wa ariela ya bone go tsebela FM ya SABC.
1: Papadi ye e sekasekwa ke molatelo magatho go tsebela FM mošhato wa tsebela boithabišo. Papadi ye e tlišwa wena ke setšhaba Motswane. Dula fase o ipsene ka papadi ye go tsebela FM mošhato wa tsebela boithabišo.
0: Ke holo fela ra sala khutse ba khala ba ga se nqabe na mele bile re ya bua mora ga me se mine e bana je re sia pirates enga ya para nga nga ba le botata na
2: a wa botata bo gona botata bo gona doctor ke le beletse ba ba irekileng e bile ba ntse price ba le teke ya yona re ke bokaya uwa ba dutse le yona ba lwa re o ka ya para doc o ka sebele mathata le ga
0: ya bona ile botse nkgatla man e e botse man ba go ba e khatla nna man
2: a o ka ya para ka so so le ga te doc
0: e ba ka no tla ba mphara
2: e bona botata ba go roba rena ba ba theletse go re e na go le na go se ba senya ka go re a tlhona la tla se feng se tlhofa ke mo ka go bona wa pere jerisha se tlhopa sa bona ba re no tse ba go gheta ba le ba bang ba lla re wa pere ba le ba bang ba le ba lla ke mathata
1: ba fadie e tlisho we na ke se tshaba Motswane dula fase o ipsene ka papa di ye go thobele FM o shato wa tsebo go itabisho.
2: Ke go leboge Dr. HOD papari e thomile Orlando Pirates ba tlo iša le bola lepatlelo ba tšago le ba le ka go romela ka more 18 jaanong ba šhireletša ba sana tlhopha sa ena Milford e le noto Milford ete Orlando Pirates jalo Milford ba iša bare ba lepatlelo mo le tlhopha sa ena Orlando Pirates ba tlo iša le bola lepatlelo jalo ke lebeletše setlhopha sa Milford lati ba re le diphetogo mo bogare bja lepatlelo Kebo le Nkosi wa ga Mthethwa o tšetše ka montle mo legatong la gage go tsenena Sitlelo Masilela mo bogare bja lepatlelo.
3: Ke nnete ka baka la gore o ka ra lebelela ka mokgwa setlhopha sa yona Milford ba ralokileng ka gona mo karolong ya bathomo a papadi kudu-kudu mo gare a lepatlelo gone bolela nnete o kgona bona ra setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga ba itirela gone bona nnete Dancing Maswanganyi mo gare ga lepatlelo letshwana la police gone mona gore o ngwe le ngwe mo nyaka ngwe ya gona o gona letshwana la yona a police ke nagana gore ka mokgwa e le gore mothomongwe motlhatlho o re re ke matlafatse mo gare mo
2: ba sa tswela pele ba tlhopha sa Milford go ba diphošophošoana tse e le gore ba fa ke Orlando Pirates dikgweletseo jalo ke re sa Orlando Pirates lati ke lebeletse mebala ya bona mebala ya Gauta mo dinomorong le mo mengwalong e sepelelana le mengwalo ya batch ya league a ke re ge e le batch ge le fentse league lena batch ya lena e swantse ba ka mebala ya Gauta jalo gona re ba tlo ba nagane go raoa mebala ya rena e sepelelane le megala e le mebala ya Gauta Dancing ke go le bogare ba lepatelo le romela le bonza wa lebelela kenang le bonza romela kwa pele ekitimela kena sebelebele wa itopele tswela ka monte maemo ga bosupa kete sebelebele shama gona lena moremi maemo ga boseswai o yalona kwa morago o tsena bogare ba lepatelo kena moremi o e fate ka Tito o tsenyaoeyaloeagoleele ka lona kwa pele kena teka Tito romela mo pele ke gole ka bankotsi ya tlhopha sa Orlando Pirates shirletsa ba sona tlhopha sana ba shirletsa ba sona tlhopha sana Milford jalo malokwane twaise moleno sekgwele o ba tloba a dile phošo kgwele ba šhireleditse ba setlhopha sa yona Milford ya go moremi a robetse mofase a tshetse melwane ge šala ya kwa go wena o pele gore gare o tshetse melwane bjalo ga ke tseye motlhomongwe melao e fetogele ka baka la gore melao ya malokwane e fetoga nako le nako alo malokwane Christopher Kistor o tlo boledišana le malokwane wa bone o tsebja le bo malokwane a ba tlagana ba tlagana kena Joseph ga makhuo o ya go bolela le ena wadu a ke tsebe bona wadu a emele ena evidence ga magopa o ka feletsa o tsee mara evidence ke dikgopana ga emele ena wadu jale ke motelele ena wadu batho ba ka seabuswa marimeke ao o tsebe yona seabuswa e kgausi le magana go buswa e nngwe re a buswa e nngwe re aua re naga re buswe batho ba ka mašašane ga bothekla tšhaoke batho ba ka se gagapeng marumeke ao jalo tše dingwe tše re baka tše kgolo nate o bolela ka kenola Aforika Borwa re bolela ka ena sebaka sa go tshwana le ena Soweto ena Thembisa ba tšagoele ba sa re tlhopha sana Milford ba lana ka re 18 fela ba dira phošo yo ketemela kena Sipho Chain wa ijamogela kgwe le yo wa ya magala kana sipo chain uiti sha kabrika la bala patlelo bialo ena Joseph Akubo o tshola pele go botsa Mandla Ndingazi a rawa re mudi tshi bialo ka rako ga botsa sisimane yena wa du mohlomongwe wena wa sekwa sagago sisima ba re tshe tshimelwa la batlhopa sa na Orlando Pirates bialo thembisa a se dipalo palo tsa simoji tshe ke bolanga tsona lati ke dipalo palo tshe nna ke tretseng tsona go ya ka nna thembisa ke motse wa ka Gauteng o ile o na le theletso ye ntshi ya thobela FM o feta metse ka moka ya ka Gauteng go ya ka ka nna ba theletsa thembisa go ya ka kopo Ivory Park go ya ka kwa go la bo Winnie Mandela hawa ba tlo go botsa ra ba ka bo mangma ba theletsa na thobela FM ba thoba ka thembisa bo Lawrence Magash ba Shen Mashish wa tsa go le batlapa sana Orlando Pirates ya romela kwa Ramona la ngasi po chain wa tsa kana si po chain we ralaka la mogona la ngana mbata mbata to ralaka ka kwa batlapa la patla mogona la ngana le bonza o tsa go le o romela go ena sebelebele ka sebele o ya lona kwa pele kana sebelebele ka sebele o feta mona ba motse ba mefa se mala kana re thosho ka la batlapa sana Milford re le momo tso ngwa mo
4: he o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Afrika Borwawe, lentšu la gago le botlhokwa. IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tšhomišano le SABC Education di go tlišetša dipoledišano re lebeletše dikgetho tša selegae tša 2026. Theeletša dialemoya tša SABC. Re bala le Thobela FM gore o hwetše tshedimošo ka dikgetho ga mmogo le ditokelo tša gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godiša setšhaba sa geno. Kgetho ya gago ke lentšu la gago. Le šomiše, ingwadiše le go itukišetša dikgetho tša lenyaga. Lenano le le tla go wena ka thekgo go tswa go SABC Education, ka thekgo go tswa go Electoral Commission e le go IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Lati a ke tsebore ke go lapa ka baka la re go lebela tlhopha sana Milford ba thoma go dira diphoso kwa mora ba tlora Orlando Pirates. Dira khutla ya bobedi ba tlhopha sa Milford ha ke tsebore ke go lapa ka baka la re ke tlhopha se re se tswa mo leaking ya ka tlase e le gore e raloka mosegare fela bjale ke a ipotšhoro keng se se le re se tlwa se ba paledisa go raloka o lebeletse gore go lengwe lengwe ba e ralokang ba nyako e raloka go tla kwa morago le e le gore a go šomega.
3: Ke nnete o bontšha gore ka re ba tswela pele ka mokgwa ba feleditseng ka gona ditlhopha ka mokana tsona gone bolela nnete setlhopha sa Orlando Pirates setlhopha sa Milford FC setlhopha sa Milford FC ka nnete mo karo ya bobedi ya papadi ya bontšha gore ka nnete ae o tloga o sa bereke ka nnete ka mokgwa ke boletse gore nka semaka le setlhopha sa Orlando Pirates e ba ka feleletse ba nosa nnoete go batse pedi mo karolong ya bobedi ya papadi.
2: A re bona go le go tswa ka botlhabela ba lepatlelo ya go tlosa Canadian Hot ore le mo motsotsong wa bosesoae karolong ya bedi ya papadi wa lebela Canadian Daniel romela go letele ka raditine ba šireletsa ba tlhopha sa ena Milford yo ke timela ke ena moremi o e fang phaša o a tswa ke ena Mbuthuma ya go emelela flamphisa malakwane ba rotsetse melwane wena Mbuthu be ke bolela ka metse e megolo ka keno Afrika Borwa motse wa Soshanguve ko mongwe wa metse e megolo le bona di-section tsa bona ke tse dintšhi o ka rona le dithoma ka a di felela ka bo di-ZZ kwa Soshanguve ga matlala le yona ke engwe ya dibaka tse le gore e na le dibaka-baka tse dintšhi bo Zebediela bo Moletše bo Moletše Bushbuck Ridge ke engwe ya dibaka tseo ba lepaka tse nnyane ka keno go la Gauteng ke bo Thema ga se kgole ka tsela yeo yona kwa Thema retsere papadi matšagole ba e romela kwa pele wa Orlando Pirates fela ba dira phoso yoti ba bogare ba lepatlo kena Mašilela o tšagole o dira phoso malakwana re phoso ka le ba tlhopha sana Orlando Pirates jalo go lebelela kwa Thema go na le bo rest in peace ke sebaka ka kola kwa Thema go na le bo Gidolt bo Masimini bo Tornado White City go na le bo Tycoon Village ya Tycoon Village ge o ka ya kgona go bona ka nnete ke Tycoon Village ba e bitsa gore ka na last town yona Thema kwa Thema Springs na le sekolo ka ko gola Thema sa go tuma Tlakwila high school ga ke tsewa se gopolalate kwa morago nako ya dikolo di sa tloga di tumile ka kgwele ya maoto be go na le sekolo Tlakwila high school mo e le go tse dipapadi tsa go tshwana le bo Innocent Ramayoyo o a kile galo ka motlhope sa galo le Pirates ba tsea kgwele ba e romela mo morago ke na Bengu Bengu to e romela kwa bogare ba lepatlele mo go na leng na Shile Shile o tsea kgwele to e romela kwa morago rrago mo go na leng na Mthabela Mthabela o tsea kgwele o e fa ena Tlele Tlele o tsea kgwele to go romela morago ena Mthabela ka mokarong ya bare ba tlhopha sa ena Hewilford ba etsa ba e robiša mo fashe ba e fa ena Masilela le ka ba e lona kwa pele ya Mošia yo thiba ke ena Hoto o e fa Mphašane ya bogare ba lepatlele kgwele eo le ka go e fitsa ka ena ba tlhopha sa ena Orlando Pirates fela bagare ba tlhopha sa ena Milford ba tlo e šireletsa kgwele eo ba tlo e sireletsa kgwele ba sana tlhopha sa ena Orlando Pirates ena Milford bjala a ke tsebe gore o e ralokile kgwele ya maoto kwa morago nako kwa dikolong ge e latlhegetswe be le kgwetsa thupa Milford ba dira phošo gape ba re phošo kela ba tlhopha sa ena Orlando Pirates tlosa ka lebele ba tlhopha sa Milford malokwana re kgwele boele kwa morago malokwana re kgwele boele kwa morago ge ke be ke tsena ka Davidson mo sekolong sa Madingwane ke ka nako e le boena Shadrack Bemba ke tseba mogopola radino a ngwana gore ba le ka khutso ba tloga nkgatlha gagolo ka feleletsa ke le radino ke moka ba fela ba etla barutisi ba goreng o sa ralo ke kgwele ya maoto mo sekolong ke re ga ke so ikemišetse ke tšhaba gore ge lelatlhegetswe le abeto awa ge lelatlhegetswe ge lefetsa ga ke re wa tse gore mo dikolong ga ke tse gore sa le gona tabele ya gore tšatši ka tšatši mo dikolong le ya rona assembly ge le mantaga wa beke le gore tswa go latlhegelwa lena le beng le raloka le reserve tša lena le a šala mo assembly bomene re nkuna ba ya gošoma ka lena tsamapadi ba tša kgwele ba e fara Cameron Danson Danson o tša kgwele tse romela mo go na leng na Mbata Mbata o tša kgwele o romela kwa moragorago mo go na leng na Sebisi Sebisi o tša kgwele romela mo go na leng na Danson Danson o tša kgwele e fana Mbata Mbata o tša kgwele tse romela ka kwa botlhabela ba lepatlelo mo go na leng ena Lebonza Lebonza e fana Tekatito Tekatito o tša kgwele e fa Mphašane e tla ka bodikela lepatlelo mo go na leng na Dion Hoto Hoto o tša kgwele e fana Apolis bopela re 83 ka re Apolis o ya ka re 83 o e fa Dion Hoto ka rare 18 bušetša gona Apolis go leka bankotsi emelela fla tiša malakwane ba e ralokile Orlando Pirates
3: ba e ralokile gona balela nnete
2: ka ngwaga wa 1998 sekolo sa gešo sa dinkwanyane se ile sa etela ka kwa go la Phalaborwa sa go raloka le sekolo sa Refilwe sa ka kwa Phalaborwa ra latlhegelwa ka nnotse tharo go tse pedi ka nako o tsebe o le roba šetšanele tša dipapadi e be ile France ba fedile le Seilane Phasha morago o roba le ka khutso e be e le morutiši ra latlhegelwa ka nnotse tharo go tse pedi ge re fitlha assembly ba bolela tsona taba tšaaka Davidson rao bašimane ba ile gore ba raloka papading eo ba šale ba ile go bolela le mene re ba fedile ka staff room a nna ka shenga a ka re nekese go se ke be ke betlhoka di-short ka tsela eo ka mo ba re latlhegetswe ba re ke sa tswela pele ke o betwa ka re awa nekese kampa ka latlhela toule mo papadi tša sekolo
3: o senka ba obile star wena
2: a bona ti bo ka sa bethele gore latlhegetswe fela gona tatlhegelo e gone mogoleng ya maoto ka bakela ra kore kopanang le bapadi tšaba go fapana-fapane nagana o kopana le botekatito ba re o latlhegetswe kgatlha le tekatito o ya go bethwa gore a re tlo dule ya go bethwa mentsi o tša kgole romela ka kwa batlhabela bapatla gona Mdlole Mdlole tša kgole le ka bošwa mo go na leng na Setlelo Masilela ba mo tšaba mmefashe malekwana re emelela o sepe go tswa ka kwa go la Durban ete AmaZulu le fela Stellenbosch o tsebe Stellenbosch ba tšere papadi ba ešitše ka kwa go la Durban ka baka la gore a bana mapatlelo ka Cape Town mapatlelo ka moka a bokilwe ka kwa go la Cape Town tsena papading ba tša kgwele ba e romela kwa morago mo go na leng na Mbata Mbata o tša kgwele to romela mo go na leng na Sebisi go tla ka bodikela ba lepatlelo e fana Dion Daniel Dion Daniel e fana Cameron tsenya maoto ba sana tlhopha sa ena Milford e tšwela ka montle ba re entšhitše ke lena ba tlhopha sa ena Orlando Pirates le mo motsotsong wa bolesome4 mo karolong ya bedi ya papadi ete Orlando Pirates le fela tlhopha sa ena Milford yete Orlando Pirates le fela tlhopha sa ena Milford katlegong le yona ke ngwe ya dibaka tšeile gore e na le dibaka tše ntšhinyana ke gopola bo Phadime section bo Tšhabalala ke tše dingwe le dibaka tšele o di kgwetsa ka kwa go la katlegong e kgauswi le sethokozi tla re bapadi ba tša kgwele ba tlhopha sa ena Milford ya bapalela bja le thokoza ke tseba tše pedi fela ke Everest le Tintwa section bjalo dibaka tše dintšhi late ke di tsebile ka baka la be ke kwala ka tša lentšu la morena le kgwele ya maoto ke sala formong ya kereke
3: a shi u tsibitsitsi di plaga plaga
2: e a wa tsona ke di bone re sepela re ra litsi la morera tsara ba bari ba tsha go le ba re mela ka brika la ba le patla le bo gona le ke na a police re mela kwa pele gona teka tito yo mela fa mpisha malokwane bjalo bona le stopa joma cosmos la dikse se sari tsopa tshe ile gore be se nete fatsa gore metsi ya ka gauteng e bale e bona papa ri tsha premiership re le bela ka Davidson di papa ri tsha premiership di district tsopa sa joma cosmos re le bela ka gola first floor ras papa ri tsha premiership di district joma cosmos o ya ka gola tembisa joma cosmos ba ile o ya gola soweto joma cosmos ba ile ola no pirates ba rapocho gape ba tlora tsopa sa Milford kana kana kana chaine jalo ba tsheri pheto tsa tshe sentse male ba Milford el kana na papa se te fela sa Orlando Pirates ba raro fela ba nyaka gore ba le gole e be ile na khanyiso wa gagarena
3: ke a tse gore motho mo ka ba gala gore ba se tsa bona ka re sipo chain o se tsa tshule ka dikoteng e utlwa ono bolela nete bo ona le di papa di tlo re motho mo ka ba gala gore be ba le moya mong a mabotsi ba ile gore motho mo a sentse ba banele tshe gole e utlwa se tsa sa Orlando Pirates pa sa no tshola pele gore no bolela nete gore no fana ka di gole ga bona lo fela ke le beletse le tsogana la police ke gona kwa a no fela tsogana la rate ga debe ga bona lo nolo fela e bontsha gore ka nete kwa re ka mogo di tlhopa ka bobedi ra lokileng ka gona mo karolo ya motho mo papa di ka re ba no tshotsa papa di eo pele ka mogo ba feditse
2: Radio Pano o yemeletse mo tsopesa Orlando Pirates le motsotso wa bolo sometse la Carlo ke a beria papari ete Orlando Pirates le fela tsopa sa na Milford bjalo e ke bolela ka mini re ba fedile ba tsha go le tsopa sa Milford go le ka bankotsi ra go le go fokola o ba fela a thusa ba ba ithuti be re fela re morale ke isa kwa morao re mitse John Pants a ra le ka kwa morao fela ba di lata di tshinyana ka morago ga nete ga ra le ka kamora ba tshagwele ba romela ka botlhabela wa lepatla le gona moremi moremi tshagwele wa lebele ra ishikae ba nyaka tsela ba sana tlhopa sana Orlando Pirates a isa mo go na le ngena ambat o nyaka tsela ke na ambat wa itsa to romela ka morago mo na le ngena le bonza sema ambat so pare sa mana ba sa tlhopa sana si passport na tet o tswa ka kwa go la Durban jalo Orlando Pirates ba tladitse lepatelo mo tšatši la legono ra setse ba tlwaetse bile ka kwa ba bolela ka tsona gore ba tladitse lepatelo mo tšatši la legono tseba gole gole ba rena ka re 18 Orlando Pirates se ba tša gole e botse hoto ya mopalela a le ba reka dithaka tša mahlo lena tleza
3: tirelo jo botse go nobelela nnete botswa o lesegana la yena tleza ke no hoto go nobelela nnete mo mo ka bagala gore e ba setse ya bona kgole e le gore mo ka bagala gore sogana la tleza e be se tshidi tshidi ke na gore anjinya na o tsantsi no a re ganyana a ise go di munyana ka mpho le gore sogana tleza ba ka setswa ga bone sele o tebe le munyatla o mo botse botse a go bona bolela nnete mo biditse gona e ke ba dile na ya stopa sa lona do Pirates e o tia o tloga shire le ga botse le sogana la Superman tleza
2: ba tsha go le ba sona tlhopa sa ina Milford ba le ka go lona go pele malo kwa na re phosho le ra le kile na dancing ma go a go le na ma sona tlhopa sa ina Milford le mo motso tso ngwa bona so me shupa ka lo ke biria papari le te Orlando Pirates fela tlhopa sa ina Milford go botsa ke re be ke be le na motho o kwala kwa tsa mintsu la morena ke ra le ka lo go le mo ka ba ka le ke re go le ma o dog lati di thapelo ga di show ga di show le ga te ke tswa di fapatsa ba rute be di lahlogelwa ka polele ya Spanish ke rata ka polele ya Spanish ba re ka ra semana beke le beke e ntse le tsa ba rute di fapatse ke re bo magic be ba lahlogelwa ba kempile kerekeng bo tlhogi ba tsa bo tshoga ka moka ba le kerekeng ba fetsa ba tlhogoga le gao a ra ge penalty a palele a tsere ke nna go tshoga ka moka le kerekeng ba la hua thapelo kerekeng a shome tapa sa Milford ba tlhora repeto go tseka bang tse tharo menzi chile o ya go tshola ka montle chile o tshola ka montle khare bo tshola ka montle mabena le na o tshola ka montle ke thabang mabena jalo re fule ile na re filwe ile thabana mabena ba le ra re go be le phosho ya gatisho mo gona mabena ba le ba tsentjena mjabulise mkhize mothabise mkhize mjabulise mkhize o tsene ka mogare mo tlhopesa na Milford o tsene le na Yanelisa Nomandela Yanelisa Nomandela o tsene ka mogare ga mmogo le na Tony Mbunga ba tsene ka mogare mo tlhophesana Milford bjale ba dire diphetogo tse ka bantse nne ba sana tlhophesana Milford Orlando Pirates ba sere diphetogo jagole ba dira phoso yo thiba kena Denson o dire senyanako ba tsenya lato ba tlhophasa Milford romela mo go nang leng ena ba tlhophasana Milford ba jagole ba romela gona Mthiane Mthiano jagole tlisa ka bodikela lepatelo mo go nang leng na Bingo Bingo jagole retolosa ore bontšhamana dinaka ka kotlhaba bodikela lepatelo petišhona a policy ya go tswela ka montle go leo ba re a e betatlhele ka sona tlhophasana bar a beta selo ka stopa sa yona Milford ba tsa khole ba fetse ka magare ka lebelo romela mo go nang lenga Mbunga Mbunga o tsa khole o romela ka morago rago ba isa mo go nang lenga Olo Thikele kele wa tsa ka ba tlhabela lepatelo mo go nang lenga Mdluli Mdluli tsa khole wa fetisha o romela mo pijana mo go nang lenga Zikagayo Zikagayo tsa khole wa ra isa ka toropela ka morago mo go nang lenga kele kele wa tsa o romela ka morago rago ra Sphamandla wa tsa ka na Sphamandla tsa wa fa phasha re romela ka pele go leo re tsena motho ka masoma mabedi mo karolong ya pele ya bile papari ba romela mo go nang lenga Zikagayo o nyaka tsela ka ra Zikagayo ba mo tsaba mme fa se mala ka ra phosho ka la ba tsapa sa na Orlando Pirates ka mo karolong ya tsapa sa Orlando Pirates o tsaka ba tsabela ba lapatle vialo mpha ga boloka ha e ka ditsele e ke le khosi ya rawa league thoma ka iri ya seswae mo tsatsila le gone eh ya no ba ba la bala
3: gore ke captain reisa
2: eh be ke mo lat ke mo latela mo fara sa se ba ba la bala re stopa sa ga ba tse gore ba se laola bjang ka bakela gore di pheto tshe le re ba re tsha tloa di sa mogahla eh ya ke tsho tsho mo thoga ba la bala o ka re ba o hlabile ke motlo gore le ntshware lotu le ga botse le na le tsama ka kuru eh ke mo thoga ba la bala ga hlabile ke motlo a re bona go le batlo shima bja ba tsapa sa na Milford ba go tsa sebaka sa bo papari Orlando Pirates ba ni tshotsa free kick arwa ni Milford ba tlo gona bo papari tshe go le ba re mana ka re 8 link go le ka bankotsi shirile tsa ba tlhopasana Orlando Pirates yo wala mo gona le ga ba le ka go raba le gole e be ile ma mjabulise mkize e ke na Mthiane e tshola ka montle go leo e tshola ka montle go leo maphuthi me we ba moremi a re tsena ka papari le yena mo tsa tshila le gona le yena rawa yena o le tile papari ya tlhopasana se ke kuna United are o le tile papadi ya Sekukune United mo tsatsela le gore ke boletse Doc Latik re o mongwe le mongwe le boletse ya gabo e mongwe le mongwe le boletse ya gabo o sa gabo setlhopha gore se thoma bja mo tsatsela le gona Orlando Pirates ka belo go sitile o to tsena ka mogare mo legatong la ena a police o ba rala ka mo stopeng sa ena ba roka mo ena Radio Pane a to tsena mo legatong la ena Mbuthuma Ee, bjalo ba re o tshwere pensele ka polele ya ka mo Gauteng ba re o ya lashe ee ba re o ya lashe ee ba re o mnandi ee ka polele ya ka Gauteng e tlo batatlhele ya sona tlhopha sa ena Milford o tswa ka kwa botlhabela ba lepatlelo hemi wa gamkgomola a raua ke ipsena ka papari ke le ka kwa go la Steelport mo tsatsila le gona bjalo Mayweather a re o ipsena ka papari a na le mane selaelo Mathobela ara bona go sitse o tsha go le o ya lona kwa pele kana go sitse o etsela tsela go sitse tsha ba me fa simala kana re push ba re push ka la ba sona tlhopa sa ena Milford ya lo mo tsha tsila lo gona go gola a ke tsebere ke mafa sa ifela sa ngwa o te ka kwa ra Motswane go gola mo radio ya tsha ba Motswane wa gola mo tsha tsila lo gona ke tsebo wa gola go gola le motswala gagwe ke bonolo khosa ba bele re motsatsila le gone bjalo le nna ge ke belego ke belege le motswala ka Donald Motswane motsatsile te bjala o ka re mo family
3: gore o bona motso o itsama mo ira ro salu ke tsika ke tsika
2: ke ya kgetha gore ke ka e tlotlo go le ke le bogetlwa ke tlosa ke ba sana tlhopha sana Orlando Pirates o lo thikgele o gwetsa ka tesorolwane mo tlhopha sana Milford jalo ke na le nete gore o goditsa ka rate selwane ka baka la sa se boletseng ka baka la re go lebelela ebese ba sa roka magogo ka tsela eo a re bone go le ya go tlosa kena Dion Hoto go tswa ka botlhabela ba lepatlelo romela ka di 18 ke gore nyaka ditlogo e barena e barena ao Pirates gana ka mmereko Pirates gana ka mmereko tsa go le batho romela kwa pele ba sa tlhopha sana Orlando Pirates ba a tsama tlhopha sana Milford mona o tswa le te o le bana le radino a ka raga feta mothoko robe go nana se bapane se se tsereng mo kitimo o tswa ka lotong la gagwe la go ja jalo a iputisa gore di bapare tse ba kwana-kwana bjang ba le mo boitshidulong late o lebelela go bona di bapare tse pedi mo moraga gagwe kena masilela
3: ke nnete ka baka la gore o ka re lebelele tlhakore le atlileng ka lona masilela go sena gore ka nnete ka feletsa nweša mo kotring ya mathomo ka baka la gore letshwagane la sepotšhene ke yona kota e ba edišitše go ne bolela nnete sephetho se maleba e ba tshwanetse ba etlisitše ka mogare um ka baka la gore bo ne le dibapadi tse pedi tše e le gore di letsetse yona go leo ka morago gape a yona counter attack e botse setlhopho sa yona Orlando Pirates opia ba feletsa e le gore ba e šireletša le bona ba e šomiša gape bjele ka yona counter attack setlhopho sa yona Milford FC go ne bolela nnete le sona Milford FC ba na le dibaka tsa bona tse e le gore motlhongwe ba di tlhola eupe bano ba sa di šomiše gabotse
2: bjalo ge ke re ba rena ke pele le Sepulane Mapulana Doctor Lati ke ba bangwe ba batho ba gore ba tlile ka keno Gauteng bontši bja bona go se ka moka ba nyaka go tša polele ya ka keno Gauteng ba boe le yona gae a re bona free kick ya botlhopha sana Milford šhireletša ba tshwana tlhopha sana Orlando Pirates Radio Pane o tša gole romela gona Teka Tito wa e gama kana Teka Tito o bola ka nako morago wa e tšwate romela morago mo go na leng ena mo go na leng na sebelebele ka sebele o tlo e fana Sepotšhene poša monna tsebeng kana Sepotšhene o e fa mphaša bjalo go a botša gore gore eng re nabe re sa raloke kgweletse bjale ka bo Sepotšhene be re raloka ka kgwele nngwe a ke tsema ya gopola kgwele be re raloka ka yona bo ka sano e raga bonolo ya godimo bo swantse o tloga o šoma tša kgwele ba leka go beta cross ba tlhopha sana Milford fela ya pala e tswela ka montle kgweleo bjalo ka kwa Mapulaneng kgwetsa motho wa gona a tlile Gauteng beke tše tharo a se tabolela polele ya mo Gauteng a re a ke itse wa jiba a ke itse gore sepidi eneng
3: o
2: tshwantse gore ga go beletse ro boela le sona morago jalo tlhopha sa Milford a ba tsebe molaolo wa di-second tse lesome ba feleletsa ba re kgwele a be kgwele ya sara tlhopha sana Orlando Pirates batho ba Mapulaneng dumelang ke a tsa gore ba re aowa morene o bjalo bolabola tse dingwana bo opiro ga sedibe ke le sa nna wana ka kwa gola ba re ke mphato ke mphato se go sari ba ka tsebo tsa ka go Mapulaneng lati yona mphato re le moto motho lo go eta e mopela ga yana Randavels e tsana yona matibidi e mopela ga yana Randavels tsere ba pani ba tsa khole ka go batlabela ba le patlele ka yana mdlulo o tlo romela ka morrago mo gona leng na qele qele o tsa khole o tlo romela ka pele ke khole telele ba ga ba tlhopa sana ona Pirates ba shirile tsa fela o tiba ga Mbunga o ri raposhi yo wena go bana o tlhopa sana Milford rap ba tsa khole ka Jabulisi Mkhize romela kwa gona leng na mthobela mthabela o tša gole fana mojabuliso ga Mkhize Mkhize o tša gole bogare ba patelo ba mo kgorometsa maloko ana re phošo ka le ba sala tlhopha sa yena Orlando Pirates ba re phošo ka Orlando Pirates e le papadi yana Betway Premiership motheletše re šetše ka metsotso le ka go lebelela gore ke nako e kae e šetše motheletše mo karolong ya bedi ya papadi ke metsotso e lesome seswae pele ya papadi ka fela e sale e tee Orlando Pirates le fela tlhopha sa yena Milford jalo o tsebe re lebelela Orlando Pirates lati ke tlhopha se segolo mo Premiership le ge e le gore tlhopha se segolo go di feta ke tlhopha sa AmaZulu se latela ke sona tlhopha sa yena Orlando Pirates Mkhize o tša kgole tlo romela ka bodikelo wa lepatelo gona Bengu Bengu e botšhetša gona Mkhize ba mo tšaba mme fa semalakwane gore tore kgwetša ka tse ba tša kgole ba tlhopha sa yena Orlando Pirates kena Dion Hoto o tšwa ka lebele ba tsenya maoto go yena Radio Pane tša kgole o botšhetša ka morago malakwane re jebotse papadi Benson o tša kgole o e fana le bonsa a ke tse gore Orlando Pirates ba sa tšhetše kgole ka montle Tito o robetše mo fashe ka feletsa o nagana gore ba go tlhoile mo kgweleng ya maoto o robetse mo fashe a gona motho entšhetša kgwele ka montle mo setlhophe sa yena Orlando Pirates bjalo o tsebe setlhopha sana yona Milford ke setlhopha se e le gore e be e le gala boraro ba tšea karolo mo dipapareng tsa yona Mozipa Foundation Championship ere ba tlatlhoša setlhopha sa Chipa United se se sa difapa tse e le gore a ba tšea nako gou league ya region re ke ABC SAB ba tšere setlha se tee ge ba fihla go National First Division ba tšea setlha se tee ba ya fihla PSM Premiership ba tša setlha se tee ba boela morago pele ba boa gape ba tlhopha sa Chip tlhopha sana Milford ba tša kgwele a ba fane ga botse Milford ga ba fane ga botse ba sana tlhopha sana Milford ba tša kgwele ba e fana Mdlule e le gore ba setse ba bomofile ra kgwele gale ya kena šika kayo wa lebela kena šika kayo tobošetsa morago gana Mdlule tulo tša kgwele o e romela mo go na leng na Mthiane tšano tša kgwele ba lenakwa pele kena šika kayo ba mo tšaba meafase malakwa gore ba ralokile kgwele re šetše ka metsotso e lesomešupa pele ya papadi ka fela ba tša kgwele ba Orlando Pirates le ka oša kwa pele bjalo tlhopha sa yena Milford ba dira kampa ka mokare ya tlhopha sa yena Orlando Pirates ba tša kgwele go tswa kwa morago ke yana kelekele o tša kgwele o e fana olo Team Mkhize o na le sebapadi sa Orlando Pirates robetse mo fashe ke yana Teka Tito tsala a ke tse gore o nagana re tlhopha sa yona Milford sontse o ntšhetša kgwele ka montle ba gabo ba pala ke go ntšhetša ka montle kgweleo pela malakwane o emiša papadi ke selke tse e le gore nnae di fela di dira gore dibapadi ba sa thabele diphetro tša malokwane ka baka bare olate pirates ba e le baaa ko etelele ba swere kgwele tito a dutse mo fashe ba sa ntšhetše ka montle gomme setlhopha sa yona Milford ba tshwere kgwele tito o dula fashe gape malakwane o emiša papadi
3: ke nnete ebile kudukudung ke ba e le gore o emisa papadi a re ba re lokile segana la masanganye magwagwa opia a sa leka a letsana kana gore motlhomo wa ka ba le ge e le gore motlhomo o ne o bolela nnete o ka re ba moralokile magwagwa opia ka baka la gore pelengyana ga a dutse fatshe o boletse gore setlhopha sa Orlando Pirates ga se nka ba ntšha goleo ba entšhetša ka ontle opia gane bjale ga a dutse fatshe e tshwere ke setlhopha sa yona Milford o letsana kana
2: gape a dula fashe e be e le yona kgobalo ele o ile a e tlogela malokwane ya tswela pele papadi bjalo Orlando Pirates ba emišitšana ne o rapogo ga mmogo le na Jones wa galungu tswa ka kwa go la Zambia go la Lusaka bjalo ba nyaka go na le sepapadi ba re ke Sebastian Patterson go na le Viking row bjalo ba e dira mabakabaka yona Viking row
3: garokae
2: ka kwa go la Iceland go na le Viking clap ga ke tsewa etsa Viking clap Orlando Pirates Dion Hoto o tswela ka montle Patrick Masakane o tswela ka montle ga mmogo lena sebelebele go tsena Neo Rapoo o tšea legato la yena Neo Rapoo o tšea legato la Dion Hoto Simphiwe Masilela o tšea legato la yena Patrick Masakane mola Jones Lungu a tšea legato la yena Kamogelo sebelebele
3: ebile metsotso e metlhano e fetileng ebe ke nagana gore ena motlhati wa setlhopha sa Orlando Pirates ga a lebelela papadi e re e lebeletseng ka baka la gore ne bolelela nnete segona la maswankanye salone o thoma karolo ya bobedi wa papadi a go mo papading sebelebele ka nnete le ena ba se go papading phetogoe e le gore o e dirile ya Austin Opolis le ena e be e le phetogo ya malo ba ka baka la gore Austin Opolis le ena e ba thoma o ne neela ka dikgwele ga bonolo fela
2: jalo ge o lebelela dipalopalo lati di go botsa gore mo historing ya PSL mole ya thomang ditlhopha se re se šhireletša mogopo goba ke re ditlhopha tše di šhireletša mogopo ge ba ralo ka papadi ya mathomo go dipapadi tše ba kileng ba di raloka ba fentšitše lesometshela ba raloka maleka papading tše senyane ba latlhegelwa ke papadi tše nne fela ge setlhopha se tsena papading e le gore ba šhireletša mogopo mo dipapadi tša yana premiership tsena papadi ba tšeago le ba tlhopha sa yana Milford Mthiyane o e romela ka bodikela lepatela mo go na leng na Bengu Bengu e bišetša gona Mthiyane ka leno Lucas romela mo go na leng na Bengu tloša monna tseleng kena Bengu o ya lona kwa pele tsena karabana o e fana Mkhize Mkhize o tšeago le romela moragonyana mo go na leng na Mthiyane o nyaka tsela go tswa ka bodikela ba lepatlelo re šetše ka metsotso e lesomenne pele ga papadi ka fela ba tšeago le ba tlhopha sa yana Milford ba e romela ka kwa botlhabela lepatlelo mo go na leng na Kele Kele o tšeago le wa e fetiša o tlo romela gona Mjabulise Mkhize Mkhize o tšeago le wa e fetiša o e romela gona Mdluli Mdluli o tšeago le o e romela mo o ba e rometše kwa pele ba iša mo go na leng ena sebapadi ke na Tony Mbanga ba tšeago le ba tlo romela ka bodikela ba lepatlelo mo go na leng na Bengu Robete Cross o e telele eya ka kwa botlhabela ba lepatlelo o tseba go fitlha mo sebakeng se setlhopha sa yana Milford o sa le boima go kgwetsa dikhutla setlhopha sa yana Milford o sa le boima go kgwetsa dikhutla jalo le yona Orlando Pirates go boimanyana ba na le khutla tše pedi o tse mo setlhe se se fetileng Orlando Pirates ebile setlhopha sa lo se kgodite dikhutla tše dintšhi go feta ditlhopha ka moka tsere bapadi ba tšeago le ba rena kwa pele ke yena kgosi tsile o nyaka tsela ke yena kgosi tsile o etsa to romela mo go na leng na Masilela o nyaka tsela go ka kwa botlhabela patela le ka go feta tša bonolo ba setlhopha sa yana Milford ke yena Olothi Kele wa lebela ke yena Olothi o e romela mo go na leng na Sifiso Mdluli Mdluli tšeago le romela morago ba etsa ba tla e romela ka kwa go na leng yena Mdluli o e bišetša bona Olothi Kele Kele o tšeago le ka mokalong ya bona le ka go raga tsenya lotho ba sana setlhopha sa yana Orlando Pirates malakwana re yebotse papa ba re ibe free kick ya sona tlhopha sa yona Milford bjalo jerisa Orlando Pirates o bolela nne

0: yo fa pasa ma sme perite e go tlwa ngwa 1971 go fitla mo tshatshela le gono go rala ka mo lekeng e go la ka Afrika borwa go gopola di hlopha tsa ka Natal bo Soweto Manchester United bo Island United tsara ba bari ma tshego le ba tlhopa sa Milford ba fa Orlando Pirates bo nolo ba tshego le tlhopa sa Orlando Pirates ba fa na Cameron wa ka ba swa parisa le tshatshe mo tshatshela le gono na Denson Cameron wa tsha to romela ka morago mo go nala ngana rapo rapo e fa na Cameron Cameron mo tshego le wa fetola romela ka ba tlhabela ba le patlelo o isha mo go nala ngana go sitile ya lona kwa pele kana company lungu ya 18 kana company lungu se ba ka se se botse sa o ka nwisha go se tsheza e se go tsheza
1: e se go tsheza go no bolela nnete bile ga mogo e bile a e gapela ga mo le tlhakoreng la lo utlola ga a tswa no re o le tsebile go no bolela nnete e gore o lo ntsha ntung o pia o no itse ga bonolo fela e be se shotela o no e fa isha ga mo matsong a le tsogana la tletsa go no bolela nnete
0: jalo Orlando Pirates re ba tsena papading e le ba shiretse ba mogopo wa league ba fentse papading ya mathoma ke ba ke le ba fenya ke Super Sport United e le papading ya mathoma bjalo ke boletse lati gore a se gantšhe ditlhopha tse e le gore di ba di tlatlositswe di kgonang go fenya ditlhopha tse le gore di fentse league di tšhireletsa league mo lekeng e kgolo ya ka Afrika Borwa bjalo o tsebe ke le ka go lebelela histori ya Orlando Pirates re ba le ka gae ba ralo ka ditlhopha tsa go tswa provinceng ya KwaZulu Natal ke papadi ya masome sengisewa e senyane mo tšatši la legono ba ralo ka ditlhopha sa go tswa provinceng ya KwaZulu Natal mo papading tsa league ba fentse papadi tse 54 ba ralo ka male ka go papadi tse 20 ba latlhegelwa ke papadi e tee tshelelang Orlando Pirates bjalo la mafelelo ba latlhegelwa ke papadi kgatlha letlhopha sa go tswa KwaZulu Natal e be e le mo Snesana 23-24 ba fenya ke tlhopha sana Richards Bay re tsena papadi matšago le ba isha kwa pele ba sana tlhopha sana Milford e tla ka brikela ba lepatelo Bengu o e tlogela gore tswele ka mantle kgwele re tšhetse ka metsotso e ka bang e lesome pele ga papadi ka fela noto tlhopha sana Milford ete Orlando Pirates noto Orlando noto Milford ete Orlando Pirates ba tšago le ba tlhopha sana Milford sinyana go fana yona ba tlhopha sana Milford mo pelare 18 sarragelo ka dintagantaga ba itšagole ba romela gona mojabulise mkhize kize o itšagole o e fana Tony Mbunga Mbunga o itšagole o ero le ka o ishaka di 18 ba tsenya loto ke yona Denson o ya go dira khutla mathomo ya sona tlhopha sana Milford jalo lati bekele o nyaka go bolela ka radino e leng ena Hleza Hleza lebaka la re tlhopha sa Milford ba be mo ba leng bona mo tšatši la legono ke ka baka la Hleza be ke mo lebeletse mo dipapaneng tsa di-playoffs o ba a tloga a šireletše
1: ba tlo a šireletša go no bolela nnete ebile e le mo kapteni wa yona setlhopha o tloga ka nnete ba tle ba re o leader by example motho a ka berisa mantse yana o ka nnete o tloga e le gore o tloga a šireletša ga botse
0: a re bone go e le tlotlošake ba tlhopha sana Milford e le khutla go tswa ka bodikela ba lepatlelo ba tlotlosa ba sana tlhopha sana Milford go ele go tswa ka bodikela ba lepatlelo ya le bana ba gorometa moela tumi matsoše a rawa o ipsena ka papadi mo tšatši la legono a le ka kwa go la Witbank Springville ga enka kwa go la nebo ba tšagole ba e romela kare 18 go le tele ba sana tlhopha sana Milford o leka go ntšha ka letswele kena Sipo Chain o e ntšha ka letswele yo ke timela kena go sitsile ba tšagole ba e romela gona company lungu tšagole tele lo e rala kwa pele ba re letsetse melwana ba tlhopha sana Orlando Pirates kolofelo mathabata maapola lena rao lena ke ipsena ka papadi mo tšatšing la legono ke tloga ke ipsena ka papadi Collins Maleswene lena a re o ipsena ka papadi mo tšatši la legono bjalo ke boletse ka obrua ga sedibe a raoa o tloga a theletse papadi a le ka gae ka kwa go la mphato Sentry Mathaba lena a re o ipsena ka papadi mo tšatši la legono Thili Matilda lena a raoa lena ke ipsena ka papadi mo tšatši la legono mola noto notlwana moropodi lena re ipsena ka papadi kgaogelo hlongwane lena re ipsena ka papadi kgaoletse mphahlele lena re ipsena ka papadi
1: e o na le ke nagana gore setlhopha sa e le gore Orlando Pirates e ba tshwanetse ba bontšha maikemisetso a gore ka nnete setlhase ba tlo tla ka tse dife e be e le yona papadi e be e le monyetla o mo botse ka nnete wa o bontšha ona mo papading e kgathale le setlhopha sa Milford o bontšha maikemisetso a bona le o bontšha barati le bathegi ba bona gore ka nnete le mo setlhengs ba tloga ba ikemiseditse go ne bolela nnete ke ra gore kgathale le setlhopha sa e le gore ke sa re motlho mongwe ebile ke nyatsa setlhopha sana sa Milford o peke le bolte ka mokgo papadi ya bona e tsamaileng ka gona o fitlhela se sebaka gore o bonalela nnete setlhopha sa Orlando Pirates e ba tshwanetse o bana le dino tsa go feta tse pedi ka baka la gore nebjale ga se ba bolokegea phaso ngwe le ngwe e ka dira setlhopha sa Milford
0: noto Milford ete Orlando Pirates bjalo go lebelela Orlando Pirates lati mo setlhe se se fetileng go papadi engwe lengwe ba ile ba kgona go nisa pele ba le ka gae ba feleditse ba e fenya Orlando Pirates la mafelelo Orlando Pirates ba nisa pele mo dipapading tsa league ba feleletsa ba sa kgona go fenya papadi e be e le ge ba ralo ka le setlhopha sana

0: Marumo Garland e be ile papadi ya bobedi mo setlhe se se fetileng ya sona tlhopha sa yona Orlando Pirates. Tse re papadi maitse a kgwele ba sona tlhopha sa yona Orlando Pirates, ke ena moremi ba e fenya bonolo fela kgweleo mo go yena itšhekena tlele tlelo tša kgwele wa lorihte guy le ka go iša kwa pele ba tswa kare ba tlhopha sa yona Milford tsenya maoto bogale ba tlhopha sa Orlando Pirates kana sebisi a tšhabe ka rate sorolwane yena sebisi. Joshua Jojo Mohlala a re ithuna ka papadi mo tšatši la legaona a le ka kogola Germany, a ke tseba go tswa Germany ke Germany. Ee, go na le sebaka ka kwa ba re ke Primrose ga Makaus. Ee, ga ke tsebe gore wa tsebe gore dibara tsa rena ge ba bitsa George Kogo ba re ke Gogotch. Ee, ba re ke Gogotch. Tse re bapadi ba itšakgwele ba leka go e fetiša yo fela maotong a yona Sipho Chain. Kwatlakwatla Bovilene a ra ba thobela Motshwane re mmogo Orlando Pirates ba go fenya ka nnotse tharo go le fela ke lobakabaka a le ka kogola mašona ke yona tsakane tšakgwele ba sona tlhopha sa yona Orlando Pirates ba tsenya maoto ba tlhopha sa yona Milford fela wa gana bogare wa lepatlelo ke yena Masilela Orlando ena Milford ba tšakgweleo re na le bapadi tšepedi tša ga Masilela seteke sa Orlando Pirates seteke sa tlhopha sa Milford ba tšakgwele ba efana Mtšhiane Mtšhiane o tšakgweleo o efa Mbunga Mbunga o efana Mkhize Mkhize o šhita gona Mbunga Mbunga o tšakgwele tse romelela kwa morago mo go na leng na Mthabela Thabela wa itša o romela morago rago mo go na leng na Hlese tšakgwele ke na Hlese romela ka kwa bahlabela wa lepatlelo ba e fetiša ba sona tlhopha sa yona ke na e beile na Mdulu fana kana Sepedi Lucky Ngwato wa ga Thobejane le naro ipsina ka papadi ba tswa kana Orlando Pirates wa tswa ba lebelela Orlando Pirates radio pane aga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ke moremi
1: moremi
0: a tsha kgwele a feta ka rarino a le bana le dino a shimisha science a romela mo se ba pare se tswang bona e ba tšepedi Orlando Pirates le Finland tlhopha sa yona Milford motsotsong wa bo masometharo masome nnetee Orlando Pirates ba niša nno ya bona ya bobedi alo wa kitima wadu wa kitima wadu bjalo ge e le radino e leng na Hlesa late re ka sa leke ra raua re a mosola ee bjalo lebelela mokitimo o tšereng ke yena moremi lebelela mokitimo yena moremi bjalo le ge e le gore phošanya ke leng a e dira ke ga se tša fetile ka radino yena moremi fela a šomiša science ka baka la gore o lo tsutlele mola a ile a kitimanyana ka spiti se se ka onana ba tlo ba kgone go e šireletša kgweleo
1: ke nnete go kgona go bona ka mokgwa ba re lokileng ka gona setlhopho sa yona sa Orlando Pirates ra gore ke kgole e tee le gore ka pelenyana e le gore mothusa malokwane ga tša sephetho sa malebe a ka gola gore kgosi itsile le yena ka pelenyana bantšhitše yona kgole ya tshwana le a e tswa ka mo karolong ya gage e ne ba le gore mothusa malokwane o ne bolela nnete ga sa e bona gabotse e o kgonne o e bona ka bala le tshwana la moremi le ga a e tswa e ba sala ka mo karolong ya gage bjale se se o sena gore a ka ba e le gore ka nnete o setse mmelwane no e botsa setlhopho sa Orlando Pirates
0: ke nno ya gage ya botshelela ya leake a enoiša yena moremi mo setlhophe sa yona Orlando Pirates e le ya pele mo setlheng se o gopela mo setlhe se fetileng o noise nno e tee a thuša go noisa magaka bang a mane yena moremi la mafela a feleletša go noisa e beile re tlhopha sa Orlando Pirates ba fenya tlhopha sa TS Galaxy ka nno tse tshela go le fela e beile la mafelo a feleletša go noisa yena moremi jalo ge lebelela Orlando Pirates lati mo setlhe se fetile mo bekeng ya mathomo ya dipapadi tša leake ba feleditše ba le maemo a bo lesomepedi mo dipapading ya mathomothomo bekeng ya mathomo jalo ba thome go dira Viking Raw bjalo ka epitšho gore goreng re na maaforika re sa tlele ka sa rena style go na le bo Mexican Wave bo Viking Clap bjalo go tla Viking Raw ka kwa go la Argentina a ke tse ba lahlela eng ka re ke ditišu e o kgwetsa go kgatlhisa mo lepatlelong e fela sa
1: bakwadišijepedi
0: Orlando Pirates fela tlhopha sa yona Milford re le mo papadinyana Betway Premiership ya bobedi ya pele motheletše re šala ka tše magolo pedi masometharo šupa bjalo Orlando Pirates mo setlhe se fetileng lati ge ba lahlegelwa ke boletse gore ebile tlhopha sa bone go fenya leake e le gore ba latlhetswe ke papadi ya mathomo e le setlhopha sa mathomothomo go fenya leake e le gore ba latlhetswe ke papadi tše pedi tša mathomo ba sona tlhopha sa yona Orlando Pirates ba tlo efotse ka mogare ba tlhopha sa yona Milford re setse ka metsotso e mebedi pele ya papadi ka fela noto tlhopha sa yona Milford tše pedi Orlando Pirates ba tšakgwele ba Orlando Pirates ba e buša ka mekalangwane ya mo bogare ba le patela go le mo go na leng nakele o e fana mkhize khize o tsha go tore malaka go botlhabela le patela mo go na leng nakele ke le o tsha go le ka fitisha ba e fela tlhopa sa nalo pirates ke na company lungo ya rona go pele ke na company lungo o senya nako go re le patela mo go na leng na ba tsha go le ba e fana go sitile shirletsa yo wala go na go sitile ka radete se ba ka se se botse senya nako ya go mishe tshola ka montlo go le yo tsalo Kosene lo ntre ka e bina ke gore ha re tsamaya tsa salalema le tsa salale hodi ke go tshirega e opelang nna lo e
1: re rena tsela e butsi
0: e ya wa e burwetse ha na extra time ke papa Richard League ba re hoza 90 minutes hoza malamule ba re bona lo mongwe wa bashumi o ile a rabere ka wa di bona dikontraka tsa le bereka ka moentle go etsa le dira ditsela goba ka ba le dira mosimo fe ka fa ofeng e fela le berekele ka moentle re le diumaua mmereko e le a chaisa re pulekana le a chaisa ga re bore ba tsa kgole ba e fana mkhize mkhize o tsa kgole romela ka kwa batlhabela le patlelo ke kgole ka banko tsa tlhopha sana Minford ba beta crosso nyakile ba dira on goal ba tlhopha sa Orlando Pirates fela ba re abe goal kick ba re omo wa bašomi lela re le duma a re o samalamulela ya rawa o sa malamulela ba re mongwe mošomo a mo lebelela re a malamulela sa re jo patal ya malamulela sa re jo patal e tlotloga kgwele e tlosa kwa sana tlhopha sana Milford jalo beke be bone le kgwele e ragele ke ba Orlando Pirates jalo mothusa malakwane o dumelana le nna gore kgwele e ntšhitse ke ba Orlando Pirates ka moentle a e be khutla ya tlhopha sana Milford ya bobedi a be khutla ya bobedi ya sona tlhopha sana Milford
2: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke ya theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
0: jalo a o lebelela sipo chain ga ka dira clean sheet mo tšatši la legono e tlo ba e le ya bohlano ka tatelano re tseba gore o diritse 20 mo setlhae se se fetileng jalo setša thomile ka mošomo wa gage o motse yena sipo chain o lebelela Orlando Pirates lati ke boletse gore ba maemong a bobedi ka go fenya mo go poa league ba fentse sanas ba fentse magalesometlhano Orlando Pirates maga mahlano setlhopha sa Kaizer Chiefs maga mane jalo ge o lebelela go ya ka meropo ge ditlhopha di fenya meropo ka tlase ga PSL o lebelela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba fentse meropo e 24 re bolela ka meropo ya ka morae ba latelwa ke Kaizer Chiefs ka meropo e 20 Orlando Pirates moropo ba fetsang go fenya ba bole some senyane ka tlase ga PSL ba o fenya ka tlase ga PSL ba sana tlhopha sana Orlando Pirates jalo ge o gopola go boela morago mo historing ge ba fenya moropo wa league ya Orlando Pirates e be e le ka morago ga mengwaga e le 14 ba sa fenye moropo jalo a se rekoto yeo rekoto ya bona e be e le magare ga ngwaga wa 1976 ba tša kgwele ba le karo ya lona kwa pele e be e le magare ga ngwaga wa 1976 le 1994 mengwaga e le some seswae ka moka ba sa fenye league Orlando Pirates jalo le Kaizer Chiefs ba tseba gore ba na le mengwaga e le 10 e fela mengwaga e mentši ba sa fenye league Kaizer Chiefs ke mengwaga e le 20 re gopola go tloga ngwageng wa 1992 go fihla ngwageng wa 2004 retsena papadi mo tšheletšhe re le motsetsong wa boraro wa emeraro re fileng yona e le nako ya kokeletšo e tlo batatlhela tlhopha sana Milford go tswaka kwa batlhabela ba lepatlelo e tlo batatlhela tlhopha sana Milford go tswaka batlhabela ba lepatlelo e sale ete amazulu lefela tlhopha sa Stellenbosch lefela Golden Arrows lefela tlhopha sana Chippa United tša kgwele ba tlhopha sana Orlando Pirates go sitsile tsenyalato ba sana tlhopha sana Milford malakwana re thosokela ba tlhopha sa Milford re šetse ka metsetso e ka bange 30 metsetsona e ka bange 30 pela papadi ka fela ete pedi Orlando Pirates bjalo kena steno ga matlho a raua ke tloga ke go theditše ke ipsena ka papadi re le go top 8 ka kwa go la serafa go na le mothekgo mogolo wa Orlando Pirates o tswa serafa ke na Benjamin wa ga Mashabela ke na le nete ya go theleditše mo le moruti Makwela a roka kwa go la Econ Hook ba ile go yena men's conference prayer e be le tsa ilunja ka go maragonyana tseo e kwa maragonyana e tsa bophelo di sofile tsere ba padi matsha pele ba le ka go lona go pele ba sona tsa passa ena Milford bar le ralo ke le magwagwa bjalo re metse song e le sometharo ya re fitile e re metse song e mene bjalo Africa bo roma bana re ba ralo ka lena Ivory Coast mo papani tsa of corn ba le ka le ka ntshitshedino motho tsongwa bo senyane go e shupa e beng e filo kere le gore ke thabetse seo ka baka selao re se dira ke naga gešo mole e be e le naga ya Argentina e nwešitse ka nako eo he be re sa le bona motheletše papadi ferile papadi e ferile go tswa ka Orlando e fela e letše pedi tša Orlando Pirates le fela tlhopha sa yona Milford setlhopha sa bo masomesenyane seswai mo dipapading tša yona league ye kgolo ya ka Afrika Borwa jalo ke rata ka tsela e le gore mohlahli ebile le mongwe wa setlhopha shanti ke na kanti phuphuma o apara ka gona ladi ya o ka sa dumela gore ge ba re ke ngaka ka tsela aparang ka yona ka feletso ja ga le mpotse nnete gaoa sa segwetsa se le mo gaufi o a tea o apara ke na shanti ena shanti phuphuma ladi papadi ferile e fela e le tsepedi tša Orlando Pirates le fela setlhopha sa yona Milford o ka re Orlando Pirates papadi ba e fentse e le gore ba swanetse gore ba e fenye ka thaloko ya bona Milford ba latlhegetswe ka baka la gore ba swantse e latlhegela gore ba bua Orlando Pirates ba bile le mafatshe a gore ba e fenye papadi tse tlela lekgono
1: setlhopha sa Orlando Pirates ba tseba gore ka mokgwa ba ralokeng ka gona enke ba rarokile setlhopha se sengwe motho mongwe e ba tshwanetse motlhomongwe ba sa tloga mo ba sa kgwetsa dipoelo tse ba dikgweditseng ka baka la gore go bolela nnete ke lebeletse ka mokgwa ba ralokileng ka gona go ne go bolela nnete ke nagana gore motlhatlhi bo tshwanang tse dintsinyana tse e le gore ba tshwanetse ba dilokise se sale ka pelanyana ee ke a dumela eupeaoya ka setlhopha sa Orlando Pirates ae bone o kare diphosonyana tsela ebe diphoso tsa ba tla ba le ke di-school boy errors ke tlo e le gore be dira ke setlhopha sa Orlando Pirates setlhopha sa yona Milford FC go ne go bolela nnete ba lwele eupea bo sewa lekana ebile ba thuta ke setlhopha sa Orlando Pirates ka baka gore le bona e be ba feleletse ba ba fa dino ga bonolo fela eupea ga se ba fetsa ba di thuša gabotse eupea bo letsetse go ne go bolela nnete dipoelo tse ga dimakatse ke ntho e le gore e beditse re e letsetse setšhaba le batheeletše
0: lati o ka re thaloko ya sona tlhopha sa yona Milford o lebeletse gore ke setlhopha se e le gore ke se seswa ebile ke setlhopha se se sa kgwetsang yona pre-season ba sa kgonang go itukiša re lebeletse gore ga se gantšhe ditlhopha di kgona go itukiša ge di kgonne go tlhatlhosetswa mo dipapadi tša premiership morago ga gore se tlhatlhosetswe go tswa go di-playoffs o ka re thaloko ya bona motšatši la lekgono re tsenya lebaka la gore ga ba ka ba kgwetsa nako ya go itšhidulola ga botse go ikemišetsa dipapadi tša premiership o ka re ke thaloko e bjang godimo ga tselesome ka ba fae boke kae
1: ba ralokile mohlhomongwe ebile pele ko araba setšhaba kudukudu kgatlhano le setlhopha se segolo setlhopha sa Orlando Pirates gantsenyana o raloka le ditlhopho tse digolo senapa se o fa monyetla o ipeakanyana o ikala gore o mo kae go ne bolela nnete eupia ba tloga le bona ba tloga ba ralokile setlhopha sa yona sa Milton ke nagana gore mohlhomongwe nka ba fa dintlha tse tshela ka baka la gore ba tseba gore o sana le mošomo o mogolo o e le gore ba tshwanetse ba o dire eupia tsela e ra gore motlhomongwe ke feta ka diperesente tse masome a matlhano e ra gore motlhomongwe ke pass go ne go bolela nnete eupia ba tseba gore mošomo e sale o mogolo
0: lebeletse papaditse e le gore tlhopha tse ba tlo diralo ka go ya kwa pele o lebeletse gore Orlando Pirates ka tsela gore ba ralokele ka gona ba ka kgona go šireletsa magopo wa premiership a ke gane sa le ka pela
1: ke nnete ka thaloko ya bona ntho e le gore napile nthutile ka setlhopha sa Orlando Pirates gantsinyana a se ka mogo o thomang ka gona ka mogo o feleletsang ka gona ka baka la gore go gopola gore ka nnete ba thomile bjang setlhopha sa Orlando Pirates e bo o sanane gore motlho mongwe a ka feleletsa e ba bona dinkgwetse eupia ba tseba ke boletse gore ga ona poo e ba onolo go ne bolelela nnete go šireletsa magopo ka baka la gore tlhopha se sengwe le se sengwe ge ba se raloka le wena ba raloka gabedi motlho mongwe ba fa maikemešo tša bedi ka baka la gore o mongwe le mongwe o nyo go fenya nkgwete go ne bolela nnete bile ke ntho e le setlhopha sa Orlando Pirates ba e tseba ebile ke nagana gore ba tla ba ba ikemišeditse yone mo setlhenseng
0: ke lebeletse yena Abdusalam Awadu bjalo ba dicamera ba ba ka godimonyana gore a se ka feta yona bote e le gore e beile ya premiership ka baka la gore ge e dicamera le ka mo pele wa e feta yena Abdusalam Awadu motheletše sebapadi sa letšatši ebile yena Duncan a Cameron dancing ka ke ke le tsho rawa ke yana ke bona o ka re ke se ga ba spa parisa le tsatsi mo tsatsina le gono pjalo papa di latelang ya tlhopa sa Orlando Pirates ba go ralokela amazulu ba etela amazulu stopa se le gore le gore na lwana ra se bona e fela se ralokile mo tsatsina le gono bona ba fentse papa di ba fenya tlhopa sa na Stellenbosch ba etile ba tlhopa sa na amazulu le gore ba raloka ba le ka gae e fela be ba etile ba sona tlhopa sa na amazulu e bile ke se tla sa bobedi ba fenya papa di ya pula madibogo katatela no tlhopa sa na amazulu mola Golden Arrows le tlhopa sa na Chippa United papa di Philip Maleka e Philip ka Maleka a not not tlhopa sa Milford ba ya go amogela siwelele ke ntse le gore ka di letela mo dipapading tseo
1: ke nana gore se ebile papadi ya legono ke yona motlhomongwe e napile ba fa tukisetso ya gore motlhomongwe ba kgone go kopana le setlhopha sa siwelelo ka baka la gore ba tseba gore ge ba ralokile botse kgatlhano le setlhopha sa yona on the Pirates bana papa epea maemong a mabotse ya gore motlhomongwe ba kgatlhano le setlhopha sa siwelele ba ka feleletsa e le gore motlhomongwe ba hwetsa sengwenyana ka baka la gore o tla go bola gore setlhopha sa yona on the Pirates e ba o letetse gone go bolela nnete eupia ga go anapa o e ba bonolo mo setlhopheng sa yona Orlando Pirates gore ba feleletse ba thopa kgatlhano le setlhopha sa yona Milford ba raloka ga botse o nobolela nnete ba kgona go neeletsana ga botse setlhopha sa yona Milford ke ka mokgwa kere ga a tlo ba bonolo mo ditlhopheng tse dingwe gore ba feleletse e le gore ba tswa ka phenyo kgatlhano le setlhopha sa yona Milford ke nagana gore kgatlhano le setlhopha sa siwelele ba kanapa ba feleletsa e le gore ba ke ngwaparela go nobolela nnete ke nagana gore ka baka la gore ba kgonne go tseba gore diphoso tse ba dileng kgatlhano le setlhopha sa yona Orlando Pirates ke nagana gore ke moo ba teto ba yo di lokisa ba napa ba itukisetsa papadi ya bona kgatlhano le setlhopha sa siwelele
0: papaditsetsa yona beke ya pele ya dipapadi tsa Premiership setse re ya breaking gape late mo bekeng e tlang dipapadi tsa MTN 8 Orlando Pirates ba tlo ba raloke motšatši la 12 mo kgweding yana Auguste ba tlo ba raloke ka setlhopha sa amazulu ba etetse amazulu gona ka kwa go la Moses Mabida ke mo papadi ya motšha karolo ka ona motheletše motheletše ke leboga theletšo ya lena ke leboga melaetsa ya lena motšatši la legono ke leboga yena Nicole wa ga maimela ga ba netefatsa gore o tsweletsa papadi motšatši la legono o tswa le wena ka kwa go la bogo le ba hananwa be ke Nicola ga maimela ga magolena Dr. HOD wa tshabileng ka karabo ya gore yena go polaeng ka premiership e be e thoma bjalo gona le motheletsi wa ileng a re yawa tlhopha sa Jomo Cosmos o pola re se ba le Kaizer Chiefs papari nya mathomo tsho karata tse khubidi tse pele e be se papari ya 1996-97 e be papari ya 2001 re go tswa karata tse khubedi tse khubidi ka 96-97 Daniel Bennett o ba so thoma go ba malokwane o thomile go ba malokwane ka 2001 yena Daniel Bennett eya ge ba malokwane e be le re papari ya mathomo e be le Jomo Cosmos e raloka le sona tlhopha sa yena Kaizer Chiefs ka ngwaga wa 1991 ke tsama ba go pola bo Mama Doe o tlhopha sa Jomo Cosmos bo Anthony Lafop e be le bona ba tsang karolo ka nako eo motheletše papari e fedile e fela e le ke pedi Orlando Pirates nnoinišitšenkena a police ga mmogo lena Tshepa Moremi o adileng assist mo dipapadi tsa mo go polefase yena Tshepang wa ga Moremi nono sa setlhopha sa yona Milford go tswa ona Setshaba Motshwane ke na le molatelo wa ga Magato re leboge theletso ya lena re leboge melaetsa ya lena mo tšatši la legono ke tša dithapo ee ke lebala bja go leboga kgotso wa ga mothogo e be e le motsweletši afridi o wa gapile e be e le ena motsweletše metšhineng bale ke nyake ke dira phoso late ke sa ba lebo gore ke bona ba netefatša gore papadi tswela pele bjale ke bone le ena House Grace e leng ena mookamedi wa rena a le gona mo tšatši la legono go netefatša goraa dilo di sepela ka thelelo mo tšatši la legono motheletši wa Thobela FM ke tša dithapo ke di fotša mo tseleng ya Hailey e ya go kopana le ena Kingsway Kingsway kopana le ena M1 Kingsway kopana le ena Empire Empire ya go kopana na M1 M1 yo kopana na N1 go fitla tropong kholo ya Polokwane Landros Mare Leona Hospital oza 90 minutes oza malamulela
3: go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo go ya go ba masadi wa mathomo wa motho moso wa o otlela difofane monageng re go lebeletse Asnath Mahapa Thobela FM mo shati what's e bolwe thabisho
4: tsanin le fasile mebutu le miedi ga mmogo le muwa lona
3: kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89.5

0: Marega di kgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Re ne re gatela pele motheletši wa thobela FM gomme re tlo ya go ba isa ba e le gore go re a tseba re ka metlha ba tlhotlana mo ra kwa gore na ke o fiwa go ba le bokgoni. Gomme re tlona mare ya go bona mo motlha ka gore ditaba tsa rona di tlhakatlhakane monna Nicole ka baka la seo re se šomiša ya go fa ke le ka go bona gore na ke mang le mang fela letlhogono le yena ke ya mmonašo letlhogono le kwa ga mokhudu go tswa ka kua gola moletše ke yena e le gore go o tlhotla nkgwete ya rena gomme Nicole taba tsa rena di name di re bona gore na re tla reng mamotlha gape thekenoloji e re šomišang ke e kgolo ma

0: ערוץ אבל ה-FM, הלוחות לחי של אפריקה בורות, אבל ה-FM כי ה-SABC, כונף הערוץ אבל ה-FM, הלוחות לחי של אפריקה בורות, נטרו ענמו טלג'יוואט אבל ה-FM, סנגה הורנגה, sebole la go korna mile re tlona mari ya go ba imbarena a ke tsebe gore na ba shetse ba le go bona mogaleng ka moka ka fa o fela ke a bona gore ka ke ne go nna a suba tlhaba ba gona ka bobedi ke bona o te fela o ile gore go wa ka ba swere re tlona mari ba fa motsotso o te ba re bo ba re kwisha mathaleng thako a bona a ke tsebe gore se ke ba ralokela go sona le kgona go se kwana ke se ke ba ralokela ntsona gore bana me ba kitime ka sona kona le ya go bontsha gore nako le yona ya balela ge ba le gare ba bolela gore na go diragala eng jalo ga a kana matši ya nako e telele gore a re o tlo latlhegelelwa ke motsotso a sa e bopa morago gore aa ba etšea ba bea mo maemong a bobedi ba dijwangjwang re tla ba ra sekwe nno fela go na le sa go balelela se ke nako yeo e balelelago a ke tsebe Nicole o sa leka gore a ba khwetse go etetsa o kare ga re atlege felo fa Nicole judging la lekgono monageso go etetsa le judging la lekgono tšhimo yona a re tse gore ke amange fela go bontšha dinamile dija mabele re tlana mare re bona gona re tla dijwa thekenoloji e kgwere e šomiše lekgono re sa e šomiša goba re e šomiše pele re lebelele ga botse e na le maatla gogedi a mangwe dilo thekenoloji ya change ya fetoga-fetoga nako le nako ya fetoga-fetoga nako le nako metse ke supa fela re kela go eriela ya botshelela go etetsa go ka re a re name re atlega ga kalo felo fa a ke bone o ka re atlega tšatšeng la
1: lethekeng sefatanageng le ka lapeng la gago go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
0: aga go itetsa o ka re tlana mari a tlega motheletši wa tsebela FM re ke amogele baisaba bagešo dumelang Richard le wena letlhogonolo dumelang
2: barocha
0: letlhogonolo a ke thome ka wena le kae
2: arona
0: ge Richard gore monna letšhidi a gona le ka bothata melao ya rena e bonolo lena le tlono dira tšele di kgona go batheletse ba tlono tla ba re botsa gore na bona go ya ka bona metša tholo ke mang re namile re tlolo fa motsotso o tee ka motsotso o tee wa gaša papadi gopola gore seno ba moraloko fela a se taba gore motlho mongwe go na le se sengwe se lekgotlakgašo le namile le sebeile go fa seno ba gona gore nyako kwa ditalente tša lena le fa o le felang le kgona go di tsweletša gona ebile re lakaletša matlhatse le matlhogonolo ke tlanama ke thoma ka wena monna letlhogonolo bjalo ka o a tlotlago Richard gomme ke tla go fa motsotso ka motsotso o o dietse ka moka o ka di kgona morago ga motsotso re tlone mariema gona fa o thomagane jalo ka gore motsotso wa gago o thoma gona bjalo
2: morati molatedi motlhege morati wa kgwedi sebasa tibot sebasa aroar stase ya nafa ya renoto aroar tobile kuda dedi manager noxman re mara kuri komile ka botlhale ga maemo a bon ke mang dedi manager ke tima kuri ga ga mbola bala kole ka kotseng mo ka ga maemo a botse ke tima kuri ba tsiya kuri sebasa ba tabile ke tima kuri ko mara ka botlhale ke nna mo ka botlhale ta o la master chef chef da podi ke tima ka kuri ara ga mbola bala dedi kuri go sala fana ka botlhale ka maemo a boraro music jet music pore ka kotseng ore mara kuri ko pele ga botlhale wa sile ga khale ba mana ka go ma kometsa khale mama go rara arla ga botsona tsene nanga o ka bile khurugo mora ga maema a bone notla mang lo tla se go tse tse tse ke tima khule ROR tsa se wa ka thatsa bo le ka go tsi le bela roma la silo se tani go tsaka tsho ka botlhale ke tima ka khule ko mora ka botlhale lo tla ga botsi ke tima khule o na tsela o ba tsela o le ka thatsa bo lo da de ni mara ke dox mena o nya ga tsela lo ka she pa poli wa bana ka ka maema a botsela a re tsidi go di go sale pa ka botlhale ka maema a botsela ke tima khule ga maema a botsoi re ma khule ka botlhale
0: aga motsotso wa ga namile o fitlhile bofelong gona fa letlhogonolo go raya gore ga bjalo rona mare fa Richard sebaka e be ena a namile gore kwang gore nna taba ja gago di emejwang Richard motsotso wa gago o thoma gona bjalo motsotso wa gago Richard o felela gona fa nako ya rena e lekane motinyane le kgono ke ne metse mebedi fela e re ke no tšea batheletše ka lebelo tloša seo se bego mongwe Nicole re kgona go tšea batheletše ka lebelo monagešo a sename se tloge se namehile se bathibetše ka fao ao e se ka se tloge a se tloge Nicole aga a re tšhe botheletše ka fao Thobela FM dumela re gona ra lena jimi ya ke na nako le kgono o tšea ofe
3: ditsewaobedikeboninnoeeaemrena
0: ke eleboge re ke dire se sengwe gore ke kgone go tšea batheletše ba bantši a re tšhe motheletše o mongwe ka lebelonyana Nicole gore re bona gore na re ka se kgone go tšea batheletše ba bararona ešetše ka metsotso o tee le seripa gore tlanema ao sela se sa dutše gape Nicole ao go lekile šiwe e tlatla Thobela FM dumela yonna mawe are re gona ra le ena le tsamaya le ofe a ke na nako le kgono nxabe
4: leri le tsa re kgone o kwa ra tsenana ke color blocking mana ke kwa number 2 recheck
0: na ke le boga color blocking le dimela ka mo mokopane mo go tsea ke le boga re tshe motheletse mongwe gape re tshe motheletse mongwe gape wa boraro felofa we go se tshimo tso tini kholo gore na mere tsebe gore joang re tshe motheletse ka fatso bela FM dumela
4: mo se se pa number 2
0: batho ba bagolo re a leboga tate motsetlha re tloga re leboga Richard monagešo o tswetse pele go šireletša sefoka sa gagwe fela a re thome ka letlhogonolo o ikwa bjang letlhogonolo go kgweditše sebaka sa go ba le rena fa no ba bolela gona le ka bothata Richard ke metša tholo re a leboga letlhogonolo e fela se nka ba eletšago ka sona ke gore a re ketime ba ketima kudu na ke bakwe kore ke yana gana gore ge nka re ke ga sha papadi ka na mogono bana la jo kwa ke thoma a bele tla nna maragane a ke ikwe man ke nya gore ke ikwe ba kitima gore mohlomongwe ke motsotso o tee gore ba fa gona o dielang gore ba kitime fela ke kwa o ka re ba kitima gore motheletše re fitlhe mafelong a nnanao la mabaleng a diphepa dinaneo le letsweletsego ke diragala ke Nicole wa ga maemela re tlhoga go diragala go a re fa ditaba tsa ire ya botshelela boraga fao ya ba e le gore
5: happiness
0: a ka re o tla tsweletse le Africa ya dinale di tlola tsela ka yona happiness le kgaebisena botsheletse ya Thobela FM a re namere go diragala go a ka tsela yeo

wakapelengana na kitima la Senegal. Oh, na muisa ba micha wa kithi onse. Tuba tuba ka Senegal. Batuba ukeba ka Senegal. Barodi. Barodi. Abu Yusindo.

0: Christian Mutelichi wa Trouble at FM, City Prince of Wade, Sa Africa, Yadina Lady, Mrs. Sule, and Silla Fella, Biliki, Levelichiki, Shupabiale, Cabra, Iri. Ya bushupa tiragala khwar ba lesit ya ba kabatla lo chairi ya bushupa ei motiori ya molebo ga bile re samliti le kairi ya seswai o tabala kana fam a tlo re palela di taba kabatla lo cha iri ya seswai na go na byalo ka mo di ntlong tsa khasho gona byale byale byale byale byale ke na le Freddy Keys ke mo salero monna yo o tlo namile are fam pego ya dipapadi tsa Wafcon ka re rabia le go kopane Malawi le repeta o di tseba bokaone go feta nna motheletsi wa Trouble FM mosa lerwa
1: happiness
0: gore ngwara
1: aba go la go thusa ka nne go botsa dikhanga
0: mosa lerwa se ka rata nama le nama ka mone
1: ai ke tla tshwara ke Ya ditlhopa tse pedi tse mo papading tsa tsona tsa mathomo e gepeta ile ya goboswa ke setlhopha sa Zambia ka dino tse tshela go lefela gomme setlhopha sa Malawi ra bona se dira se e le goreng bontšhi re be re sa se lebelela ba napile ba fenya setlhopha sa Nigeria ba e le goreng ke bašireletse ba mogopo o wa Aforika wa basadi ka go ka fenya Nigeria ka dintlha tse tharo go tse pedi gomme go a bolelwa kudu gore a na egepeta Nigeria e tla kgona go ka šireletsa sefoka sa bona goba re ka bona e le gore se sengwe se a direga mo dipapading tse na gomme papadi le re tsantse šedi gabjale ke papadi ya setlhopha se sa egepeta setlhopha se e le goreng se šašarilwe ka dintlha tse tshela go lefela se šašarilwe ke setlhopha sa Zambia gomme ge ba tsena mo papadi e ba tsena mo papadi e le gore ke papadi e le gore ba tshwanetse gore ba e fenyetse tsela le kgona ga e ba e le gore ba nyaka go ka fetela go go mantšhano a dipapadi tse tsa Wafcon mola e le gore ka letlhakore le lengwe re lebeletse gore setlhopha sa Malawi ba tla dira selo ba tla tswetsa pele se e le goreng ba thomile ka sona gomme ke bo mmamorato mo papadi ya lekgono go lebeletse kudu gore ba tla kgona go ka fenya setlhopha se sa egepeta e fela motheletse se e le goreng ka go botsa sona ke gore setlhopha sa egepeta se napile e le setlhopha se bonolo ka mokgwamo bjalo re bone ge ba tla mo dipapading tse tsa Wafcon ba kgonne go ka fenya papadi tse seswai o dipapadi tse rosometse e le goreng babe ba dira ditlile e fela go fenya papadi e te e fela ba fenya ke setlhopha sa Zambia ga o napile go bolela gore setlhopha se sa Malawi se tlo napile se itirela mo papading e mola ka letlhakore le lengwe re lebeletse gore go na le makgarebe a mabedi a e le gore a tantse šedi ka letlhakore la setlhopha se sa Malawi go bolela ka ena Tembwa Chawinga le ena Thabita Chawinga ba e le goreng ke dikgaetsedi re bone e le gore o Tembwa o nositse dino tse pedi ge ba bare gore ka le setlhopha sela sa Nigeria gomme Thabita a nosa e tee ka gore jalo ke bona ba e le gore tlebe re lebeletse gore bošhegong bja lekgono ke eng se e le gore ba tla se dira gore ba kgone go ka fenya setlhopha se sa egepeta ge ke o be o lebeletse papadi ya setlhopha sa Malawi kgatlhalo le setlhopha sa Nigeria Malawi ba tloa ba kitima ge ba ya kwa pele ba kgona go ka tlhasela kudu mola e le gore ge o lebelela setlhopha sa egepeta le morago la sona ke lonke bothata bjo bogolo ka setlhopheng se sa egepeta ka ge basadi ba e le gore ba roka mo setlhopheng seo e le ba bagolwane o tlo ba boima gore ba kgone go ka thiba baraloka pele ba setlhopha se sa Malawi e fela egepeta le bona ba tloa ba kgona go ka nosa dino e le go se e le gore re ka se lebelela bosweo ba lekgono e tlo ba papadi e le goreng e tloa e thabiša kudu e ka senyamiše mo e le gore egepeta ba tshwanetse go ka fenya mola e le gore Malawi ba tlhoka go ka raloka maleka goba go ka fenya gore ba kgone o ka fetela go mantšhano a Wafcon 2026 motheletse e re ntle le go senya sebaka ko botse re tlhopha tse di thomile bjang ke thoma ka sona setlhopha sa egepeta se e le goreng ka dinon ba na le ena Mahashihata o e le gore ke mokapteine ka jersey ya pele jersey ya boraro ba na le ena no masou o e le gore o apere jersey ya boraro jersey ya bone ke ena norafami gomme ba ba le nadine Gazi o e le gore o apere jersey ya bosupa jersey ya boseswai ke ena Amira Mohammed jere se ya go senyane fara said mola elore sara hasanine wa pere jersey ya bo lesome jersey ya bo lesome tlhano kena Christina Salama mola elore Habiba Hafiz wa pere jersey ya bo lesome se swaye Yasin Hasanine o gona wa pere jersey ya bo lesome senyane go me ba feletsa kana Mahira Eldan Boki we loreng wa pere jersey ya bo masome pedi pedi ka mkhalo tsopa se sa e gepetwa se panne ka gona mola a lebella Malawi ka dinombana le na Messi Sikelo we lo rapere jersey ya pele go tshe kwa morago bana le na Chimwemwe Madise we lo rapere jersey ya bone jersey ya botshelela kena Rose Smith Kadzere mola e le gore Temwa Chawinga o gona kwa pere jersey ya bo le some jersey ya bo le some te ke Thabita Chawinga o me gara le patela ba ba le na Madiana Nguluwe, welo wa pere jersey ya bolo sume pedi. Leticia Chinyamula wa pere jersey ya bolo sume tlhano mola lore. Faith Chinzumo wa pere jersey ya bolo sume shupa. Baba gapele na Irene Khumalo welo wa pere jersey ya bolo sume seswai. Rose Alofadinka wa pere jersey ya bolo sume pedi tee gomme ba feletsa ka Bernadette Mukanda Wire welo wa pere jersey ya masume pedi pedi ke ka mpelo re naga ye ya Malawi e ba e meka gona go me tla go pala gore mo group C tlhopa sa lo re se go di mo bana ga ye lo re kwa go di mo ke naga ya Zambia ye lo re khone ka fenya tlhopa sa ga gepeta ka nnotse tshela go le fela mo le re Malawi ba mo maemong a bo pedi mora gore ba khone ka fenya tlhopa sa Nigeria ka nnotse tharo go tse pedi go me Zambia le Malawi ke bona ba ile reng go bona lokare batla tswelela mo dipapading tse e fela se shuti mo theletse wa Thobela FM go bane papadi yona e thomile ya raloka e fetsena le metsotso e le somepedi e thomile ke le fela setlhopha sa egepeta le fela setlhopha se sa Malawi ke tlabe ke dutse gona ka mo ke na le happiness e le ge ke o kgobokaletsa ge ditlhopha tse di ya ikhutsa mo theletse ke tlo botsa gore di sepela bjang ga bjale le fela egepeta le fela Malawi
0: mwane yo re tloga re le buile kudu re tlono ba re logana fa re go emetse ka dinako tsa maleba gore o tlotlo re fe dipapadi ka botlalo.

Motheo wa rogoro chance ripensa bo di South Africa ya di Lady Tobela FM shot wa sebole bo itabisho Jeff Maluleke ke mwanati arhoena re tingana iketlile wa tseba iketlile iketlile lo roga ka ntshaganya le ka yona a go tla bo ila ka tromtsa ka sefoka sakora ya fala go All Africa Music Awards wa re wa ketipedi le metshwe mebedi Papa ba mo tlhompela fela ka sefoka seo gore e be e bile ka nnete tsweletso ye ka one ka one the revelation of the year e be e le tsweletso ye nngwe ye ka one go ba akere ga botse ke se ka re tsweletso ke e be e le kutullo ye nngwe ye ka one ya seopedi ka ngwaga owe wa ketepedi le metso e mebedi ge e sala a amogela sefoka seo sa kora sa the revelation of the year nnete go go tswa profenseng ya Mpumalanga Bushbuck Ridge Nabile Kosha gagwe yo o itsebago ya magagamola ya go tsea ga botse Kilimanjaro ya ngwa wa ketepedi nne o tseba gape le koshe engwe ke na le go tseela yona ya ena mongwana ti Jeff Maluleke a re nsati wa mina go tswa albumong ya Bukati ke album ya gagwe ya ngwaga wa ketepedi le metso e mebedi Freddy Key se re ya moleboga motheletši wa Tobela FM o re begetse pego ya papadi magareng ga Malawi le egepeta ke gona na mila ga thobile ka sepego se se bjalo re tlo fela re bua bua go yena botheletši a tlo re fa dipegelo tša papadi ye nna ge go le bjalo yo a ke go lese re tloga re le ba mali re tloga re le ba mali ka bara o gafa ro kopana le bo professor Mahlaela o tsa se bitela ra mama kwe Africa ke a dinaleki

tseo ba o tla di tseba ka ntle le lenano la Africa ya dinaledi go thobela FM le tse dingwe fela tse dintšhi tseo re ka fela gore go phosaphosa ka tsona go ne go tsebiša gore hei setiši se ga se sa mmino fela le tshedimošo ga e kaka go sona. Ketuga bjale botheletši wa thobela FM seopedi se se ba se bitša gore ke mmalehlokwa Mary Maledi. Oh, mmalehlokwa Mary Male Hlalele gone mmiša fela gore ke male pele go nageng ya Lesotho ja ke modidi wa Afrika Borwa ka go le lengwe. Ragala chakho sa wi bi chafela gore ke mase ke gona re le ka lesotho bya

0: bitša fela gore ke madile o koša yeo o e diragaletšwa fa kere ke system colonization o e diragaletšwa ke madilu leo ke leina la gagwe la sefaleng ge le yena motheletši bano re ke jean the dew bialu makiese ao banna we he leina le la madilu o le file ke Tabulu Retroy. Tabulu Retroy ke sekgwari se sengwe sa gana ka fa lenageng ya DRC a ithobaletšego boroko bjo bogolo a nka di bolaela tše dintšhi bjala kere Fred ke se gona bogana fa motlhalero o nyako gore botšatša papadi ya kgwele ya maoto ke dipapadi tša basadi dipagakišana la mogopo wa ka fano kontinenteng ya Afrika motlhalero
1: Happiness e re ke tsebaka se ke go leboga motheletsi wa Thobela FM go tamisha gape ke go amogele e le ge ke go botsa tsa bjale tsa papadi ya kgwele ya maoto e le re ya re ya kgatlhampana papadi le tsa mogopo wa Afrika wa basadi wa le re tshwaretse ka kwa Morocco ke mo le reng re di papadi tse di tshwaretse gona go tshwenya bjale go le go me papadi e le reng ke go fa dipego tsa yona motheletsi ke papadi ya Egepeta ye le re go pa le naga ya Malawi Gopola gore ko goditse ge papadi ye tlo thoma gore e gapeta e tsenang papadi ye lore e fentswe ka dintlha tse tshela go lefela ke setlhopha sa Zambia mo papading ya mathomo gomme gola e lore setlhopha se sa Malawi mo papading ya bona ya mathomo ba kgonne go ka fenya setlhopha sa Nigeria ka dintlha tse tharo go ka dino tse tharo go tse pedi gomme motheletsi se e loreng ka go botsa sona ke gore se e le gore Malawi ba se dirile mo papading ya mathomo ga se gore ebile motlholo gobane ke kopana le wena ka mokgwa o e le gore tlhopha tse e karolo ya mathomo goba seripa sa mathomo se ile bofelong gomme setlhopha sa Malawi se tlhomile pele ka dino tse pedi go lefela la setlhopha sa Egepeta ee o nkwele gabotse setlhopha sa Malawi se etile pele ka dino tse pedi go lefela la setlhopha sa Egepeta gomme se e le gore se tlantse šedi goba se e le goreng ke ke tshwanetse go gopotsa sona ke bona ke gapeletse ya gore ke go gopotse sona motheletsi ke gore setlhopha se sa Malawi ba tsena mo mogopong wa lefase se wa lefase wa Afrika morago ga gore CAF e oketse palo ya ditlhopha tse e le goreng di ralokela mogopo wa Afrika go tloga go tse lesomepedi go tse lesometshela gomme Malawi ge e be e fenya setlhopha se sa Nigeria setlhopha sela sa Nigeria e be e lla mathomo setlhopha sa Nigeria se fenywa ke setlhopha se e le goreng se raloka la mathomothomo mola ka polelwa seng re ka re ke di-debitants ka gore yalo ba ile ba fenywa gomme tšatšing la lekgono re bona e le gore setlhopha se sa Malawi mo seripeng sa mathomo sa papadi ba etile setlhopha se sa egepeta ka dino tse pedi go lefela nno ya mathomo e tsene mo motsotsong wa bo masometharotlhano e le ge e nošwa kena Rose Smith Katsere o e le goreng o ile a kgonago ka nošwa nno e botse kudu morago ga gore a kgwetse kgwele go tswa go wena Thema Chawinga Chawinga o e le goreng o tloga a tshwenya lemorago la goba o tloga a tshwenya lemorago la setlhopha se sa egepeta o tloga o bona gore ga bana dikarabo go yena le ena Thabita Chawinga e le go kgaetšedi yagwe gomme no ya bobedi re bone e tsena mo motsotsong wa bo masome nne šupa goba mo motsotsong wa bobedi wa nako ya malokwane mo karolong ya mathomo re bone e le gore faith Chinzimu o kgona go ka noša no e botse kudu morago ga gore a kgwetse crosso go tswa go wena Bendetta Mukandawire gomme Mukandawire yo Chinzimu a tša kgole wa ithula ka tlhogo yola Maha Shahita a kgona go ka thiba kgole yeo e fela ya ba e le gore o kgona go ka dira se e le gore ka polelo ya seng re se bitsa gore ke follow on a kgona go ka feleletsa no yeo kgwele yeo gomme ya ba nno ya bobedi ya setlhopha se sa Malawi ga o lebelela ka kakaretso setlhopha sa egepeta ba tshwere kgwele diperesente tse masometharosupa fela mola e le gore Malawi ke yona e le gore e laola papadi ba kgonne go ka laola papadi ka diperesente tse masome tse masometshela tharo ge re lebelela thago ya go ya go mmadino setlhopha sa egepeta ba kgonne go ka ragela setlhopha sa Malawi makga a supa mola e le gore setlhopha se sa Malawi ba kgonne go ka ragela setlhopha sa egepeta makga a lesometharo ka kakaretso motheletsi setlhopha sa Malawi gabjale ke sone se e le gore se laola papadi putšišo yelo re ipotšona ke gore batlo fenya papa dieka dinotse kae e se gore batlo e fenya na go bane e tla ba motlhologo ya ka mogwelo setlopa sa egepeta sa roka ka gona ga ke bone ba ka obesha go atuka e bile ga ke bone ba ka boa mo karolong ya bobedi mo seripeng sa bobedi sa papa di go ka kgona go ka fenya setlopa se sa Malawi e fela papa ya go le maoto ke papa ya go le maoto ke se ka bolella pele ga biane dino ke tsepedi tsa setlopa sa Malawi le fela la egepeta ke seemo sa ditaba ka mokgwa seemeng ka gona ebile ka mokgwa e le gore seemo sa ditaba se ka gona Malawi e ba bona ba e le goreng ba namela loko mo go group C ya basadi mo mogopong wa Afrika ke ka mokgwa e le gore papadi eme ka gona motheletso wa Travel FM 2 Malawi noto setlhopa sa egepeta mshate
0: o bona o kare mogopo o ya kae
1: happiness ka mokgwa di thomileng ka gona o tla gopola gore Nigeria le Afrika Borwa Morocco di be di gateletse ditlhopha tsa Afrika mo malobeng e fela Ivory Coast e tsenela mathomo mo dipapading tse ba ralokile gabotse ba raloka gabotse kudu fitlhela ga bjang ba fenya setlhopha sa Malawi ka mokgwa ba ralokang ka gona ba tloa ba tshosa Zambia ba tloa ba raloka gabotse le bona e sale ka pela e fela ke bona o ka re setlhopha sa Malawi Ivory Coast
0: Gona fao
1: ba tla fitla go.
0: Ke go kwela ngwana e shupa. Thobela FM mo shate WhatsApp le boithabiso. Happiness tsoma ma ke shuka se ya le mo ntsa ga go metheletse. A re le teng ditaba ka botlalo tsa iri ya se swai ke be ke kitimetse ka fa ke bo.
2: Le ke le tjaji le afa sebola
3: sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna afa sebola ke ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile kumena o tla ba a re bana ka toro ya gago
4: o kopana le tshedile ka go latlhela fase ke re gana ka toro ya gago
3: go le nyalo laka bi ya bjona sma sotla o tla ba a bolela ka maemo a mosadi se tshabeng le mong na a go tshusha
5: na go hola ga mosadi mo sechabeng go ba mo mushumong wa gagwe go a go thabisha go ba go a go tshusha na
2: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fitlha ka ira botshelela mo go Thobel FM moshato wa tsebo le boithabiso
6: motho mo makesiba wa ba iketa tshipolelo ya lelemela gae go more mogolo ya diaga metseng ge e le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedi sa ntshe se elela bjalo ka noka ya moala kona noka e tatsi e rile tribe ya maribaneng aga re re gola Thobela FM ya moshato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba phitha se bothoma le gona ba ikgantšha ka lena halala moshato wa tsebo le boithabiso halala go ya mashemong a sotho bana ba mosadi yo moso e le nna moana na matshwene ya lebule tshwene se naiwa mele ka makopong a e naiwe ke re tsamana ka ke tshaba go robega
2: hashtag Thobela FM 66
0: nete gona re sa le mmogo go Africa ya dinaledi ebile botheletše re le batho ba ka botlalo tša e re ya seswai tiragalekgowa o gona o tlo re balela ditaba tšeo ya ba gore aowa ka nnete re a fatloga ka tse dintšhi tšeo re sa di tsebego gona bjale kitše ya sebaka se ke kitimela go yena tiragalekgowa a re balela ditaba ka botlalo tša e re ya seswai

0: papadi ye e tshwa wena ke Freddy Keys dula fase e wipsine ka papadi ye go thobele FM o shata go tsone go itabisho
1: thanks erke tshwa ka se o kare ga ke kwagale ya ke ya ya re ke tsetswa ka se ke go tamisa bona se go le boge ke le boge happiness wa make wa fetse go tswa ka mo studio happiness ke le bogile tshumichano ya gao motho tsho tla FM ke go amogela e le gore ke go fa dipego tsa ba ya le tsa papa di yelo reng e fet if ke gona e fetse go fela papa di ya mogopo wa Africa wa basadi mo le re tla pasa e gepetwa ba ba re tla pasa Malawi o me motheletse ke go kopana le wena le re papa di yo le bo le go mile bo fele lore tlhopasa Malawi se na pile se fenje tlhopasa egepeta ka dinotse tharo go yete ya tlhopasa egepeta go papadi ye lore nge tlhopasa Malawi ba bo khone go ka laola papadi ye go thoma motsotsong wa mathomo go fitlhela mafelelong go pola gore mo karolong ya pele ya papadi re bone e lore tlhopasa Malawi ra bona e lore yola Rose Alufandika ona pile a khwetsa karata e khibidu mo motsotsong wa bo masome tlhano pedi wa papadi go mme tlhopa se sa Malawi ya ba gore ba roka ka magarebe a le some kgatlhano le a le some te a tlhopa sa Malawi sa agepeta e fela agepeta ga se ya gona go ka ba fenya le ge e le gore ba be ba na le kgarebe le tee go feta setlhopha se sa Malawi re bone nno ya Malawi e tsena mo motsotsong ya mathomo e tsene mo motsotsong wa bo masometharotlhano wa papadi ge e nosa ke ena Rose Smith Katsire o e le gore ebile yena moraloki wa letšatši ka letlhakore la sona setlhopha sa Malawi gomme nno ya bobedi ya setlhopha se sa Malawi re bone e le ge in shwa ke re ke bo ke faith chinzimo mo motsotsong wa bo masome ne shupa wa papadi wa motsotso wa masome ne hlano le mebedi yo ke ditjo ya malokwane ya ra gore setlhopa se sa Malawi ba ya o ikhutsa ile re bana le no tshepedi mo la ile re setlhopa sa egepeta bana le fela go me egepeta ile ya boa ka bogale bo bogolo mo karolo ya bobedi ba papadi mo ile reng re bone ba padira petro o tshepedi mo lore dananada o ile a tsena go me go a tsena gape lena Imao Kasem go me Imao Kasem a gona go kanisha no ya mathomo ya sona setlhopa sa egepeta mo motsotsong wa bo matshela wa bo masome tshela ke dipheto tse e le goreng ba kgonne go ka di dira ge ba be bantšha ke bone bantšha yena bantšhitse Fara Said wa tswa gape le ena Sara Hasanin ke dipheto tse e le gore di dirilwe ke sona setlhopha sa Malawi ka kakaretso motheletse ebile papadi e le goreng e be e le papadi ya go thabisa papadi e le gore re be re lebeletse gore a na egepeta e tla kgona go ka boa gopola gore mo papadi ya mathomo egepeta e fentswe ke setlhopha sa Zambia ka dintlha tse ka dino tse tshela go lefela gomme setlhopha sa Malawi sona se tsene mo papadi e le gore ba fentse setlhopha sa Nigeria ba e le gore ke ba šireletse ba mogopo wa basadi wa Africa ka dino tse tharo go tse pedi tsa Nigeria ka gore yalo ke ge papadi e thoma ke o boditse motheletse gore setlhopha sa Malawi ga se gore ebile matlhatse go fenya setlhopha sa Nigeria ba tlwa ba raloka ga botse kudu kutswana kwa pele ge ba ya kwa pele ba tlwa ba kitima ka kudu makgare ba tshwane le ena Thema Chiwenga o e le gore o nositse nno ya boraro ya setlhopha se sa Malawi mo motsotsong wa bo masome tshela seswai o tlwa raloka ga botse kgaetsedi ya go Thabita Chiwenga o e le gore ebile ke mokapteni wa sona setlhopha sa Malawi le ena o tlwa a raloka ga botse kudu ke ka mo e le goreng gabjale Malawi e khwetsa e le kwa godimo Group C ka dintlha tse tshela morago ga gore ba kgone go ka fenya dipapadi tsa bona tse pedi ebile ga ke na pelelo ya gore ba tlo kgone go ka fetela go mantšhano a mogopo wa Africa wa basadi mola e le gore egepeta go bonala e le gore ke setlhopha ke se sengwe sa ditlhopha tsa mathomothomo tse e le gore ba tlo napile ba phuthaphutha ba tlo ya gae ga se kgole le moroko ka gore yalo ba tlono ya gae e sa le gausane le gae ba tlo phutha ba ya gae ke bone e le gore ba tla kgona go ka fenya setlhopha sa Nigeria ba e le goreng mo nako e sa fetse pele ka iri ya lesome ba tlo ba kopana le setlhopha sa Zambia gomme ke tlabe ke dutse gona mo setulong sona se Zax e le ge ke tlogo tsa batheletse gore papadi eo e sepela bjang ga e le papadi e le gore ya egepeta setlhopha sa Malawi ba o fentse setlhopha sa Zambia sa egepeta ka dino tse tharo go ye tee ya setlhopha sa egepeta ke ka mokgolo gore papadi e sepetse ka gona mošato mogolo
0: papadi ye e tshwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele FM o shato botse bona mo itabisho kgetho ya ga
2: re tshama ka chapen
0: Mogala Zex Mogashwa O kgetho yaka
3: Kgetho yona ke motheletsi
0: fela mo go thobela FM
4: Amenia Amenia Amenia la fast ka bophara
0: Mo shata botse bo le boithabisho
5: Ke kgetho yaka kgetho yaka dumela mzakeze ke kire mo Zex man ke re kgetho yaka ke khopela Brenda fase a re bulintle

0: re buleng di khorotse di buleng di tsela tseo bula tsela ye re tsene ka re ga tshobela FM la sme tlhana metso tso go tshwere ngela ya bo senyane Brenda Fassa re buleng ndlela mo ile go rena le wena ke gone re tsena ka tsela ye a re tsena ka re ga lena na o la ga go la go ikgetha mo kibelo mongwe lo mongwe re mo
1: Ke khopele ikwe irate go bane mino wa bolela mo go kgetho yaka go sheya gago kgetho ya gago kgetho yaka o thobele FM le 6 mogashwa kgetho go tjopelong ya gago re relela ka mino le 6 mogashwa
0: Yeah boy yes. Re o ko mo lo tsana ke nete ke se shupo sa rena lo wena re kopane bya le gona ka nete ka re ga tshobela FM. Ye la go tla ga show la Africa borwa. Re ga sha di iritse masome pedi nne bo shogolo masagare mo ile go reng re ka fasega. SABC ye ile gore ke yona mmamo tlhawe ile gore e fetse mengwaga ga bathungwe. Happy birthday to SABC Rena. Re mo go di iritse pedi fela o fitlhaka iruela ya bo le somete ye o go polo re nna le wena re tlo no ba re ntse re kgetha re kgopelana dikosha moshumo wa ka go bonolo fela wa go netefatsa gore ke a di topa ka re ga wela saka ka o ralokela tsona ntumele ke tse sebaka se ke re Freddy Cheese re ya le boga samma a ka di papa di tsela tsa wa fkhona basali ba gara ba raloka wa tsaba o tlo no fela re tsopolala tsona ga nyene ga nyane happiness to mama ke le yana ke tsi a kwa ne ke tsi ke be fa sekere Ariela Boga, a kantoro nya ditaba, a tiragalo goa, amakosi for life, amakosi. E wile bedwe privilege mo lo rala do parents tipile suka gele amakosi re tla bona rena ba tla u besha tuka ka kwa khrukana. Ya, e fela no ba o itaitse lo no ba tle ka metela tsa jira le khono. Bona, ala tla ma ikutlwa ga go mputse ge wena o nya ka kosha, yo kina ka gore yo nya ka re kora lokela yona. Romela mo le chaka WhatsApp mo nomoro nge ya 0657 4 3505 0657 0743505 go Facebook re na tbele FM ga tla tema mpotsa re wena tshele le khono tshele tshele mo kae a ke re sone swaifela metso o tsore jwa iringela ya bo senyane go tbele FM ntumele ke ka fa ge ke wa mo ke go ga magala e le rena wa ghetsi
2: na o le na neng le leso na o na le dikoloto MCS ka go thusa go tlatsa leina la gago le tsetsa mo go 0832440046 go ba batla di thusa ka go tlosa dikoloto di account to tseo di šhaletse go morago di kartolo le go tloswa gago selefe leketsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsweng ditshebeletso tsa ditšhelete MCRDC 2615 di T le di C di a šoma

0: le ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se khole ke letjatji kopana le nna a fa sebola ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
2: khumena o tla ba are bana ka toro ya gago
3: o kopana le tjedile ka go latlhela fase ke re gana ka toro ya gago
2: go le nyalo laka biop Jonas Masuta o tla ba abolela ka maemo a mosadi sechabeng le mushumong na a go tshusha
4: na go gola ga mosadi mo sechabeng o ba mo mushumong wa gagwe go a go thabisha o ba go a go tshusha na
0: le ke le tjatji sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ina botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: mashileng one jwaji hey betamo in order love is blind u shikinya tlhogo fela amma sompedi shupa metso so lebile iringela ya bo le so me go thobela fema le go tla ga tshola Africa borwa lady zama arbona u ka tsama kenye love is blind ra ke tsore ke ba bagaya ba ile gore nge le bona ba dumela gore love is blind ba bantsi ba lla ba re hey no mo jolo the dating out dila ka rena ke tsore u fitla kae ne bangwe ba ra ne na wa tsore bona re bia lo ha re sa nya ka sela bangwe ba ra tshi wena lo tshiki di ne beng a ke tsore na ke di beng ka net na e fela o le molato 086-0024-52 tse tharo tse ko topetseng tsona Brenda Fase vuli ndlela abaka ye mimi kid b na tilipaka ladies are my love is blind go tse tharo tse ko topetseng tsona a ke ife lo re sa di nyamo rpano ga wa tsebe nna lo ena re bolele 086
1: Dumela Sakaria waka.
0: Le kae na?
1: Re bona re kare le na ke mmane e sa maphanga ka mo moroke.
0: Ke le kwa botse mmane.
1: O la tela ke.
0: Oh Brenda Fase.
1: Brenda Fase. Haleluya.
0: Tangi ba dumela ka fa moroke 086-0024-52 ke go amagala ka ga wireless dumela.
2: Sakaria.
0: Arlo che.
2: Na le ga.
0: Rona le kai.
2: Are ka ka.
0: Amen.
2: Eh Brenda fa si bulate.
0: E bulindlela re fete wena mamgobozi.
2: Re tsile.
0: Hallelujah. O kwala botsorudzile ya o ga kantsi.
2: Ke di zwe ke re bulela tsi.
0: Ko bule tso sepele botsi mo mmileng.
2: Tagi
0: tola fe bushate ke go amogela le wena dumela. Malwa tshe mo gala o bia fase 086-0024-52 ka ga wele se ke moleng gona thobela. Thobela. Ma lo na o tla sa jwang wana fa. Thobela fe mushate.
1: Hello.
0: Yeah, le kai? Yeah, ke bona re se sengwe se o dira la bo shedi felo fa. Thobela fe mushate. Are
3: le lo kai?
0: Re bona le kai?
3: Lo go lobela la madikana mo ga mago.
0: Ah, ge madikana.
3: Re tla mo le Brenda Fase.
0: Brenda Fase.
3: Eh.
0: A ba di mele ka mo ga magoa.
3: Thank you.
0: Thobela fe mushate.
3: Zaki.
0: Are le kai?
3: Riteng le kai?
0: Riteng.
3: Brenda Fase vo le ntle.
0: Ah, Brenda o thopa sfuka ba thore le boga hle.
3: O thupile le nna ke a le bua, e o beta ko sa tsemonate.
0: Ai ko sa tsemonate, ke bua le mango kai.
3: Ke jealous.
0: Jealousy?
3: Yeah.
0: Jealous kai.
3: Ka Joburg.
0: A ka Joburg.
3: Yeah.
0: Re le boga jealous o dumela ka fa Joburg.
3: Sharp.
0: Thank you. Tumele FM. Mumushate wali yale moya 086-0024-52. Kia kwa mgele. Karga wale se. Dumela.
3: Yebo. Pori mu mame.
0: Kisha pori mu.
3: Ya, mu man.
0: Yeo.
3: Ya. Ane, bulindela mi bra.
0: Bulindela mi brada.
3: Jealous.
0: Ya, skai wale jealous lo e, naba.
3: Ah, bulindela.
0: Oh, lada.
3: Ika mwaka. Ke majirani ka mogala di tshushane.
0: A ba dubele ka fa o majirani.
3: Ne ga go maima.
0: Ee tai tsobela fa mo shate.
4: Lo ze.
0: A re le kae?
4: O bona le kae?
0: Rona.
4: O bona le Jenjeni ka mama se sa nemo no tswana ke.
0: Yes Jenjeni.
4: Re bulandela.
0: Re bulandela ri ya mashashane.
4: Re bulela ba sadi ba o tsara tsipa ka bogale.
0: Hallelujah.
4: Amen.
0: Aba dumele ka fa le ba se borra ka moka.
4: Ee ka moka ba tsadimeng.
0: A tsamela fa mo mushate wa tsobela wa tsabisho le nana o ke kgetho ya ka go tsetharo tshe go tope tshintjona. A Brenda Fase vuli ndlela ba ka ya mime. Love is blind ladies ama. Ke rapela tshore ke tope ba sadi pele. Ka nnete ba sadi ba thupa Brenda Fase o ri tile pele. Tsobela fa mo shate ke ya go amagala le wena dumela. Tsobela FM mushate.
4: Guys,
0: re bona le kae?
4: Re bona ke tsimo a sha ke bulindela she ni mo tsike nna mo tsene re ya ramela.
0: Ke le kwele.
4: Ya le wa tango.
0: Tangi ya. Ya o tsana. O nana mo ga lo mongwe fano ke na le re ke utsi ya wa se tsie mo theleji ka nako wa mo tsia ka morago. Ya di ja mabele o fitla gona fa o ka re khumana ke tsire ba theleji ba babedi gona fa. Tsobela FM shatan tumela ke utsi fano ke ya go amogela dumela.
2: Leka
0: ro bona le kae Brenda Fase ka mal na mafia sa ba dumela hle
2: ke go mphane
0: haleluya a tola fa mke topa ma fela lo dumela hello
5: okay
0: ro bona le kae
5: ma pitira monica mo river side view ha e ke modia madikana
0: ah ge batho ba modia madikana
5: Nike Samali, love is blind.
0: Oh yeah. Akina kubu chisha rika momo wadi love is blind. Mara ya kwala. Thank you. Ewa nubeleka fawa masumbe disti amitsu tsu. Kula ba irigila ya bole sume. Oto bila fema mshate. Wali ya lemo ya naksa li zikso kama gashwa. Lenana ulaka kula mamratwa. Kiketu yaka. Ria kamaria buwa.
6: Reo nagana goro ukaso khonogo le faramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Amzanzi letela Lotto Jackpot draw simukibelo go o ka bala sebaka sa go ithopela mashelenye Lotto Jackpot a o akanyeditswe go 10.5

0: ye ke tobele le ka ra ma ga ke tobe di masu pedi tsina 2026 tobele le mo shato wa tsebo le bo ithabi show ke khopele ikwe irate go bane mino wa bolela mo go ke ghetho yaka
1: tobela 6 o ghetho yaka nna ke ghetha kosha ya Elton John ar sacrifice Kenneth Mawia ang matila ka lelaka ke remshat
0: ghetho go tswa pelong ya gago re irelela ka mmino le 6 mogashwa

0: nnete gore ba bangwe ge ba bona diswantšho tša gagwe se Elton John se Elton Hercules John a go tšwa ka kwa go la Britannia ka kua ba rae mane motho yo ke mosadi man hey ye a košhana e le gore lokolotše ka 1989 a sacrifice nna ba dipelotšhepedi fela tšele lefaseng a kere mafaseng a mabedi a go fapana e le lesome fela metsotso lebile e ringela ya bolesome thobola fm mo mošhato wa tsebola boithabišo se Elton John sacrifice
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: ge e makela mathomo theletša thobela fm o amogetšwe thobela fm mošhato wa tsebole boithabišo
3: Koša ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go Thobela FM le Zex Mogashwa.
4: Thobela, Thobela, Thobela, Prasix, Prasix Mogashwa le kae, le kae, le kae. Ya, ke tau ka mo kutupu ka mo. Tau ka mo kutupu ka mo mana Zex, mana kohpela un kielo koša ya. E DJ ka yana mana.

0: kwa gona bone kae re sa no le Solantis.
1: Yeah.
0: Wa itse ba crown mara cheese.
1: Eh mona go botla ke re motheletsi o ngethe ke thakaka. O thakaka.
0: Yeah. Yo a be ke mara o banna.
1: Ya ke mara. Eh
0: o ka re ke ya 1999 ge re be re ya go tsena ka re ga the year 2000 millennium.
1: Yeah.
0: Ya re tsho millennium ke a go pola ebe e pengishana le bo Y2K ya mdumasile.
1: Yeah.
0: Yeah, ma 2000 ko sheke ya 1999. Bana ba kae ke tleng ne?
1: Yeah, ha ba tsebe sona. Ha ona no sona. Ba ha ba tsebe sona.
0: Ha ba itsebe sona tsi ne.
1: Ha ma 2000 ba itse.
0: Delela ba itse ba bara wa ira para le delela.
1: Delela.
0: Eh.
1: Ba itse
0: mo go. Le makarena. Ke bo ke le le tsika ba re le khapo go ba opetse go shela gore makarena.
1: Eh.
0: Go shela re be re na re opela ka mogae ka mo re sa tsore ba re. Ha ke lo ka re opela ka la ngwe ja ke tsore ke skai.
1: O ka re ke se potoki.
0: Eh, e fela rena ka mo gore na eh be re yo re opela ba shaidi ba. Here yo pata bo shai a bo shai re apara makarena ke tso le a tso makarena da ke tsela fela mo tso tso ya ringela ba lo swimming tumela ke na pe ke mo gele Freddy Cheese ka tsela ye
2: ba padi ye ke tso sho wena ke Freddy Cheese dula fase we ipse le ka papadi ye go thobele FM o shato what's going to be to me show
1: zai se er ke tso ka se ke go leboga mo thetso thobele FM ke go dumedisa gape di ba re madume ga fele o dumedisa ke motlhale re nna ke Friday Kiss tse tse bo show mbe le khono ile ge ke tlo fa dipego tse bya le tsa papadi ya mogopo wa Afrika wa basadi mo le reng gape le ke fetola ma wa bya le ke le ba ka kwa Morocco ke mo ile reng ka kwa Casablanca ke mo ile reng naga ya Nigeria ba le ba le naga ya Zambia ke group C motheletse o tla gopola gore papadi ya mathomo ya group C re bone naga ya Malawi ba fenyana ga ya egepeta ka no tsetharo go yete ga bjale re le bisha shedi ya rena go papadi ye le re ya ra loka ga bjale setlhopa sa Nigeria le setlhopa sa sona setlhopa sa Zambia o tla gopola gore mo papadi ntsha bofelo ba papadi tsa bona tsa mathomo setlhopa sa Nigeria ba ile ba shashwara ke setlhopa sela sa Malawi ka dino tse tharo go tse pedi gomme Zambia ya tlhotlhora naga ya egepeta ka dino tse tshela go lefela ka gore yalo seo se tloa se bontsha ga botse gore papadi ye ke papadi e le gore the Super Eagles a se the Super Eagles go na lelebina le ba bitsang ka lona ke tlo go botsa motšheletše a se the Super Eagles makgarebe a Nigeria ba e le goreng ke bašireletse ba mogopoo papadi ye ke papadi ye e le goreng ka polelwa seeng re ka re ke a must win go makgarebe a Nigeria ba e le goreng ba fetsa go nwesa no ya bona ya mathomo ya bošego bja lekgono no ye e le gore e fetsa go nwesa ke Lamina Oshwala ke jersey ya boseswai ke be ke sa bolela gore ke papadi ye e le goreng Nigeria ba gapeletse gore ba tshwanetse o ka fenya papadi ye ga e ba e le gore ba nyako ya go o mantšhano a mogopo wa Afrika gobane setlhopha sa Malawi se kwa godimo ba tshwanetse go ka kgona go ka o ka fenya papadi yeo bona the Super Falcons ke bona makgarebe a naga ya Nigeria ke a leboga zax gore o šoma gabedi wa tsweletsa ka mo o šoma gabedi ba tshwanetse o ka fenya papadi ye motheletse ebile ba setse ba itile pele mo motsotsong wa botlhano wa karolo ya mathomo ya papadi setlhopha sa Nigeria mole e le gore re lebeletse gore Zambia ka mokgwa e le gore ba raloke ka gona kgatlhanong le setlhopha sela sa egepeta batho ba bantši ba lebeletse gore a na setlhopha sa Nigeria ba tla kgona go besa wa tuka kgatlhano setlhopha se sa Zambia na ba ka kgona go ka thiba legareba le la Barbara Banda o e le goreng o setsanositse dino tse nne mo papading ya gagwe ya mathomo na tseo ka moka tsona o se shute motheletse gobane ke tlebe ke dutse ka mo e le ge ke o kgobokaletsa gore o tsebe gore papadi e sepela bjang re ntle le go senya nako ko botse re tlhopha tse pedi tse dipanne bjang ke thoma ka setlhopha sa Nigeria ba e le goreng ka dino ka jersey ya bolesome sela ba na le ena Cynthia Chiamaka jersey ya boraro ke ena Osinachi Ohale ka jersey ya boseswae Lamina Oshwala o e le goreng ke ena monwiši wa nno ya mathomo ya setlhopha sa Nigeria ba e le gore ba itile pele ga bjale jersey ya bolesome ke ena Christy Ochiebe ba ba gape le ena Jennifer Onyenyetše Echengini o e le gore o apere jersey ya bolesome tee Grace Kano o gona ka jersey ya bolesome pedi jersey ya bolesome tharo ke Deborah Abiodom mola e le gore Blessing Demehim wa apere jersey ya bolesome nne. Busaya Ajibade mokapteni wa sona setlhopha se sa Nigeria wa apere jersey ya bolesome tlhano. Jersey ya masome pedi tee ke ena Rofiat Imuram mola e le gore ba feletsa ka Michel Olozi o e le gore wa apere jersey ya masome pedi pedi. Zambia ga re lebelela ka dinomba na le ena Hazel Nali ka jersey ya bolesome tshela. Jersey ya boraro ke Leshoromo Mwemba. Jersey ya botshelela Roda Chileshe. Jersey ya boseswae Margaret Balemo. Grace Chanda o gona ka jersey ya bolesome. Barbara Banda ka jersey ya bolesome teibile le mokapteni. Ba ba gape le ena Irene Lungu ka jersey ya bolesome nne. Jersey ya bolesome supa Rachel Kundangi mola e le gore jersey ya masome a mabedi Rachel Nachula. Ba ba gape le Blessing Maluba o e le gore o apere jersey ya masome pedi tharo gomme bona go feleletsa ka Priska Chilufya o e le gore o apere jersey ya bo masome pedi tlhano. Re mo motsotsong wa bolesome wa karolo ya mathomo motheletse ke Noyete ya Nigeria lefela la naga ya Zambia. Gopola ke sa o gopotsa gape papadi ye e tlwa le papadi ye botlhokwa kudu go setlhopha se sa Nigeria gobane ke bašhireletse ba mogopoo mola ka letlhakore lengwe e le papadi ye botlhokwa kudu kwa letlhakore la setlhopha se sa Zambia se e le gore senyako bontsha lefase ka bophara gore ba kgona ba kgona ba nyako bontsha Afrika gore ba kgona ba nyako ka fitlha go mantšhano a mogopo wa Afrika. Tse ka mokana ga tsona motheletse ke tlabe ke dutse gona mo setulong se ke na le ena Zakes wa mogašwa ke go kgobokaletsa gore papadi e sepela sepela bjang. Gabjale re mo motsotsong wa bolesomete one Nigeria lefela Zambia mšate.
2: Papadi ye, ke tšwa wena ke Freddy Keys. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele FM. O shata go tsamaya le boithabišo. E gopele, e kwe, e rate, gobane mmino wa bolela mo go kgetho ya ka.
3: Ke kgopela braya ka nna ke nna kone ka mo kgopela lo ntale kwa Don Carlos R. Safari.

0: DJ Oka o tafula ya motswako.
1: Thobela a siwa
2: le ka nonganga mzai.

0: motsotsong wa bo masome tharo senyane wa karolo ya mathomo. Blessing de Mehin wa naga ya Nigeria na pila go tsa karata e khubidu so se tlhalosa ga botse gore Nigeria ga bia le era loka ka makgarebe a le some molelo re Zambia ena le makgarebo a le some te a ile re ba gona ka gare ga le patlelo e fela ba sa le morago ka dino se ile re putshwere ka putshona ke gore na Babra Banda mo captain wa setlhopha sa Zambia le makgarebe a gabo ba tla kgona ka boa morago gomme ba leka lekantšha dino go ba re ka bona e le gore setlhopha se sa Nigeria se lo setile pele ke na Busayo Ajibade ba tla napile e ba bona bommetsa tholo bošegong bja lekgono ba napile ba le dintlha tse tharo ba lekantšha le Zambia gopola gore o group C mo papading e le goreng e fetile re bone setlhopha sa Malawi se kgona go ka fenya setlhopha sa Egepeta ka dino tse tharo go ye tee gomme motheletše re bone e le gore setlhopha se sa Zambia ba dira diphetogo mo motsotsong wa bo masometshelapedi mo e le goreng Irene Lungu o tswetse ntle gomme wa tsena Ivarin Katongo we loreng Ivarin Katongo e rile mo motsotsong wa bo masome supa tsela ra bona a kgwetsa karata e setlha mo papadi ye go bontsha gore papadi ye e tlwaele papadi e boima ga bjale e sa le lefela la Zambia e tee ya naga ya Nigeria re mo motsotsong wa bo masome supa seswai wa papadi motheletše ke tlo botsa gore papadi ye e sepetse bjang mo nako ye sa fetsego pelo ge papadi ye e ya bofelong ga bjale ke sa kgoboketsa wena dula o iketle le DJ Oga Senya o tla lefa
1: papadi ye e tšhošwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele FM mošhato wa tsebane boithabišo basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete tsobele FM leboga ge le kgorile ditsela le gono re thilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha Naledi Pando Ngaka Phophira Mathuba setsibi sa molao Budu Mama Bolong Juli Professor Kholofelo Rakutu le ba bangwe ba bantši
2: re a leboga lenadi kwa moi
1: tsobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi tsobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: DJ Oka DJ Oka DJ Oka

0: go sha go sha go vampire arvona give aloi ar give aloi go sha ye a ke tsefa gore na e bolla ka enga mogare ka fa ipapela ke dipa gore le e go bathiletse gore na ya ka ipapela e ke go sha ya Mr. Vampire go fela ka bishile go sha go tsa go Jeff Butler so fa le plaza the man bare Maratha, Black Motion, Rainbow, Kosha Jirikawane, Kosha Jautsepa, Mokotubala FM, Elokota Khashola, Africa Bora, 87.6, 92.1, Kimushate Wadiyale Mwa, Kimushate Watsewa, Libitavisha, Home, Kinalena Farm, Ki, Fred Chisi, Wafele Jafar, Lechimula, Di Papa Nichela Cha, Wafkon, Home, Kinyakakore, Afele Jafar, Kino Shala, Kina Mele Jafla, Chihavotsi, Kino Nisinya, Yenao Topatrela.
1: Papadi ye, itu shawa ena ki Freddy Keys. Dula fasi wipsi neka papadi ye rotobele FM. Moshato watu mwana mwa itabisho.
2: DJ Oga ke, DJ Oga okara ke, kwe rapti. DJ Oga erike cheswa ka seke, kwa lebo gaya mtile chotobele FM kwa magala gape ili gaya kwa fadi piro chabiale. Echa papadi ya mokopo wa Afrika, wa basadi mwela utlapasa Nigeria. Spesiko pala utlapasa Zambia, ho Group C. Gomme motheletso wa thobela FM papadi yeo ile bofelong gomme ile bofelelo re setlhopha sa Nigeria ebile bona bomme tsa tholo tsatsi la lekgono ba kgonne go ka fenya setlhopha sa Zambia ka nno e tee go lefela nno e lo re tsene mo motsotsong wa botlhano wa karolo ya mathomo ka Lamina Oshola o e le goreng o kgonne go ka nosa nno e botse ka gore yalo re bona setlhopha sa Nigeria se napile se kgonne go ka boa morago ga gore mo papading ya mathomo ba fenye ke setlhopha sa ba fenye ke setlhopha sela sa Malawi ka nno tse tharo go tse pedi gomme gabjale ba kgonne go ka fenya tsena lekgono seo se tloa se bolela gabotse go setlhopha sa Zambia ba ikgwetsa e le gore ba na le dintlha tse tharo go Group C mo e le gore Nigeria le ona le dintlha tse tharo mola e le gore setlhopha sa Malawi se e le gore se fentse setlhopha sa Egepeta ka dino tse tharo go ye tee ba kwa godimo ba na le dintlha tse tshela mola e le gore Egepeta ke yona e le goreng e kwa moseleng ga e na ntlha le ga e le tee ka gore yalo seo se tloa se bontsha gabotse gore e tlo ba papadi tse mafelo e tlo ba papadi tse botlhokwa kudu go naga ya Nigeria le go naga ya Zambia e le gore Zambia e le goreng e tshwanetse go ka kopana setlhopha sa Malawi e tlo ba papadi e boima kudu mola le gore Nigeria e tlo lebana le naga ya Egepeta e le go papadi e le goreng e ka ba papadi e bonolo kudu go sona setlhopha se sa Nigeria gomme se e lo se tantse šheditsatsi la lekgono ke gore Nigeria ye e le goreng batho ba bantšhi ba ile ba makatswa ke ge e fentswe ke setlhopha sa Malawi mo papading ya mathomo ba kgonne go ka boa motheletso wa thobela FM ba fenya sona setlhopha sa Zambia ka nno e tee go lefela nno e le goreng e tsene mo karolo ya mathomo ka looto la ena Lamina Oshwala mo motsotsong wa botlhano wa papadi ga e le o lebelela setlhopha sa Zambia ka mokgwale o sa ralokile ka gona motho ka re Zambia e tlo ya ralokile ga botse kudu e dio ba e le gore setlhopha sa Nigeria se be se dirile mošomo wa gae kutswana ge o lebelela ba be ba apere yena Barbara Banda le ena Grace Chanda ba be ba sa ba fe sebaka sa gore ba ka kitima ka dikgwele ge ba tshwara dikgwele fela ba be ba ba ba le godimo ga bona ba bapaledisa go ka raloka ka go ke ka mo e le gore re bona e le gore Nigeria ba kgonne go ka fenya papadi e ka gona Zambia ge ba ka bofa dieta ba ka kgona go ka fitlha go mantšhano a dipapadi tse tsa mogopo wa Afrika wa basadi ga e le papadi tsatsi la lekgono Nigeria e tee Zambia le fela motheletso wa thobela FM re ke tse sebaka se ke go leboge go ba o bile le nna o thoma ka iri ya botshelela sale ke tsena ka mo ka iri ya botshelela Augustine maabane maabane o fitlhela gabjale le nna ke re mmua sekara o felelana bo ba re etela ka tšhemo banna ga se napile go tlhwane and ebile re ke re monna gešo ke re motswa ka ga boala e lene šala šala o namela ditafola tse mo sentšeng gona ba tla ntitse tša bommasebola ke a le
1: papadi ye e tšhošwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele FM mošhato wa tsebona boithabišo basadi ba ngwaga a sekete magolosenyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le ba bangwe ba diketekete.
3: Halala, bagale, ba rena halala.
1: tobele FM le boga ke le khurile ditsela le go mo retilwe pele ke bo professor Thulima Tonsela mama nomza mombatha na le dipando nga ka popira mathuba sitsibi sa molao bodu mama go lo mjuli professor Khulufelo Rakutsi le baba mo baba inchi
3: re ya le boga le na di kwa mo
1: tobele FM ke tika le wena go di ya basadi tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

Veneto. O Veneto. Bata. Bata. O Veneto. Mangabala ngai fo uzokotu. Wanu yang telel. Tunga sa wungboni. Tri ungfanisa no nyo. Mangabala ngai fo uzokotu gawe. Wanu yang telel. Tunga sa wungboni. Tri ungfanisa no. Mangabala ngai fo uzokotu.

0: kosha go tsa go mpale zuke are e gamalami kula gapitsela kosha go tsa go mutoko sisi let's rock you itemba lami venom shishileza yamze abare wesandwa DJ Menes amaflait Etubala FM lo khotla khashona Africa for 7.6 ufana ni 2.1 moshate code ya lemoya moshate ke wa tsiboli wi tabisho ya ke palatse fa go wa tlhola ka bakala megala ya ka fa be girile ke tla ke da go kala ba tshelete gore na ga botse na ke kia go ba ke se di shokina iba vela ka bakala megala hey ya ke tsi gore fa hey di sharagane go sharagane ya ke tla bitse yo lo gore a bona go sharakane ka gore ke tlo palela ko wa tlhola ke tlo palela fa ko tswa fa gore na ga botse na motho pa se foka wa thupa fa ke ya go ba ke se shokina ya di sharakane iba fela he ke lebella fa he ke lebella fa ke ba ba be di ba re leng DJ Kia o ti are se shoki northwest ke ba ba be di ho me limpopo ko ti ebiale bekse go re fele biale bekenya gore motho mongwe o tsiya ba tselelang e tla ba kaone ke tshaba gore ke nape ke fetse ka sona so bose yo le nga se fetse e be fela mari ke thobile yo le bitlo fetjane ke le fetjane hey basadi be shoma matsabisa a bona e o tlhaka tlhakane e o sharakane yo la ke tsefa gore na tla fetse yo pa fela re tla le ka gape be ke tla go ya be ke tla go motho mo re tla thoma ka lena fa re letse metsoko ya metsotswana e le somi e le somi re fetse gona fawe ya re tla be kanya sit shocking re tla be kanya kia ho me re fetse be ke tlago basadi la tsa fa gore go die ke go dia lena ho me re lebeletse kudu be le nna go re fetse ga botse
1: Basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete tobele feme leboga ge le kgoreleditsela le gono re thilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba setsibi sa molao Bodu Mama Bolo Mdluli Professor Kholofelo Rakutu le ba bangwe ba bantši
2: re a leboga lena dikwangwe
1: tobele feme ke teka le wena kgwedi ya basadi tobele feme mošhato wa tsebo le boithabišo
0: Moshate go tsamaile bitabisho moshate kwa dia le moya. Tola FM bona re ya mtswako byano. Are me. Ke le bulitse fa gore bana ba beri ba la kere. Ke bona fa ka. Sir shoti ka mo Limpopo, ke bona gape ka. Kia ka mo la Northwest re fetse gore be ke tla go. Re tla ba fa se ba ka yana se nyane. Ra hanya ne fela ka ba ka gore gore bya ne mehala yaka. Mialaka fa ino shuma gabotse mialaka ino shuma gabotse re palla ko ifetse e pa fela re tshomile re fetse beke tla go ba jo ari e komotsa go mo sho ke motsa go go tsa go Carolim ai o ona ka fakana lena go me ai yo tla yo lo tsha batheletse ka fa ya ke na go busha tshiri ntshi ba o tseba yo tla ke no ba uno ba lo tsha batheletse go ka kwa ka ge bile le kgwedi ya lena ba sa ile tsa fa gore ba ke ga thoma o tla bolo cha gausi le nna ha ba rawe taba mhlongwe wa ntshaba ke chaba ke matsabitsa ya ke chaba ke matsabitsa ga one taba ke chaba ke matsabitsa ne
3: ke le tsabitsa
0: ke rawe le o la ntshaba
3: ke le shanda pa
0: ke rawe le ntshaba o ba
3: awo
0: ke le tabo gausi le ka fa o bolele mo ka re flow gore ya mola ka a wa le taba nna na muwe e ka re le mile kae
3: rona le kae
0: re go na tle re ya le boga tle re le bitsa falana ba latla gore la senya tle la re a wa pe go bushiwa ka sine ka mpitsa ka 2
3: re makompo
0: yane
3: a re robala